nna le wena re tla qoqa moena mmamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi ke kutlwa maikutlo a gao mane metsotsong e lesome le metso metlhano pele go hora ya boraro. Moporesidente jalo ka a ekeditse nako ya komišene ya Madlanga, na go ya ka wena ka mokgwa o bonang dintho di tsamatsama ka teng ka rona ya rona Aforika Borwa le diphiri tse kotsikotsi tse ntseng di tlhagelela, o bona e se re sebeseleditse komišene ya Madlanga? Latlhela mopikisha, latlhela a gao maikutlo ka molaetsa wa kgatiso nomorong ya 079 758 5066. Ke a ipheta 079 758 5066. Ke ka ra batho tle di monate ga o di fumana tshebeletsong e ratwang a tshebeletsong ya mantlha lesedi FM. Taba tse makaditseng mo Aforika Borwa ke tsa monna wa leponisa eo dikoloi tse o a nang le tsona di emisitseng lefatshe ka maoto. O na le dikoloi tse 30 tsa boleng bo hodimo ka tsela e kgethehileng. O na le matlo a mane a boemo bo hodimo a bitsang tšhelete hodimo. Potso e salang ke gore na a na tšhelete ya seponisa e ka mo fitlhisa boemong bo na? Mamedi, motho eo ke buang ka ena ke motho eo lefatshe lotlhe e le maketseng gagolo ka o qolole ya Aforika Borwa, Feroz Khan. Ke monna leponisa. Go makaleng ga maAforika Borwa, monna eno o na le kgwebo yo wa e sututsang e dulang mo kenyetsa tšhelete kgwedi le kgwedi. Jalo ka se ke qollotse dikoloi ke tse 30. Sa mohlomphei Ken, matlo a boleng bo hodimo ka tsela e makatsang. Ka mona ka Umhlanga o na le ntlo ya boleng ba 7.1 million. Uton o na le ntlo moo ya boleng ba 8.8 million. Hona Uton hape o na le ntlo ya boleng ba 7.9 million. Hele

0: matshogo-matshogo go lesedi FM.
1: Provenseng ya KwaZulu-Natal sebakeng se bitswang ka gore ke Nquthu, mosuetsana o thuntswe a le ka gare go koloi ya motlhankana wa gae. Ba ne ba le kae ka e tlasa sefate, ba robile monakedi. Ga koloi ye nngwe e tla fitlha, e be moganni wa koloi yeo o tswa ka gare go yona a thunya mosuetsana enwa ya ratwang ga kana-kana ka mona ka KwaZulu-Natal sebakeng seno sa Nquthu. Lebitso la mosuetsana tšhe se le phatlaladitswe mo mamedi e motle ke mosuetsana Lerato Motlong, Lerato Molefe, le wa tsejwang a golo ka lona ke Lerato Motlong. Ke tsalo ena e ntse e le tlasa diphuputso tsa seponesa mo mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi. Bambane ba belaela gore motlhomong ke motlhankana motho a ntseng ketso ena tšhe ya latolwa ena taba go thwe motho o fitlhile ka koloi moo ba neng ba emeteng le kgarebe ena ya gae ya ba o tswa ka sethunya o thunya mosuetsana enwa yo o sa tlhaloswang le dilemo tsa gae mo mamedi e motlhe wa tshebeletso ya lesedi. Fela he e ne e le mongwe basuetsana ba ratwang ka gare go sebaka seno sa Nquthu. Maikutlo a gago mo mamedi a ratang ke tshebeletso ya lesedi ka komišene ya Madlanga. Na o fitlhela le e se re sebeleditse ge re baaibana ya Aforika Borwa, mphe gago maikutlo. Ya tsama metsotso ke 20 le metso e mmedi pele go hora ya boraro. Nna ke Sehoja DJ Stiga, tshebeletsong e ratwang ke wena.

Soy ahí, Joto. Ey. Sibitsa soja. Malanga komishi. Ah, o ya sibitsa soja. Bona fela ka mora patlalatsweo. Ya ntate Mokhwanase. Ka ntate ntho a sa ntse itahlela fleteng. Letona lena ntate na thi mthetho cha santsa idea kore hlaisa le batho bao lo sa banahana le yuyu kutlontso tshwantsa ka o hlaela ka lo ikarabela ka mo kore.

0: ya ribolla ya utulla soja a mosebetsi o motle ha re theoletse matlanga commission ke papa majosi the disco dance ka phame baldfunte tango
1: dumela dumela dumela soja a ke mdene ka moka petsana re itse ka mo ke gae Matlanga commission enhle ke tlamele e dule permanent permanent and e kene di department tsenana ka ofela tsenana tsa government tsenana hle e huntulle ntho e tse ka ofela tsona tsetse leng teng tse rona na ya rona e loke ai na ka nna ke sa ithabetse and le dipiri tse tswang di re bula mahlo rona o etsalang soja Ah, thank you so much, man. Kim Dini, kape kamo ka petsana ga itse ka.
2: Ha monate le kae papi? Ke mna le bogo mokeki mona Welkom. Komishini ya Matlanga ya sebetsa papi, ya sebetsa batho. Ba ipile ditšhata go na ge sotlele ge ba putswa. Batho ba etsa mehlolo batho ba ipile ditšhelete, ba ipha ditšhelete bagotse, ke a leboga.
3: Ke mahloko dumela ka tu a tsaba nna motsotsong wa hona that ka nnete ke kgotsofetse haholo e ne ka le metseng ya rona mona ka fihla taba eo ya Matlanga one ho senyeile hohle ntate le masime a makaka molotsi tanking the baka
4: kgotso digestics o petse ngwana mme ba ka mohau o tsere sekolanyane tlokolen Lowness London 89.0 DJ Sticks o fitlela kana kara commission setting ke qala bona commission e sebetsang tjena e bileng e sebeditse ho fitlela kana ke bona ba etsa mosebetsi o moke haholo o ba ka nako e fitlileng ne re sena batho be leng re ba kolla o thole gore ba koswa ba ya Changaneng ke nngwe ya commission tse sebetsang haholo e ne ka e ka fuwa lemo tse hlano o tlohana jwale e tswele pele bobodu bo bongata bo ne bo tlo fela jwale ka e sentse boqeta tjena sekolanyane Clocolan Lowness London tanko
5: Tate mahloko dumelang tate waka. Nna hakanakanaka taba ya Matlanga commission ke kgotsofetse. Ke rata mosebetsi o ba etsang dintho ka ona, tsela eo ba etsang dintho ka yona. Ai, nna ke kgotsofetse. Ne nka thabela haholo. Ha e ka re ntho tsena ha ntse di tswa kaofela. Bana ba ntseng ba thola molato ka ofela tlasa manyofonyofo ba entseng kore e ka re di-suspension tsena na di-cancelo ba ntshiwe mosebetsing ha ba ntshiwe ba dule ko fatshe bomme bana ke mamme o a na le proud ha kanakana ko Matlanga commission qaqeka something like that tate matsoko e ka re wana ha ke thula ke check ka re ho thu ke motho a nang le dimension a nang le dintlo kore ka re ntho tsena ka ofela tlase ho bobodu ditšhelete tsa disebedisitseng ka ofela a napalama ya bo Dubai a ya kae e ka re ka ofela ditšhelete tsena na di kankuwa ntlo tsena tsa ka ofela di kankuwa tsa rekiswa tšhelete ya go tlela ko mmuso ya tlo thusa batho bana ba bang ba sokolang kore e ka re ka ofela ha bona bana ba ntseng motho suspended e ka cancel ntho ya suspended ba ntshiwe mosebetsing total ba ntshiwe because ke batho ba tletseng bobodu ba ntshiwe mosebetsing ba beuwe ka thoko yona ke iphamisetsa Matlanga commission ne Matlanga tate mahloko e sebeditse haholo ba fela nka thabela ha ba ka ntshiwa mosebetsing batho bana ba bewa ka thoko tšhelete tsena tse ntse to disentse tsena ba fumane ba ntse bobodu gore rekiswe dintho tsetse ba di rekileng tseo tšhelete e kgutlele ko mmusong ba ithole ba kgutletse back to square one tate mahloko
6: maikutlo ke ya hao wena motho e motle ka Matlanga commission ne ke latlhetse potso hoduma taba kudumatafole e le ha ke botsa wena mo mamedi hore na o fitlela hakana a Madlanga commissioner ana a yuetseditse toka ka rona ya Afrika Borwa o bona e sentse mosebetsi ke bona mo president wa nahanta te matamela Cyril Ramaphosa o ekeditse nako ya yona ho fitlela mane kgweding ya Mphalane ntlhagolo e ntseng le gore go be le megwanto e ne e rileng ga e bona e etsagala ka rona ya Afrika Borwa go bobe le letsatsi la la 30 kgweding ya June ke dithetefatsi botlokotsebe bo e tswang ke baagi ba tswang ka ntle go naga ya Afrika Borwa e leng ye nngwe ya dintlhagolo fela tse dintse e makatsang ke gore monna ya dilemo tse 60 wa ka mona ka provinceng ya Western Cape go fumanwe momamedi ko o 60 years go fumanwe dithetefatsi lapeng la gae ka mona ka Western Cape tsa boleng ba 2.1 million rand ka thekiso ya mebileng monnenwa o tla tla le gotle na dinyewe ka manta ona wa go sasa a ka lo tlongwa dipotso ke magistrata gore na bale yena o he batho hele ke ke tshwa tsa mmamedi ke re hona le batho ba bang ba betekaneng ka tsela e tshosang go go ba betekane bete sa bona ke tsebe rona sehlakae
7: Heidelberg toropo e ka bo robot chabela go Gauteng mo go rena ngutso le sedi FM le fumane ya go 87.7 ka ba kena go SABC plus app ke molelo
8: ke batho go tswa ke pitsopitse sabata thelisimo ya ke versus brown Commissioner Madlanga ke la ka bua ka re nete ga maphosa o tsiba ntho a ietsa ke motho a mohola sengwana meng he jwale se ke mametse fela go ba ne batho ne ba lla ba re ha commission e tlo tata chelete le tete ga maphosa o etsa ntho a sa itsebeng e a chatima jwale ke gona ma Afrika Borwa ka jeno re reng ha a commission ha ntse ba o chelete a fela ha ba re bulela re tla ntsha di sente re gona o tlatsa commission e fumana e sebetsa in sebeleditse e tla le nna antle e tla le nna mo ke batlang teng ke a leboga obe jwalo danko
9: go tso DJ Sticks go tso Sticks nna ke bona ka nnete moporesidente o sebeditse ka o eketsa nako ya Madlanga commission ka nnete commission e e sebeditse ebile e a sebetsa ona je ka baka la commission ena o na le batho ba kwaletsweng o na le batho ba suspendweng mesebetsing o na le ba bang ba feletsweng ke mesebetsi ka baka la commission ena o tulotse dintho tse ngata tse re ne re sa tsebe jwale ka nnete moporesidente o sebeditse ka o eketsa nako gore batho bano ba kwallwe botlokotsebe bo fela kara South Africa le ntho ya o sebedisa tšhelete ya setšhaba hampe le bosodu ke ntate sephaka the big fish wa Harasebe Edinburgh thank you DJ Sticks
10: DJ Stick a kgotso gamatekalete matlhoko gamolate mosebetsi ya moshwe polaseng se apetame date matlhoko tate matlhoko commission ena Madlanga ngwana mme go kwa dikakata dintho di a tlhalela o entse motlhala ka ntate wa leponisa ya bang wa tlaile ka tsela ena e bang e kgetheile ka nnete ga o tsebisela go ntotsena ditotse ka tsela e jwang obalela tlasala ka seponisa ngwana mme a ke ka fitlhelela tseo fela ka kakaretso commission ena e bona ngwana mme ya sebete e utuletsea seng ga sa tumelela fela go shotang koo batho ba kwalo ngwana mme kela wa DJ Stick a
11: Skoza dumela ngwana mme. Commission ya Madlanga ke rata. Ka re ka nka 2 years or 3 years or 5 years contract. E phenyo go le maponisa. Ke tsebo bona. Ba enga ka tshelete mo Skoza. Bana ba hlanya mona metsi mona ke dinyao petse. Di kenywe ke ke maponisa. Ha hona mogao di ga ke. So na ke bona e re sebeletsa ebile e bete go feta e commissioner Zondo e ne ke rata Madlanga e kepa o ngaphakathi
12: dumela ntate ai che ke modise ka mona ka petsana re itse sekolo sa phindu sa a chem tate badlanga ya sebetsa nka re ka duela mshelelela iska sa tloa nka ro sa tlahla tsena ta ho ntate waka a iska sa tloa e hle dule dule dule le sa fote tate waka o ke a leboa ke modise ka bona ka petsana re
13: era dumela dumela mara ma hlogo a commission ntate ke po a tsantsi fela iska e hle dule mushelelela ele a khone ke hola e bo khobona bonno ne ntse bo ribulla bo e sa le bo khobuja a ba thona ba tshile le ho feta bo khobona a khona a di le wa wa ya na ke tshela mono ara ntate ga le pito ho sentri a ga jo si wana me ke ho mane se go ile ga te
14: nne ga so ho ja dibela mgana mahloko urumediswa ke regile mga phofulu bunt mario ka motse go bohlokong betlime ya mametse mo service plus madlanga ya sebetsa soja madlanga ya sebetsa ha holo ene ha iso sebetsa khona e tlo sebetsa ke kopa madlanga e ke kena le fa pinlena la tsa basebetsi le ba department se ho ja o ya bo CCMA mo le madlanga e hlokala e ke kena mo hona le bo di case tse meng tse ngata soja tse loreng di patetse tsa bo CCMA batho ba di winne mara di patane soja madlanga khona e sa itla sebetsa mo se tlo teng o sa le moholo ke ye metjelo gona Re yemi ka itsetse kwane soja ha isebetse matlanga pele ya pele tanko
15: khotso dumela ntate mahloko mahlanga commission ya sebetsa tate ebile ka sebetsa ho feta mona e ke kenelle ha holo e ke thole le bana ba sebedisa batho ba ka ntle bo di dire mona bana ba sebediswa ho ba bolae batho ha e sebetse ntate ha e sebeditse mahlaka khomishini ka di bona taba tsa tele
16: kgotso soja DJ Stika ho bua lekgadi le sebilane Mofokeng ka mona ka Grootvlei power station ka Mpumalanga ke ntse kotse le ka tsebe leqhubung la 89.2 ke ntse ke dutse le wena a e ka nnete nna ke bona hore khomishini ena ya ntate Mahlanga kannete ya sebetsa hobane jwale ho hlahella makunutu a mangatangata mme e ka re mosebetsi wa yona o ka extendwa ba fe nako hore ba monyolle makunutu ana a patileng hohle mona tanko soja re goreng ela ya bohlala
13: ke stika kannete le nna ke kgotsofetse haholo imela le batho bana ba kgotsofetseng ke khomishini ya ena enetse e sebetsa e sebetsa haholo khomishini ya magandla ka nnete hore e ka fitla le dimasepaleng mono ya fitla ntate bona fela ditsela tsa rona di tswang bana ho tsuwa ditšhelete kwa ntate ke mokgatlho o tshepuweng ona ntate ako e ya re sa tseba re ka ba ra gopola nakong yano ya apartheid yano ke nna papis vetwane K5
6: mabedi e motle wa tshebeletso ya lesedi re ntse re le mmogo metsotso e mene ha e le gantle ka morago rena ya boraro e ka gopola mantswe a motlhomphei Nelson Rolihlahla Mandela ha mmamedi a re o gopola mmuso wa nako yane e fetileng mmuso o neng o tshwelwa ka mathe o le mope bona ba esale o ne a tsho moporesidente a ra e ba mmuso ona o lo voutetseng kgetlo la pele le fumana monyetla wa ho kgetha o ka le sebetsa hampe e tsang seo le se entseng ho mmuso o fetileng atshwe ha ke mo naheng ya Malaysia mamedi e motle tsena ha di ka etsahala kwanong lapeng Afrika Borwa bohle continent ya Afrika lefatshe lohle le tla hlokomela Afrika Borwa e na le xenophobia ke se buang ke moahiwana ya Afrika Borwa e le ha supa ketsahalo e tsaetseng mane Malaysia banna ba babedi ba tswang naheng ya Nigeria ba lletswe ke ditshepe ka morago ba ba fumanwe ba rekisa dithetefatsi ka hare ho naha ya Malaysia ba hloletswe lefu mono naheng ya Malaysia

Hona le morafo ka mona ka Western area o bitswa ka hore ke Losberg Clue of Mine. Morafo ngwana se sole sa naha ya Afrika Borwa se atleile ho tshwara banna ba rafang ntle le molao ba makgolo a mabedi. Tshebetso ena e bitswa ka hore ke Operation Prosper. E ne eteletswe pele ke seponesa sa Afrika Borwa mmoho le se sole sa naha ya Afrika Borwa. Mosebetsi o santsane o tswela pele wa ho tshwara batho ba rafang ntle le molao. Mme tabakgolo ke hore ho lwantshana le botlokotsebe ka rona ya Afrika Borwa bona bo atileng.

le tshabile motho e motle le tshabile le sahane lena la moqebelo le o ka lona bang ba rona re tla tswa ka magalo go le ba ditoropong lo phetha mabaka ba bang getla meketeng mo re mengweng teng mme se le boipiletso ba ka hle motho e motle gore ha re ya meketeng mo re mengweng re ke re tshware mekete ya batho hantle re se ke ga ela olo senya go bana getla senya le mabitso a rona a tholona ba ya mafung sebetsang hantle ka lena letsatsi ke letsatsi leo le ke kenela lebala ke a dumela le ka mohlao le moo ere go papa le pina ntlulana ntlule mantsha ka lerumo lwa tshaka.

Yeah, ba pini monate he mmamedi motla wa tshebeletso ya lesedi e re sa tswa feta yona ya lekauta special ha ne re tabatsaka. Re ka feta tabentse no hetsa lekauta special. Fela re nke hlahlelo la bobedi lena le o re u siang ka lona bakeng sa bekena. Ke tswela mathe fatse no nyana senya mafim. Ke ri shit. Ke a hu. Ke ri shit. Dipula molomo tsa ba fatse e ke re dipula molomo bo matuba ditaba ao jole ke roka tse tle diketo tsona tsa bo rake pidi ya pamere mona ke bua ka bo marwala noko maepa diwedi wetla helang ngwana moholwane a baba selo sa e sa tabola motho letswalo sa aka le nkgono mohlola o di bona nkgono a gobaelwa a re latang gege e tlo thusa taba di mafeke feke mokwepa o sa kene ebile a thimula a suma ka dinko a etsa mehlolo a reng ntsha mogantsho ke ete ke tsebe go bapala ka tsa ka diketo ra e beya fatse a reng kgono

0: Mamedi pele re tswela pele he ka lena la mathumisa iri re ema benkeleng hang ha re khutla mabenkeleng rone ya monyetla o hlaise maikutlo hao ka taba kgolo e bileng a ho wena ka pa ile ya dula ho wena bekeng na mamedi be ntla kgolo di taba tsohle tso ro fileng tsona bekeng na kefe rone ya monyetla ha mpela re khutla mabenkeleng
1: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

ke yone monyetla wa go iphumanela karolo ya gago ya 2 million rand ka Standard Bank mo fela tsatsi le leng le le leng. Go kenela bula akhaonto efe kapa efe e tshwanelegang go app kapa lekaleng. Now se o le customer ya Standard Bank, ingwadisetse Standard Bank Connect online go iphumanela monyetla o ekeditsweng wa go kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa ditlhopha tsa bolo ya maoto tsa naga. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Go na le melawana le dipehelo.

ao ma medika nyolwa se ke nyolwa ka mona ka boko ka bokone bo phirima ka wotla ka se hlopa sa KTM ba re tlhapadiatla Hopola ya mamedi ore misusunye mashuma mararo ka mora hora ya busupa tla ke re tlola ka letsa bana ba qetang dilemo ba le mmoho lenyalong le bana ba nkileng qeto ya ho nkana ka jeno Mamedi le bana ba neng ba ile bo home affairs maobane la bone la boraro la bobedi mantaha ke tsatsi la bona ka jeno re ka kena le bona ra balakaletsa ka tlo le mahlonolo Le ha iba ka jeno re ja kwae a re ke ene mamedi re balakaletse mahlonolo batho ba babedi Le ha iba ka jeno mamedi ba ye mi gating ba ntse ba re hey ha sono pomo Tsore bala kaletse mahlono lo ntjwetse rise boshe ka jeno ba eme hekeng ntse ba re ha sono pomono re kopa le ribulele

Hopola ka voice note ke nomorong ya 0797585066 empa mohaleng ke 0860003084. Mamedi ha ona tshebeletso ka ru di tshebeletso tso hletsa le gotla la gaso la Afrika Borwa ntle le tshebeletso yena.

0: se mo hema me dikime so so e mashoma mabedi na le metse robong pele re fitla ho reng ya borobedi e re mamedi ke tle ke kene Mohale Mona 0860003084 ke mo tla mphumana nteng 086003084 le Serie FM. Hello,
1: it's Bosch. Bosch
0: o sa po jang khaitsedi
1: re phetse Bosch ke ntate se bofi ka nthaka lently.
0: Hey, ntate se bofi
1: ai ka jeno wa kubella ka jeno tsoro ka difatuko ka ko mametse wa kubella Bosch.
0: Ah, e man
1: o shota fela mo dibietsane ha ke tsebe se Bosch wa se ba o dibietsane o shota fela mo dibietsane ka jeno.
0: I was going to get a little bit of a
1: ke tlo sa ba siya ke se bo fikere ho yena a tshware ngwana wa motho hantle a mo tshware hantle jona ka khalatsi ke le was watch that le monate
0: ntate se bo fi le se di family le
2: hai mama ndi bo yi
0: o sha po ho jwa ngwana so
2: ha mo na ke se ke ngkhulu scout
0: a o ngkhono wa ka
2: ka mona ka makala ka le ka sekwe
0: eh
2: ke kena le bana ba ha maweng ba haisane he batho ba nono ke masqale maweng le ntate le molekane wa hahae ba dilemo ba dula mmoho ba hlola pelu fela ka boikokobetso batho ba nono
0: ao ba
2: o ba ikokobeditse kore ai oyo papa dilo tsa bona di a jowa
0: ao lerato la ka ke ba lebohela hle
2: ke gantle he ba mane bo ngi thank you bye
0: a se mo he le sedi. Hello.
3: Bosch.
0: It's up to you.
3: Hello, guys.
0: I'm Nadi.
3: Ding.
0: Eh, Kimankai?
3: Kinda do you have a machine, Gamuna?
0: Eh, Kimamete, Papa?
3: Yeah, I was here on Hokia Gagaman, Gavelko, Mojan Mufuji in 2010. Look at Almutanga, Talman Fuji. But no more. Be careful every day. Motswala ka o bua selimphane le malimphane ba ketla le motsenga ta ke ba tswaga jalo ba tla ba tshwa ke batho
0: ke le buile hle gaitsedi ya ka
3: tangi
0: a se mo hele se di khotso
3: mama no bongi
0: o sa po hujwang
3: a wa lo ka mama no bongi le ka
0: munnati nati
3: eh a bua le tsaka ka ka mona ka pelko mama no bongi
0: eh ya pap
3: eh a ka se plena na ong kana ke mala ka to malane ta tindina ya ka se ko eh
0: ke le bu ya tiri ya ka utwa
3: eh ya mama ne bo
0: a se mo he le se di fm dumela o sha po jo an
4: le ka mwana eso
0: monate
4: o tsa plena le khutshwane re ke kene tabe e re ke kopele a u swa ka ke grace mabuya le ntate mabuya dinara ba etsa dilemo tse ngatangata ba na le bana ba batle e leng mamaboya le tishetso ke bana ba bona ba batle bong ande ke re fela ausi wa ka etsa dilemo tse ngatangata ko kopelwa ke sekemekemeng katona bedinjanyana e re ke itebele bong e tsen thosa tse o tumela tsona thanki bong
0: ke lebohile kgaitsedi ya motho a se mohe
5: ke bua le kalamu tsa ka go potse ke kopela cousin wa ka ke Ernest Molefe le mohatsa hae mama Sike Molefe ba qeta dilemo tse ngatangata le nyalong ke re ha ba dule mmogo maphelo a bona bohle tanko mama Nisbosch
6: dumela Nisbosch dumela o bua le ndende rutedi ka Stexbridge ke kopela banyalani bana ba babedi ke mo iponi mapunupunu le mahatsa hai banyalani ba banyani ke ba tshwane jwalo ke ba rata ke Stexbridge Bosch thank you
7: mmela mama ne bongi maphela mama ne bongi maradu ha khahledi le ntate gaphola ba qeta dilemo tse ding ba le lenyalong ka jeno k ke nkhono ga beka Windmill Park. Thank you mama ne bongi.
8: Hello boss. Ke nna ra lifo ba tshisembaula ka mona ka Pirutuna helebone mmole mafumadi wa ka ile matsetso pulentso tetse. Re kupela mahlono ha ile mona bo beding ba rona re qeta dilemo tse mashuma mararo go dula mmole yena.
9: Mala mangwane bo ye wele le faso mlo ka mona ka petena re mangwane bo mo go re ke ka mana ka maplasi platform ka mona fitle ke la ka letse motsala masana le motlo le mfumari wa hai masbulelo motlo ga bo gape ya mahlonono a qete ke motenga tanga taba le mmoho ke ba tshware kwa lo mdimo ba ruise mo le mo sa pedi
10: ke la ka letsa mathabo ga boroko le selo ga boroko batho bana na ke ba welcome kwa na ya ba la ka letsa mahlono no ke se foga se thole ka mona ka Senekane
11: Dumela Bosch ke kopela meketsi le busa le mamu jale fa le busa bana ba nka kano ntate modimo a ba sireletse ba tshwara jwalo fela ba kopela ke matshukulo mo siya ka mona ka di yung danko
12: Dumela bana anti ba tiki wa gona Sbosh danko Sbosh bona tsoka kanda ka tripur Sbosh man ke ikupela na le mfumadi wa ka mana na kse sirikete o man rena le mo tsela shimolo mtsumong ke phela le yena hle ke mdumaga ba balle a ga balela o fitale mo ntsenana hle Sbosh ke mo gata ka lagato le danko

0: batho ka ke di rata.
1: E re papa o patala yona kathe o ngwanaka.
0: Papa, o tisitse.
1: Hey, come my cashback ya my way. Ke tlo iphumanela 10% ya di premium tsa ka tsa kgwedi.
0: Oh. Bana
1: ke sa claima di lemon tse pedi ka ofela.
0: Okay.
1: Jwale he, ke tlo ba le tshelete ya gore o ithabisa ngwanaka. O iphelele bophelo ba ratwang ko wena mama.
0: Ke lebo ha papa.
2: Batho ba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang, tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi ho sa hlahlelwe tleime, mme di-premium kaofela di lefelletswe. MyWay ke ra insurance eo eseng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Wele toki ya hore re emelele se di FM re thuse ba tla sa gatella ke molelo.

Ah, mama di tsebe he, ha o so le lenyalong a re kwatele masawana. Lenyalong ha o kwate kwatwe fela, o tswe o topotse ka re. Ga re tsebe ho etsalang. O se lenyalong ha o topolwe. Lenyalong ha o buisana ga ja le mona tshomong ha tile khonso, ha re bue ka yona re shebisa. E o tla fumana se ba kwatile le bontate hona le tsena batswa ba topotse. Ntate yo jwa lena ha kwatile e re tloetsa jwa re qetetse go kwatela intro tsa bomme le bontate se ba topola bobabedi ho hobe.

0: Ere ma medi kutwe kamona kamohaleng ke na le mang le Serie FM dumelang.
1: Ao se bosh.
0: Kamna tele kai?
1: Amna to ke tradi ya motho o tswere fusi ba patse ka Boston ke tsa male mo sadi wa ka wa di khomu. Thank you sport.
0: Mosadi wa ka.
1: Mosadi wa ka wa di khomu tanya ya di.
0: Ke le bile bana ngwane so le Serie FM dumelang.
2: Mama ne bonga.

0: a monnate gaitsedi
1: mohlomphile ne wa ka ke tsama le yone motsadi wa ka dikgomo
0: o le wena
1: mohlomphile ne wa
0: au che ke lebuile madota le seri
2: a swosh
0: o sa bo jang gaitsedi
2: ke tle ka swosh
0: monnate nate
2: ya o tsere my brother ka bona ka tsiane di
0: eh my brother
2: nna ke ka male zombo makaka

0: Lesedi. Hello. Mama di dumela.
1: Allo bonkile kai?
0: O shapo ho joang?
1: Ke ri beka mo ka mo santan, ke tsama le di khomo.
0: Mosari wa di khomo ka pa.
1: Mosari wa di khomo.
0: All right, mgotsi.
1: Thank you,
0: Charlie. Shapo da. Wa o qetela mohaleng. Dumelang. Hello.
2: Adalia monanari, monalia mona, ke nas boshi waruna.
0: Yes.
2: Adalia monana. January kosiwe me come out, welcome me come out. Thank you, boy.
0: Le bile khaitsedi a motho.
2: Ala la
0: simo ye. Ere mamedi re sa utlwile ka mona ka mohaleng. Mosadi wa di khomo ke yena a tsama yang ka mona. Fela a utlwa gore na batho bana ba ka mona ba tla tsietsa mosadi wa di khomo re e be yena a hlolang ka jeno. Ha ba motsietsa fela re bapala yona.
3: A anti na go kwatetse anti hone nko kopela go o kopela bana ba hetsu ba nkaneng ha o ba ha o ba pa le voice note ya ka anti ke Esther ka mang le thabo ke kwatile
0: aski si Esther le bana
4: sta bosh ke mdine ka monana ka petsana ga itse ka monana o go nshapela mo sadi wa ka wa di khomo anti thank you bosho
5: hi bosh Batswana le rona ha bayo Batswana le rona ha bayo mo kha le tlhikisa melodi ding bijini ba

0: bona bare impilo emnandi mogotsi wa kahle ntse di sile tebutebu ibile ntse re bua ka ho hlekefetsa marangrang ho ama maikutlo a rona jwang re tle bua le me etiwa kahle e leng me Betty Sithaku yena ke personal and social practitioner ibile sentse le teng mona mahaleng dumela me wa
1: Dumela nnisele guys.
0: Ke pitse hantle wena o pitse jang?
1: Re pitse ka mohau.
0: Pele re kena tabentsa rona ke kopa ko bolele mo mmedi hore na me Betty Sithaku ke mang le hore o sebetsa kae?
1: Me Betty Sithaku ke moradi wa ha le gobate ke letswalla la Hoopstadt Tikwana. Ka mosebetsi ke personal social practitioner. Mosebetsi wa ka ke thusa ka emotional wellness coaching le personal and social counseling le family counseling le tseding tse latelang ya nnesho
0: e utlwa hetse hle me Betty ha re kena tabentsa rona mihlala e meng ya ho hloriswa interneteng e o batjha ba sa e hlokomeleng hore e kotse ke efe
1: mihlala e nka e bua ya tlhoriso ya internet kapa ke re cyber bullying how o bolele fela ho romela melaetsa e hlakileng kapa e tshosang batjha ba bangata ba iphumana ba le ka gara kotsi ka lebaka la ho hloka kapa tsebo kapa mekgwa ya hore ba kgone ho bona hore tematso e bangata jwang kapa ho senyehelwa ke kelello kapa maikutlo ka lebaka la tsela ya marangrang mme se nka etsa mehlala ho qhelelwa ka thoko ka bomo ka lentswe la sekgowa ba kare ke social exclusion ebe mohlala o mong kare ho romellana ditshwantsho tse bohlaswa kapa ho hatellana kapa hona ho nka motho o etsa papadi ka ena ka boemo bo ka hodima matla ha wa sa kgone ka bo controla kapa hona ho hasanya leshano kapa ho senya lebitso la motho ya nnesho
0: e utlwahetse hle mme wa ka jale he o ka re ho hloriswa ba interneteng ho fapana jwang le ho hloriswa ka seqo
1: ngwaneso ho hloriswa nka qala ka seqo ho hloriswa ha seqo ke mo mohlorisi le mohloriswa ba ka iphumana ba le tulong e tshwanang kapa e le nngwe e le horeng tse ding tsa dintho tsa tlhoriso ha di etsa o di etsa sebakeng se le gore ba iphumana ba le babedi kapa motho e le bongata ba batho e be mohlekefetswa kapa mohlorisi o fumana tlhoriso kapa ona ho hatellwa maikutlo ka tsela ya seko e be ha re kena ho ya tlhekefetso ena ya inthanete ke moo mohlekefetswa mohlekefetsi a ka kgonang ho ka etsa ka tsela ya marangrang mo a dutseng a le boinosi teng e be o hasanya tseo tse ke di hlalositseng ka hodimo lebitso la motho o bua ka tsela e sa lokang kapa hona ho etsa motlae ka motho le gore maemo a ha hantle kapa ke motho le gore o na le bothata bophelong bo le gore o hloka thuso e be rona re etsa sebapadi e be ho monate ho a tshiwa ngwaneso jwale mohlekefetswa a ka iphumana le gore o boemong bo le gore ha hantle ebile o tshwenyehile haholo maikutlong ya nnesho
0: o nahana hore hobaneng ha dinyewe tse ding di sa tlalehwe
1: dinyewe tse ngata tsa tlhekefetso ha di tlalehwe ka lebaka la tshabo ya ho iphethetsa kapa eo ya hore motho o tla utlwa e ka o fokollwa ke boitshepo tsamaisong ya molao meedi ya setso le ditumelo tsa rona di ka tswa di etsa gore batho ba iphumane a ikwaletse ka ntho e le gore e moimetsi e le gore o ifumane marangrang kapa e entswe ka seko ka lebaka la o tshaba o ahlolwa kapa ho qhelelwa ka thoko ya nnesho
0: mme wa ka ke kopa ke ke mabenkeleng ebe nna le wena re tlatsela pele ha ke khutla.
1: Ke a leboha nation.
2: Fumana di Spar Super Savings le benkele leleng. Aileng engwe le engwe matsatsi ohle jwalo ka 2 kg sunlight 5 in 1 hand washing powder assorted ka 56.99 fela kapa 5 kg white star super maize meal ka 49.99 fela jwali so ke di super savings di tabotsa di kalakala 8 vukela kala 21 July ha tepa isalite spa fela hona le dipehelo
3: ebe ona le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dis-Chem, Clicks le dikhemisini naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
4: Go ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke hore re gemele lesedi FM. O thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo.

0: motwaitwai yone ne le itsisetswa ke caterpillar ha moho le Romeo o makota mogotsi wa ka o ntse o ditse le tebutebuhle ibile nna le wena re ntse re qaqa le me Betty Sitlhaku e leng personal and social practitioner yena mogotsi wa ka o ntse re kenyene ntse re kentse tabeng tsa rona tsa ho hlikifetswa marangrang ho ama maikutlo a rona jwang ibile hle o ntse ntse a le teng mona mohaleng mme wa ka
1: nna
0: lwana ha re tsela pele cyber bullying e ka ama kelello boitlhompho le bophelo ba sekolo jwang
1: hlikifetso ena ya cyber bullying e ama bophelo ba bana ba rona kapa ke re batjha ba rona ka matla bo hatella le maikutlo ho senya seriti le boitshepo le ho sitisa dithuto e etsa go moithuti a dula a tshwile a sena thasello ya dintho kapa ho tsotella ebe o tlaba a ikwaletse a ikutlwetse botlhoko kapa hona ho ka itshwabela ebe bophelo ba hae bo a ema ebe ba ke moo a qetellang a sa tlwetse sekolo a lahlehetswe ke future kapa ke re ho sasa ha hae ho mo lahlehetse ka lebaka la lentswe lena ka sekgwa le re ke cyber bullying marangrang mona ha e le dintho tse leng di fihla ka sekgahla e le moithuti ebile haholo a tseba o keng ho fihla ha hae sekolong kapa community ya phelang ka ho yona tshehetswa keke ba e fumana e tlabe e le mole ya gore ho ba le mantswe a le goreng a tlo mo dia moyeng ebe yena o kgutla a ikatlhola wa pele a sa batla thuso kapa a sa bua ka tlong eya nneso
0: mme wa kahle e hlile e utlwahetse jalo o ka re motswadi a ka etsang e ba ngwana hae a hlekefetswa
1: ka bokhutshwanyaneng ka re batswadi ba bana kapa motswadi ya phelang communityng ha bona ngwana a hlekefetswa o tlameha hore a monke a mo tlose kotsing eo hanghang a mo sireletse a etse bonnete ba o mo fa tsebe o a mo mamela ntle le ho mo beya molato kapa ntle le ho mo ahlola mme ha qeta mo a phalle a ya maponiseng kapa ho ditsebi tsa setjhaba ha ke bua ho ditsebi tsa setjhaba ke bua ka bo di-social worker bo mme Betty Sitlhaku tjena ebe ke moo ho tla qalwang letsholo la tsa molao le phepo la memeya ya bana ba rona hore kannete ba kgone ho hlabollwa ba imolwe ba tswe dinthong tsena tsa gore kannete o fetile boemong ba gore o fumane tlhekefetso kapa o la utlwiswa bohloko ka tsela ya marangrang kapa hona ka seko gore a fumane ho phola kapa ho fola ebe wa kgona ho tshela bophelong ba hae le yena jalo ka bana ba bang eya nneso
0: ho bana ba hlorisang ba bang marangrang o ka reng ho bona ha o ba kgalemela
1: ho bana ba hlorisang bana ba bang mona marangrang nka go bona le tsebo gore taba ena ke tlholo ya molao e baka mathata tibileng ebile a tetebetsa bana ba bang gobane tsela ya o nyefola kapa ho soma motho marangrang mona kapa o iphumana e le gore molaetsa o romelang ga se o ahang ha se o phidisang bana ba bang nka leka go fela ka re ba kaetsa tsela ya gore ba romele kapa ba beye dintho tse a gantse godisanang bo bona goba ka nnete ke bona ketapele ya rona ya kaosane eya mme wa ka ke yona mantshwa nka tlhalosang go ba fa one ka nnete
0: ha re phethela nna le wena tlhe mme Betty e be re ka etsa jwang go sireletsa le go tshehetsa mahlatsipa
1: ketso e ka etsagalang ha re le setšhaba sa gantsho retlhile re tshwarane re ka sireletsa mahlatsipa go ruta bana ka tlhekefetso ya marangrang le go theya tikologo e sireletsegileng ya internet le o fana ka melaitsa go ba ruta gore ba tsama go phila ka tsela e jwang ebile le gore di phone kapa mehala ya bona ya thekeng ba e sebedise ka mokgwa o jwang. Ee, ya mme wa ka.
0: Ke lebile haholo mme Betty ka nako ya gago le dikeletso tsa gago, ke a gola gore o tla ba le beke e monatenate haholo fela.
1: Go lebuile tle nna ngwaneso, ke thabile, ke tshepa go le lona le tla ba le weekend e monate bolokeileng.
0: Bye bye.
1: Bye bye darling.
0: Mogotsi wa kahle e ne e le mme Betty Setlhako, yena ke personal and social practitioner. Ebile ena tlhe mogotsi wa ka o ile a re tlhaba malotsana ga nna le ena re bua ka go tlhokifetswa marangrang go ama maikutlo a rona jwang. Ga ke etsa tjena tlhe ke kwala lenao la rona le monate la Stage Your Mind mo re kopanang re le bana go ba kete matsega a mang. Lenao lena o le itlisetsa ka motlhotlho ke SABC Education, botlhagisi ba ke neeleng ka mane. Ya bua mo latlhe ke Tebu-Tebu, tshatlhana ya gatlheng, Ditebontshala.
2: Go tloga ka matjeke.

utlo hore na ke mena o re tsagetse di fike tlo mokenya ka pina e monate ya rent ye yona le tsisa ke Manu World Star o fitlela go kopanang hape ka nako e tlang salang hantle metswalle.

0: Selo di fa se hontsa basotho.
1: A bom.
0: Ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le etong la bona la bophelo ba katlego.
2: Metswalle ya ka ka jono re bua ka taba e re amang ka ofela e leng taba ena ya go sebedisa mala. Nakong ena ya matsatsi a phomolo a sekolo, mekgwa ya rona ya fetoha, re robala ka tsela e fapaneng, re ja le ka tsela e fapaneng, re sisinya hanyane ebile re nwa metsi a fokolang haholoholo ha e le maria tjena. Jwale seo se ka lebisa mathateng a kampeng, jwalo ka ho pipitlelwa, ho soka, ho nyoko le leleta metswalle ya ka. Re leba haholo ho ba le mooki e leng Mphakala Sekwano ho re thusa ho utlwisisa hore na mmele ya rona e sebetsa jwang le mekgwa e sireletsehileng e phetseng hantle ya ho itlhokomela. Ebile o sa le teng mohaleng mona motswalle wa ka ha re bue le ena, re utlwe hore na taba ena ya ho sebedisa mala e tsamaya jwang. Dumela Mphakala Si. Mphakalasi?
3: Le kae tsamo?
2: Ha monate le kae?
3: A monate.
2: Mphakalasi re tsela fela hore o mo oki, na o ka ga bolella hanyane ka wena.
3: Okay kamo. Mphakalasi ke mo oki ka mona ka Spatala se se ho ka Bloemfontein University Academic Hospital, ke sebetsa ke le mo oki ka maternity ka postnatal antenatal ward. Mosebetsi wa ka haholo ke wa ho thusa bomme ho pepa, ho hlokomela masea la ba se ba delehile ho fitlhella ka nnete ba lokolwa ba ya lapeng.
2: Ke a utlwa mme wa ka. Jwale ha re kena ditabeng tsa rona tsa kajeno lena, matshwao a tlwaelehileng a bontshang hore mmele ya rona e hloka thuso ke afe?
3: Okay kamo. Re ipapisitse haholo le sefa sa rona kasheko lena hore na re tlo bona jwang ha re kula haholo. Di-seeking tse amanang le GIT. GIT re bua ka gastrointestinal tract. Jwale re ipapisitse sehlohong sena se re se kgethileng sa ho bua ka ho sebedisa mala, ho savisa nakong tseo bana ba leng hae. Hangata mmele ya rona e fiya ha e na le mathata e ke atise hore bolella hobane ntho nngwe le nngwe e kenang eo re e jang e ba e sa lokela mmele ya rona. Mmele ya rona ya reacta bakeng sa seo presentseleng. Jwale o tlo fumana a mang a matshwao ke ho fumana gore o na le dikrempe ka mpeng, o na le mashaba ka mpeng a sa tlwaelehang. Jwalo ka ditholo ka re ntho nngwe le nngwe ga re ja e bang e sa re tshwanela, mmele ya rona ya reacta. Jwale o fumane gore ena ntho e tla etsagala, empa ga e se le ntho e etsagalang ga fetsa gaholo go bolelela gore mmele wa gago o bua le wena wa o hlalosetsa gore ešhile go na le mathata kae kae. Ya bobedi o ka fumana go tlalelana gagolo e be motho o tlalelele moya ka mpeng. Gona go ka etswa ke taba tsa dijo tse re di jang ka nako tse dingwe, motlhomo o fumane le gore motho o ja ntho e motlhotseng. Fumanela nna mohlala ke motho a tlholwang ke lebese, ganka ka ja lebese ke a tseba gore ae ka nnete ke tlo tlalela moya ka mpeng. Ka nako tse dingwe ke di-siki he, mana go na le sekeng re bitsang ka gore ke irritable bowel syndrome. Motho o tla ba le yona bothata bo ba gore nako e golo le nyane o tlalelane moya ka mpeng. So tsena kaofela o tla fumana ke disiki tse tla batlang gore motho a lo batla thuso pele gore a tla tseba gore ga e lantle yaka e ne le taba gore mmele wa ka o ne itwanela gore o tlo ntshetse sa lokang kapa ešie gona ke bothata bo tlhokang gore ngaka tla tla kenelela tlo nthusa. Ya boraro ke o sokola motho ga a ya ntlwaneng. Ka nako tse di o tla fumana e le gore motho o sokile, o sokola o ya ntlwaneng e mongwe a ka nka matsatsi go ya ntlwaneng. Ke tlhalositse ka re dijo ka nako tse dingwe tse re di jang e ba tsona tse nang le bothata. So di-cheserate ke dijo tse e leng gore mmele ya rona ya di tlhoka gore di tlo re thusa gore re kgone go ya ntlwaneng gantle ga bonolo ntle le go sokola. Jwale ha e le gore o iphumanele gore o soka gaholo feta ka mokgwa o tswaeleileng ka teng, mmele wa gago wa o bolelela gore go na le ntho o e sokang e o e shotang mmeleng ya gago. Ga ise go soka ka nako tse dingwe go ya ntlwaneng e be mantle a tla tswa a sa le loso a tswa le metsi gaholo, le teng ya o bolelela gore motlhomo mmele wa bua gore go na le ntho e keneng e sa lokang e mmele o tlhokang gore o ntshe. Jwale ga e se etsala go feta tekano le teng ya tlhalosa go thata ko teng mmeleng, mohlomong o tlhoka gore o ko potlakele go ba tsebo ya bophelo o tlo fumane thuso. re bua ka ya bone re ka bua ka lesokolla fumane motho o na le go babelo hona e ka re SCP ya nyoloa mona metsongwa hae ke hatene ka ba re ka ditse ho engwe e tla be na le ile SCP flat fumane ha ho robetse fatshe mona o tla ba le ho tshisa o nyoloa ha ho lo o tla fitla fela motho a kuma a khwelwa ke SCP ke engwe ya dintho tse tla mmeli tla be di re tsa ho thata bute ho mo tsoka lo bona ngaka ngaka e bona rena ke ena e tsang hore o be le le sokolla le sa feli le dula le gafetsa e nngwe hape go ho kholwa ke ho hlatsa e nngwe hape e ka ba taba ya ho se je hantle ho hloka appetite mmeli so ke tse ding tsa matshwao tsa ka re bolella hore ka nnete mmeli ya rona ya ipuela ke hloka hore o nshebe hantle
2: ke a utlwa mme ba ka ke kopa gore ke ya mabenkeleng ebe nna le bona re tla tswela pele ha ke gutla
3: thank you
2: ke leboa motswala wa ka ere re ya mabenkeleng
1: ala la ke ona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank mo fela tsatsi le leng le leng ho kenela bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng Now, so only customer Standard Bank. You want to set a Standard Bank Connect online, you come on a munieta or a kid to a walk and a kidisa. Standard Bank, Imanika and what's the most of the shop at Sabolia Motosana. Standard Bank, Kimufani, what it's available to study Chelete Yamulaung, Luamukitana Yang with the Situing, Unalimila, Unalidi Pehelo.

0: kgaso e tlisang pososelo difatlhegong tsa basotho ba ikutlwe ba le motlotlo go tsheetsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
1: Motswalle wa ka o ntse o na le nna Kemo ka jono re bua ka taba ena ya go sebedisa mala, mme moeti wa rona ke Memphakalasi e leng mooki. Ha re tswele pele le ena, Memphakalasi.
2: Eya Kemo.
1: Ha re tswela pele, mme wa ka, ke kopa go tseba gore na ke mefuta efe ya meriana e sebedisang mala e sireletsegileng bakeng sa batjha, hona ke efe e re lokelang go e qoba.
2: Okay kana molaetsa ba pele wa bohlokwa o ke ka go fetisa, motho o mongwe le mongwe ga a tshwanela go sebedisa moriana o e leng gore ga wa ka wa ngolwa yena motlhomong kapa wa fuwa yena ke ngaka. Lebaka ke gore disiki di a fapana, mmele ya rona ya fapana. Ke tlo fumana gore ke lela ka go itseng se ke nka moriana wa mamangwe bana kile a kula kantse go nna ga o tlo ntshwara gantle ka baka la disiki tse dingwe tse mmeleng wa ka tse ke sa ditsebeng tse ipatileng kapa ka baka la mmele wa ka ka tsela e o bopeileng ka teng. Jale ga re tlantsheng ya dintho tse re ka ra di sebedisang bakeng sa go sebedisa mala, ntle le go bitsa mabitso bane ke a tseba ka nnete nka patadiswa motlhomong. Go na le mefuta ya meriana re sebedisang e fapa-fapaneng, empa ke tlo bua fela ke se ke bua ka tlasa umbrella e one gore na di sebetsa ka tsela e jang. Go na le meriana e bitswang ka gore ke di-osmotic laxatives. Di-osmotic laxatives ka mantswe a mang di sebetsa ka tsela ya gore di tlotla di hula metsi ka mmele ena e leng gore a ka gara malana a rona ka monana ga dijo di ntse di tsamaya ka gare malana di sebetsa ka go hula metsi ao. Metsi ano a tla kene ka gare go dijo tsenana a tla tsebe go di etsa rutle di tsebe gore di be bonojana di tle di kgone go feta gore nako di tlo tswang mane se le mantle di kgone gore a tswe gantle mantle o se ka sokola gore o tle ye ntlwaneng. Tse dingwe di sebetsa ka tsela ya gore di hula metsi gona mmele mona a ke retsane re itse di hula metsi mona ka gare go malana tse dingwe di hula metsi mmeleng. So o fumane e leng gore o tshwanela go nwa ntho e leng gore e tlo etsa gore o nwe metsi gagolo e be ona metsi ya ga one ke ona di tlo a hulang di a tlisa ka mona ka gare go mala gore metsi a na tlotla a nolofatsa a etsa gore mantla kgone go tsamaya a tsebe go tswa. Tse dingwe ke tse nolofatsang tse tla etsang gore ka nako tse dingwe e be mantle a bonolo e be mantle a seng thata agolo gore a tle a seka sokola go tswa. Wa kwa gopola ka mo metlheng ya gale go ne o rata le go sebediswa le go kenya state go bontsha gore e tlile metsi ke yona ntho ya bohlokwa gore di tlo re thusa gore tse re kgone go ya ntlwaneng gantle ntle le go sokola ntle le go ya ka thata le ga re le ntlwaneng. So jale di ngata di senpaki di bita fela ka tlasa umbrella e one go tshaba gore re ka ra bitsa gore na go na ke eng go na ke eng go na ke eng fela e teng meriana ntho ya bohlokwa ga motho a tlhoka go sebedisa o ye chemisting e tshepagalang o jetsa mooki wa go tla kopanang le ena mona gore bothata ba ka ke bona le bona e be o tla tseba gore na o feng o tshwanetseng se kanka moriana wa emong.
1: Memphakalasi, go na le metswalle ena ya rona e sebedisa meriana ena gafetsa-gafetsa. Jole re batla go tseba gore na meriana ena re tlamehile gore re e sebedise jwang ga kae ka kgwedi kapa ga kae ka selemo.
2: Okay kamo. Meriana e tla ga e se le gore jale re soleile gobane go a pele go botlhokwa gore mmele ya rona re tshwanetse re efe dijo tse loketseng gore re tle kobe go ba le bothata. Jale ga re ja gantle re ja ditšheferetse gantle re na metsi a lekaneng ka letsatsi e tlo re thusa gore tle re iphumane re ya ntlwaneng. So jalo gona o tlo etsa gore tshebediso ya meriana e se ka ba gafetsa-gafetsa gagolo empa re iphumane le gore mmele ya rona e sebetsa ka tsela e loketseng gore e sebetse ka tlona. Fela motho e leng gore o iphumana a na le bothata ba gore o a sokola go ya ntlwaneng wa sokola gore go na le ntho tse etsagalang tsa sa di utlwisise mmeleng wa gae se seng ke di tlhalositse o lokela gore a kaye ntlong ya kokelo a ka lo tlhalosa mathata a gae gobane o tla fumana gore tse dingwe tsa disiki ke disiki tse seng di keneletse tse seng di tlhoka gore jale a tla fumane thuso e keneletseng. So motho a bonang gore o sala nako e telele ka bothata, a seka dula gae a nna a tswela pele a sebedisa meriana nako e telele empa a ye ngakeng a lo fumana thuso. Le yone meriana e ne ke a rata o tla fumana e ngotse gore o seka e sebedisa go tlola matsatsi a makana. E bang o bona matsatsi a makana a feta o ntse o sebedisa meriana o o sa bone e phapang, tsamaya o lo kopa thuso ngakeng.
1: Ke a utlwa mme wa ka, e be go na le batjha bana ba bang bona ba sa sebediseng mala ho hang. E be kotsi ya sena ke efe, gona batswadi ba ka ba thusa jwang ha ba na le bana ba jwalo?
2: Okay. Ka mo o se sebedise mala a ha se bothata. A holo jwang e bang o ja hantle, o nwa hantle, o robala nako e lekaneng, wa ikwetlisa. Ebile ha hona le bothata ha re tla ntlheng tsa go ya ntlwaneng. Taba ena ya gore re sebedisa mmele re nwa meriana e tla ha e le gore se re fumana gore re na le mathata a tsela eo re tshwanetseng ebe mmele ya rona e sebetsa ka teng. So ntho ya botlhokwa-tlhokwa e re tshwanetseng gore re e bue ke ya gore ga re qaleng re je hantle, re nwe metsi a lekaneng bakeng sa mmele ya rona, re ikwetliseng go lekaneng gobane re a tseba rona tsena dikolo di kwetse, bana ba bangata ba dutse ka matlong ga ba bapale jalo ka mešheng ya pele, bogolo ba nako ba shebeletse TV. Fela ga mmele ya bona e iketlile gagolo ga e sebetse go latela ka mo e tshwanetseng ka teng, le metsi e bang ba sa nwe metsi ka go lekana, mmele ya bona ya fokola gore e ka fumana ona metsi ana go a sebedisa gore a tlotlo ba thusa gore ba tle ba kgone go ya ntlwaneng hantle. So re thibela go ya nwa meriana, re ja hantle, re a ikwetlisa, re nwa metsi, e be le gore ga re na go ba le mathata. Ga mathata a ba teng eyo ko gona re tla re e re se bone gore re nwa meriana kapa re ya ngakeng ga bothata bona bo se re bona gore bo se bo fetelela go ya pele.
1: Ke kopa gore ke ye mabenkeleng e be re tla tswela pele ga ke gotla. Ke a leboa. Motswala wa ka re ya mabenkeleng ha re gutla re tlo tswela pele le Memphakalase.
3: Nako ntsa tahlehelwe bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke monka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele.

0: tebedisa mala ha re tswele pele le yena mme mphaka la
1: Jamo
0: ha re tswela pele mme wa ka na hona le ditsela tsa tlhawo tsa ho hlokisa mmele ya rona pele re nana ka Mariana ho ba one o se o hlalositse ka ena ya spade ya ho peita
1: rona diteng ditsela tsa tlhaho tse ke di hlalositseng tsolo ka ditshulo ka re mmele ya rona haholo e batla metsi le e hloka metsi haholo so le yona taba ya ho peita ya sepeiti ke ka nna ra e sebedisa e le metsi a hlokileng e leng gore mmele ka tsa e sebedisa metsi ano bakeng sa gore thusa gore mantle a rona a tle se ka ba mantle a thatafetseng haholo gore re se ke ra sokola go ya toilete ra nwa metsi o le gore re tletse gore le nyoko e thobe mmeleng le tswekere le se ke reetsa tswekere ngata haholo gore le yona e tle se ka ba e dinka dintho tse sekisang mmeleng ya rona gore di se ke tsa sebetsa so metsi ke bophelo metsi ke bophelo ka haholoholo metsi
0: ha re phethela mme wa ka ke megwa efe letsatsi le letsatsi eo re ka qalang hona jwale pele dikolo di bulwa ho boloka mala a rona a phetse hantle
1: okay ka mo dintho tse re ka ga di etsa malapeng bakeng sa ikolo ka re phetse hantle ke ya hore re tle re je dijo tse loketseng mmele ya rona re se ke ra ka tswekere haholo tswekere e ngata le yona e na le kotsi mmeleng ya rona bane re a tseba gore tswekere ga re ja go feta tekano e na le tsetlotla e re etsetsa tsona mmeleng motlhomong go bodisa meno go baka monono o feteletseng go tshwarisa disiki go tshwanakalo le botswekere re je ditlhaseretse gagolo bakeng sa gore thusang gore dijo di tse di kgone go tsamaya hantle mmeleng ga re ketao ja ditlhaseretse re nwe metsi gore metsi ana a tla thusa ditlhaseretsi tsena gore dijo tsena di tsamaye di tswe hantle e le mantle a lokileng ya boraro re tle re tsebe gape re ikwetlise mmeleng bana ba seke ba dula fela ka matsong ba nne ba ye ka ntle ba tshware bolo ba raye bolo ba bapale ba tlolatlole mono ka ntle disekipini mmele ya bone se ka ba mmele e tlwaetseng go dula fela gore tshebetso ya mmele ya bone e be e nepagetseng le go ja ba je ba sa tata ba je ba iketlile ga ba ja o bona ntho ena ka fumana gore motho wa bapala o tatsetse o bapala o tla sa utlwa bolatile haholo o batla ra tshware fela plate ya dijo ka pele ka pele ka pele fela e be o itsetsile ke e nngwe dintho tse re bakelang mathata mmeleng ya rona o ja o sa tata o iketlile o dutsefa gore dijo tsena ga di kena di theogela mmele ga di fitlhang teng mona ga utlwa gore ka leteng ba jalo e tletse e be le gore ga o watsa dijo tse ngata ka nako e lengwe le o tlalelana gagolo so ke tsona ntho tse ba ka ithusang ka tsona ba je gantle ba nwe metsi ba exercise ba sa ipotlakela kamo
0: ke lebile haholo hle mme mphaka la sika nako ya gago ke a tshepa gore ka nnete metswale ya rona o na le seo ba ithutileng sona go tloa ka jano le ena ba tlotlolola tswekere ka nnete ba ikwetlise ba sebedise mala gantle le teng
1: ee ya ka nnete kamo ka nnete ba tlabe ba entse e golo bakeng sa mmele tsa bone
0: ke a leboa o be le mafelo a beke a monate mme wa ka
1: ke a leboa le wena o sebetse gantle letsatsi la go lebe monate
0: go lebogile nna motswala wa ka re qeta go bua le Memphakalasi ke yena neng a re bolela ka sehlo sa rona sa go sebedisa mala mme ga re etsa tjena re se re fitlhile pheletsong ya leno la rona la Teen Zone mo he motswala wa ka re ne re bua ka taba ena ya bohlokwa ya go sebedisa mala gopolatlhe nane o lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education botlhaising ba kineilweng ka mane mme ke nna Kemo ke nna kamogelo marumo SABC Education enriching minds enriching lives.

0: Plus App go mamela lesedi FM ke molelwa.
1: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena. Wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. Ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Nestle Nespray e ba neha ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole. Bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. Jwale, neha ngwana seo a se hlokang. Mona Nestle Nespray, always giving more.

0: tlhela masawana mona
1: lesedi fm ke molelwa lesedi le o gantsetsang tsela ka sesotho se monate
2: ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletseng godisitseng
1: le go fa maikutlo a o begang motšheng o o nepagetseng wa puo ya sesotho
3: tse ratwang nomoro ya 27.

0: kitso ya fatshe mo
1: mo ditaba di haswang ka nnete le go hlaka mino o hapang dipelo tsa ba mamedi message ba se bentsweleng
2: motho tla hlaka metsotso e mine ka mara go ra ena ya le show me se rinkile dipina tse le show me tsa pele impa ha re sheba rona e be nna le wena re tswa kae gore re tle re fitlhe mona mo leng gore re fitlhile teng o tswa maemong a mashime a mararo o futla kono go maemo a mashime a mabedi le motso o le mo a re di shebe gore na re tswa kae
1: re boele re nya buketse mehatong ya ditlabolane tse le show me tse fitileng
2: And then Pina Manati, Lipina ya DJ Zinhle, Ari Ezo Tando. Mohlanka na o tsowa ka mane ka Lady Bryant Manyatseng, ke majasto Ari Moya Wona.
1: Nomoro ya mashuma mabedi le metso e robedi.
2: Ba kena ba tatile ka Brivi Camp ba re mona ha re a tlela masawana.
1: Se ratwang. Nomoro ya mashuma mabedi le metso e supileng.
2: Aye, a pule mphofolo. Lisa Mito ba re onthatile.
1: Nomoro ya mashuma mabedi le metso e tsiletseng. Se ratwang.
2: Asadril, Utodi, Utemet, Kaisaka, Bare Maliam.
1: Zeratwa, Nomoro ya mashuma mabedi le metso e mihla.

0: Cocoon Flavor tsamale mahu le makhatsi ba re motho wa ka
1: Heidelberg toropo e ka borobo tshabela go Gauteng mo go rena ngutso le sedi FM le fumane ya go 87.7 ka ba kena go SABC Plus app ke molelwa
0: mamirihle ke metsotso e mashime a mabedi pele re watla go raya le shime le motso o le mong motema tshe a re sebile mohope wa lefatshe wa FIFA World Cup pele ngore o ntse ya o khathala eh o ntse ya o khathala o ntse ya o tsofala a tla re shebe re kopole re shebe fela rona ipe di ntse di tsama tsama jwang ho ntse ezala ing ke tlo fatsona han fela a kamera mona
2: o tsebo bophelo botletse dimakatso empa di-premium tsa gago tsa inšorense ga di a tshwanela go ba jalo dipoloko inšorenseng ya gago ya koloi ke ntho e totobetseng ka myway maikemisetso e le go sia sepatšhe sa gago sa kwasasela kgwedi le kgwedi fetoela go myway o boloko go ya go 40% ya premium ya inšorense ya koloi ya gago ka jeno o iphilele ka tsela e ratang ko wena
3: batho ba nnete makoloi a nnete dipoloko tsa nnete bakeng sa khoutu e ya ho myway.co.za. MyWay ke ra insurance yeo e seng wa bophelo ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete. Di-premiumo di itshihleile ho risk profile ya hao. Ho na le melawana le dipehelo.
4: Ebe o na le tsitsipano? Ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele, le se kokobetsa tsitsipano. Le tshepetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dis-Chem, Clicks le dikhemisin naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
1: Tlotlisong ya ntate Nelson Mandela kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa gatelelo ke molelwa
0: ha se mohe ke metsotso e leshome le metso e roponga pele re otla go raya leshome le motso o le mong goreng ya leshome le motso o le mong re tlobalelwa ditaba mamedihle Maobane ha le tshepetsana tsa FIFA World Cup ke mana mele ngore ke ne ke dutse fatshe Maobane banna ke shebile papadi ya bolo ne ke na le my heavy a comes a heavy point re shebile papadi ya Maobane ya Espanyol ya ke Spain le Belgium e banna ile makatsa papadi yeno ibile na go telele ntse le not not na go telele re bona ra ibile ke a hopola ke bua le yena ke re mona ra dipedele mona kare mona ra dipenele mara ka nete ra bona Spain e hlabantla pele ke bana ba korile mpele ke Spain ne ya ke Spain e korile mpele ya ke Spain e korile mpele ya korre bobedi a Belgium ya khutla ka nthlae lengwe ya Spain Belgium Spain ke hopola hantle yes ke tsa last 8 seno tsa mohope wa lefatshe wa FIFA 2-1 2 Belgium 2-2 Spain 1 Belgium Maobane seno tsa last 8 mika jeno he re tlo bona England le Norway aye bana ke ngwe papadi tsa tlabedi le monate seno he ya England le Norway hana ko ile ho rela shime le motso o le mong bosiu papadi re tla utlwa hantle kwa nonka o tlole wa tshebeletsong ena ya lesedi FM me e leng gore e tla ga tswafela jalo ke sebohodi pule lieu go tloga metsotso e leshome le metso e mehlano pele re otla go raya leshome le motso o le mong a se ke wa fetwa yeno e bohe kwano ho SABC Plus SABC 3 kapa ema mele kwano tsebeletsong ena ya lesedi FM ke molelo wa rata wa lelo he Maobane na le ntho ngwe ke e bone Maobane social media mona ke ba ba le Maobane la ka mona ka lesotho ka mona a ke bone ka sanero na raidu a idu jwale motho ke ditse le yena ra e singe ka ne hlile le jwalo are I do ke bone Maobane sa nera Kenya remba na are till death do us apart are bohlokong le monateng kina le wena ka nete sa ne re monna wetsa jwalo monna e wentse ntwele ngori etswa ke banna ba se bita holo ka nete ke batla ke thabile ha holo ka nete ha ke bona sa ne re ana hlile anka kano are a na le wena re tla arohanya ke lefu botle ba bokalo monna sa ne re o sebeditse antla holo ke bona tsela no thabile ka ona ka mane ka kakazi ya Khala Sun City ka ra yona maratong yona ka re yona maratong yona tsela e leng rona thabile ka yona ka ra la o ka batho engwe maratong banna sa ne re banna a ngwane sumane sa ne re congratulations my brother congratulations sa ne re ke mono na thabile a holo le ka mane ka lentle ka mane sa ne re ge le lentle le ena be ke fitileng
5: ha ba pele diketwane tsa go
0: are mo khuba o day sale ke bona hantle re hana bua ka mokhuba na bua ka tabeno ena ile ngore re bone a pekeng ena sa ne re monna ba sotho ba thabile monna tsama le puka ya borwa are mo khuba

0: di teng di taba tse leng gore di etsa ka mono ka PE ka mono hona le di papadi tse leng gore di etsa ka mono ba nna ke the Winter Games tse leng gore dinga karolo ka mono ka PE ka mono ke tlo jwetsa rona ke utlile maobane khaitse dia ka sibiri molefe antsa qoqa ka mono le ba hlophisi ba mosebetsi ona o matla leng gore wa etsa ka mono ka PE ka mono ke bone maobane bana ba kena le etong ba kena le etong ka nete ba ya ka mono ka PE ba etsa mosebetsi ba lo etsa mosebetsi o motle ke hopola hantle gore di babiritsana dikala ka jeno ba paditsena ke tsaka mona ke tsa National School Sports Championship e leng gore e tlong ka karolo ke e leng gore ke mosebetsi wa SA School Sports ke bone di province ka fapana ke be dile ka mona ka Kuhompo City ka mona ka Eastern Cape ke mosebetsi e leng gore o tla hlogoetsa hale ho tloa ka jeno ho fitlhela ka la leshome le metso e mihlano jwale ka di 14 ba tla ba khutla baithuti ba tla ba khutla di ho ya di province tsa bona ka ho fapana ke bo futa e fapana nya di papadi ka mono ke soccer ke netball ke volleyball ke ntse nga ta holo etse leng hore letsa da ka bono tse ding ke di indoor tse ding ke di outdoor tsone tse ke bo le mothemo mona nkoqela hore hey pula yana ka mono ho bapala volleyball yona e bapala ka indoor jwale botho pula yana ka mono fela he bana ba fitlile hantle go utlile batho ba nka province ya Free State ba fitlile hantle dintho di lukile ntho di akhanya ka mono ka Kuhompo yes ka mono ka PE ke metso tso e robedi pele re tla ora le sheme le motso le monga ke bone le melaetsa ntse ke ena o tsho ba rati ba thaselle ba go tumetse bana tsebeletse le Sadia FM ba itse hashtag a tse ratwanga ba re ella ha monate radio ba natifetswe ke motso tso o monlo o monga kuni mogolo ko bone ngwaneso a ba nna we ke le ga mmona ne nne nkuni re kopana ga ikai bolong re le stadium ng le yena o ka mane ka kanana okni a re volume e ho maximum are volume yo maximum ka se goa are o phamisitse volume o na difela ke motsotso o mong le o mong kuni mokholo ka mane ka kanana akne a o ngwane se ba nna we a ke a le boa ka nnete ke le buile ha holo ngwana mme ha ile mona ntse o na difetse ke monate wa sia le moya wena kuni le wena ha ntumela malaetsa ore hashtag tse ratwang o ka ntumela malaetsa ka mona ka X o ka ntumela malaetsa Facebook mane ore fela jalo hashtag tse ratwang hashtag tse ratwang salesedi FM nna molaetsa gao ke tla onka ke o balekano gantle ka kotlologo moyeng gopolatlhe gore re ya gore nya lesome le metsommedi ke temo e leng gore nna le wena ra re ona teng mono ke bonetlhe gore ka jeno mfololo o tla ba tshwere DJ Lakes Diamond o tla ba ka mane ka Bloomtown o tla ba motshwere a tsamaya le yena ka jeno ke ke bone hore batho ba ntse ba hlophisa kgwedi ena ya Tata Madiba ya Nelson Mandela batho ba ntse ba tsa ditlhophiso tsa hore na ba bone fela hore na ke eng e leng gore ba etsa go fetola batho bophelo ba batho kgweding ena ya Tata Madiba ya Nelson Mandela le rona he dule mametse le Sadia FM o tlo utlwa fela hore na e be ke eng e leng gore re tlo etsa kgweding ena bakeng sa go tlotla mohale Nelson Mandela. Ke mo ngwa balone di bantu a tekolo go ba ile ngore re tla dilwa re ba gopola ka dina go tsohle. Re ke gera le bala se ile ngore ba siyentse. Backing sa Africa Borwa. Amona to mokalo ke le Sadia FM ke se ratwang le DJ Etswa Simpili.
1: So ti song yang tata Nelson Mandela. Wele to ke a gore. Re emelele se di FM re thuse ba tla sagatela ke molelo
0: motho motho hla re serinkile tse le shume tsa bobedi ha re shebe fela rona na lwena re tswa kai hore re ketelle re fitlile mona maile ngo re fitlile teng mehe ka mara mo ka re pala mahantle top 10 ya le seri FM ha re shebe rona re tswa kai
1: re boele re nya buketse mehatong ya ditlabolane tse le shume tse fitileng.

0: tsweletseng ntshetsopele. Lesedi FM le keteka dilemo tse 66 le leteng. Ke molelo.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Nahana fela o bitswa mo ba sehlopheng sa di-Springbok ke mokwetlisi Rasi Rasmus. O iketle lesea, Chaslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setjhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampudi ba lefatshe ka wotloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela code pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di-Springbok. O scan QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitswa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Hola, Lady Pehel.

0: tshetsano ya setšhaba sa basotho ba iketlile ka mmino ditaba le dipale tsa bophelo tse ba tsosang molota
1: nomoro ya bohlano
0: go tse ratwang

0: motsotso o mametse fele molomo
1: Outiaka, mbono lo banna, outia strata, mona ke tsena ka le ka phiretona, outia le dua ile khone nya le tse kopanya di fa teng hle monna. Ka le ka le sedi FM wa monna di tshola go bududu ya tloa. Le batho ba ga ke bala pogo wa ga ba thabile ke tshola go le sedi FM to sa betse smart. Mamore na bana ba ka. E ntate ke tsena ka le ka phiretona smart ya batho. Ala ala mbolisto.
2: Sotsi song ya ntate Nelson Mandela. Le tsoki a gore re emelele sedi FM re thuse ba tla sa gatella ke molelo.

0: Gasiaga.
1: Ho fela o le jwalo mamedi hashtag Gasiaga le shumele metsero bonga kimetsotsu. Pele o tla hora ya bobedi mona ho le sedi ya fama ke maqubelo. Kajeno re ka o fela re gene mane go tlwana sa rona se ke se rata mo mamedi se o ka sona tsebeletso ya le sedi se reng motho e motjha kae ka pakai mo ka zwa le teng. Ho sa khataletse maemo a ka sia mo zwanteng he mna o ka khona le wena re fetule bophelo ba hawo ke ka hona moqibelo o monglo mo mona re ra go rletsetse mo mamedi ke ma motho enwa ka baking ntwena ya bohlokwa e etsa halang ka sia 086000 3084 e o ikotlantse fuba ka sona mamedi maemo ha matle ho bi maga nete fela lona re mbololo mona ka sika nete ari re a kopanya re a pele hona le voice note ke ba petse mona ya mo mamedi re mna mbololo ke khoneng ke ntse ke pusha a saitseng hore le nna bophelo bo yepele ke ya le boa ke dutsile le sedi FM re batla batho ba jwalo ba reng la maemo a sadumele la nthodi hana vele empa rona re a foster re a kena house foster nje ngomzekezeke ba re mna re a pusha re a kena re batla batho ba jwalo se mmatu ba re e mbololo tsana kwa ngoma medi ha o dula o lla ha o dula o lla o dula o complain o dula hey batho ba o balia re batla batho ba reng ke ka hona re ka sia ka batho ba batho ba re mvele ho bima fela pele re aya vele ho thata empa yena itloetsa hala ena yona ke batlang ho yetsa itloetsa hala empa ona re kopana le wena o dula o na le mathata o dula o inge ha hona motho a sa ingelwa mmamedi ha hona motho a sa ing ka ofela re imetswe empa ke tsela fela ya hore mathata hao wa sebetsa jwang ska hlaisa batho hlantso sma lautsi ba ro tswilo sna lele ke yona ntwa bohlokwa 086000308 to mela WhatsApp re utlwe fela go etsa lang ka si ha mmamedi re a leboa ke bona melaetsa ntse ke ena ba re mavolovolo ntshodi mona tiritsa mahantle e re kutlwe mo mamedi hashtag ga sia ga dumelang da de ke apela nja ga opetsa
2: amana ati ke cable mo tsine
1: a sha bonja me
2: ngwana me ka mane ka di 18 ka botlhabela gona le ntate ke ibile ke molaola sephetephete ntate mosolotsane mmifi wa tseba ntate mosolotsane mmifi o butse academy yena ka bo yena o phutha bana bana ba banyane go tloa o bo 15 years mane weekend ya we qeta mono mo bolo mona a kwetlisa bafana bana a challenger bapala bafana bana ba bapale bolo jwale ke bona etsa ntho entle wa bona nyaope e qeta bana jwale ntate mmifi yena wa ba phutha
1: o wa ba phutha ore bana bana ere ke ba phuthe ke ba fe monyetla ke ba pate mona ke hodise talent ya bona
2: ke hodise hodise talent ya bona wena mvololo ngwana mme
1: mojoetse ngwana mme le sedi FM la mosaluta ha tswele pele wetsa mosebetsi ono motle
2: ke le buile mvololo cable motho wetse bona
1: a sha bogetse ona njamme wa utlwa he thotse mna ti le sedi FM hashtag kasiya ga dumela e sha buzet
3: o sha po ma bolito
1: a sha ba utya ga ke mangole tsa le kae
3: ba bolo bolo 21 coach territory ke motho ke ke
1: ngwana
3: mabolo
1: eh ngwana ke
3: bo ntate ba ke ba tlhokwa ka bona ke bo ntate ba ganang di lori ka ramotso mme ke ka mang ba bitswa di track masters
1: sure
3: bo ntate ba na ba fitlile ka ramotso ba kena ka radikolo tsa rona ba etsa hore bana ba ile ngore ha ba bona ha le ka radikolo le ka ramotso ka mona bo mme ba ile ngore ba hudile ba banka ka ofela ba ba etsa ntshutseng ke ba barakela di cruiser radikobo ba bolobolo dikolo ka ofela ka ramnya ke go tswa primary fushela high school ba banga ka ofela ba ba kopanya di masters ba kena ma teacher ba rotela ba batlela bana di phahlo tsa sekolo ba ba etsa ntshotse ntle jwa ke la ka tswa go bona bontate ba di masters skala gathala moya tso yang tswang mo lutsing teng ona jwa le tswela mpeli le yetse ra tsela jwa ka maria ke ba kopana go ba le tsi ba plan hore na ke kolo se se batlang o sona ka pokis chaba se se ba tlo ba isetsa cruiser ka ramotso mo nyake bo ntate Rory Blomo ka mono ba sebetsa ntate Bololo ba kopana ka ofela le bo magwe ke bona ntate ba itshwereng ka matla ba re sebeletsa malapa bo rona ba sebeletsa chaba sa mnyake mbe se burune mana ba bolo bo
1: ngwana mme utlwa ho gore gidi masters
3: ke di truck master se ka ra motso mo nyake man versus brone ntata
1: mamela ke reng ho bona
3: au di tsa ke ma tsono no ma bolo bolo
1: ke ba hlompile ngwana mme ba etsa mosebetsi o motle mme le ba hlompele ba tsietse
3: ma bolo bolo ntre ba tsietsa ka ho hle ho hle ke re ke ka ona ke tshwanetse re modimo a ba ikeletse mo ba ntshante modimo a ba file mo tshebetse nya bona modimo a ba ikeletse di master
1: manna o ba file malaitse o matla ke a le bona jamme
3: thank you ma bolo bolo
1: ke tsona ntho tse re di batlanga mo mamedi hona le mo ba tshwereng teng hona le mo ba sebetsang teng empa ba utlwisisa hore ha re lekane re le batho re sehleng sa maria hona le bana ba senang diaparo tsa sekolo tse futhumalang bontate bana ba kgannang di-truck ba re ikopanya re bona re thusa jwang moo re kgonang teng re agele letsogo ke bona batho be re bago ke tsona ntho tse re di batlang di etsa le kasi tsa rona mo mamedi tsena re batla ntho tse so tshebeletso ke lesedi mo mamedi dumelang tshebeletso ke lesedi dumela
3: ee shapo jongwana mme
1: shapo ngwana eso
3: ee mana o tswere mofango ka mona ka botshabelo ka DNA
1: yes mofango
3: ee mana ya bana ke dutsileng tate pelo ka mona mana ke mona ke mana ka DNA ka mona le makgoro bana ya ka mo
1: mofango mara o bana o sinya ntho entle ntse re bua o mametse sealemoya
3: ra utlwa
1: o mametse sealemoya mofango
3: aski ee
1: empa re bui ka taba eno mogotsi re ka sia
3: mamen ee mamen ndarete lo ntho a etsa ndate ke rata ntho a etsa ya o fepa setšhaba
1: o
3: lampata wa utlwa o fepa setšhaba ga monate se reka dijo mona o yena o re fepa bana o shapo ke motho a shapo ndaretelelo ga gona di ene mo
1: o he mvango tse one se ke tshile ke go ya kopela jalo ke ge mvango le jama hala mvango mo
3: enda
1: o le fa di jotse mahala
3: hona le ba rekang hona le ba sokang ka nnete a modimo ka nnete ya o tsaetsa jolo ka ka tsena itsa ka yona ka nnete
1: o ba hlokang o ba fa mahala
3: a wa ba fa ka nnete ka nnete wa ba fa
1: a mvango ke a le bo a le iketlile mono le mametse le sedi FM dumedisa nda detello
3: ke a le bo a ke utlwe o tsonta de o re mo fa go Thank you mwana mme go le mvango ka mona ka DNA.
1: Ke re wa isinya ba le mvango ke yo wa kopela ba nna gele ka si yaka. Hai ne se go gaola.
3: Hai mwana mme sha o man. A tla re tlo ke mo tshwere matso.
1: Sha mo mwana mme.
3: Thank you.
1: Hai ne se go tlosa mvango. Ha ona ntwe mo na di jwa lo ka o le mona mo mamedi nna le wena. Sibuhudi mo mamedi ba tsa mmoho ba bua ntwe le nngwe. Harre hashtag Gasiaga remata mono tsileng ya hashtag Gasiaga mnati ya mpinto yenu ke ya gutle e yetsa jwa mvololo e re ketle
0: fumana spa super savings le bengeleng leleng leleng aileng engwe le engwe matsatsi ohle jalo ka 145 gram doritos corn chips di fika ba di fitse pedi ka 42 randa o boloka 8 randa ka pa nestle kitkat aero bar one smarties ka pa tex chocolate bars di fika ba di fitse pedi ka 24 randa o boloka 6 randa jale tseo ke di super savings di theko tsena di fumana ha o fihlela la 21 july ha te pa isa le teng ha spa fela hona le dipehelo
4: ebe ona le tsitsipano ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong high blood le fula tswekere arthritis e sita le feberu le mokgohlane fumana le rumo se hlwekisi se matla sa madi se ntlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano le tshepetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006 le rumo le fumana Dischem Clicks le dikhemisi naha ka bophara le rumo Feel the healing power.

0: adire a ke chalete ha no nrata wana ha ke chalete so ke Edward ka mona ka Welkom ka monana thank you Mbololo
1: tshela Mbololo ngwana mme tshaula nna ke tanyelwa le tsone ke nyilwa le tsone ngwana mme ke nyilwa ka Durban ka mona ke ra hele ke tsere N5 go mamitsi ngwana mme go mamitsi ke jalo o tlo ngwana mme ke tsere tsipena mangwa ke mishana makau ke mra makau wa ka mona ka Senegal ni matwabi bona Mbololo ke nyilwa le wena wena thewa le tsone pina tsene Jewa ngwana mme ke tshika ka lotu le le le ngwana mme bo mamitsi di tshise Mbololo
2: o tama volo volo hola a ayo da da da bul di ya bo tsabe lo ga mo nena lo to le to ni heris ka ga isthu ga mo na na a tsonzo go jile ga tsebe ay o tsama sa le tsatsi mo na to shap shap ma volo volo
3: out ya strata ha ho tswa kona le mme o mo o mme ma moruti ke mme ma tshekwana o hlahya mani motseng wa Bloemfontein so mme o ke mema mruti yana duma ile mema mruti jwalo rona ga re le ka di placing ka monana ha ke tlo bolela mapa go hlokometse ha hulu le batho ba bang ba sebetsang le bona nka se ba bitse ka mabitso ka ofela mema mruti o go gona gore a re tlisetse gona batho ba ma placing a o la go le fitileng go tsetse dikobo le di aparo ba go hlokomela o sebetsa mosebetsi o mogolo o mogolo ke rata go ke le boe yena ke mare ya matekane monana Rebisbeke
4: hai mavolo volo volo molo bolo ndate dipholo ntate a lo rona ntate le nna ka nnete ke la ka kenya letsogo go bana bana ba tlhokang ka mona ka kerekeng ka kenya letsogo ka dieta mono ka futla ka fa kereke dieta tsa sekolo ka ae ke itanye tsena bana ba tlhokang ba fuwe ka mogole nna ke bone gore ke ne ke le tsore ke phedise batho ba tlhoka ja leboa ntate Vili
5: re a leboa ntate re a leboa tswela pele o entse ntho e kgolo ga o ile a gopola gore ga o na le se itseng go na le motho ya senang sona mme bonyane bo o nang le bona le wena o thusetsa mamedi re a leboa ka nnete re buile megala ntse e panyapanya melaetsa ya kena hashtag Garcia ka re kopana gape le yona bekeng e tlang ka moqebelo go tlwa metsotsong e mašwa mararo ka morago rena ya pele e metlhano metsotso le segoto pele o tla gora ya bobedi goreng ya bobedi naka moloye tlaba teng wa tate a tlore balela ditaba mamedi re a leboa tswela pele o etsa mosebetsi o motle motho yo motšha mo o leng teng Garcia gago tswela pele go etsa ntho e gantle gangata ga o fapane le batho ba bang o fapane le thaka tsa gago o sa etse dintho tse e tswang ke thaka tsa gago batho ba ba o thabele ga o bogampieno a tshwaka setaele atlhe monna wena o tseba ntho e batlang dula go yona ntho e ntle pele e tlha momamedi batho ba ba e batle wena seka ya ka modumo wa batla go fita in wa batla go kena wa batla ba tlwelele o shebane le ntho e e batlang o tla ntshwara ka letsogo nakong e e tlang bane ntho e di ileng batho ba bangata momamedi ke ena ya gore o batla go kena le wena o batla go qhaza jalo ka motho yo motšha o batla go bonagala le go ja o na le bokgoni ba o etsa ntho e itseng e ka fetolang bophelo ba gagwa e ka fetolang ka siao empa ka lebaka la kgatelelo ya batho ba o potapotileng sore ai le nna re kile o dula kgoneng no o shebe batho ba ba theoa ba nyoloa o tla ikutlwa ntho e etsang dula go yona batho ntho e ntle mamedi a se a ngata ba e thabelang la o ka thabela wa tlelwa matsoki

0: hantle nako eno re ke letsatsi la ne la ditlokotsebe mvololo jwale ke shebile jwalo ntho tsa ka di apanyapanya di a ntatola di ge mvololo ke re o sebetsa ho teng ke tla sebetsa mmamedi go kae babedi ba bararo re utlwe fela mo o leng teng mafelo be ka tsamaya jwang re tswe re tsamaye ka jeno moqebelo bekeng a mona go lesedi FM
1: ntate re qeta go tšhaisa tle re tlo mamele ka 89.4 go fitlha 3 o'clock sekiso meatsen univisioneng shabovely tshwara jalo papa
2: yo mvololo o bua mantswang hahamman wa re ntho ngwe le ngwe motho a e batlang a dile go yona yo wanghahashe mokile sematshediso ka mo ka mafikeng wanghaha
3: mvololo mvololo ba le botlhaka tao tse botlhoko ya ka ka mvolimvoli bana o kente fela a re ithabetse fela ba le sotlhaka tao tse botlhoko mvolola mvololo o banna ke ntho e botlhoko ya ka ga ba lelapa ba tshedise mvololo o buela kamphoko ka mona ka betlene le mmamolo di sundown se kao fela mvolimvoli o banna
4: mavolovolo mavololo o re mpintshe pojo o joang scheme sami ya fetso mna dikodesa fetso nze ku jile ka 88.9 bo kwa ka ke ga di tshe fatse fetso o fela ho nya o tsetela fetso eish ka se nze ke tlo hlapa ke a spani mbo kwa ka ola dikodesa fetso ke thabo
0: ola kodesa mamedile shebele metsumele metsio tsole sekoto gantle pele go tla gora ya boraro ntho tsa ka di itse fika mona mvololo empa ke re hei tlagoile ene ya mokoni a re utlwe mano 086-000-3084 lesedi ya femele eshapojwang a boti shapo ntate ke mangwe letsa lekae
5: a tsere ma wilisi ka mo ka foslo ka mona mvoliso
0: dintsa ma wilisi foslo
5: a ntse ke manyetse wena mvoliso ntse ke tlapa ke lukise tsa se la ile kana bona ke nna mvoliso tsa ile wa bona ka jimi sini ka kwa
0: a u tia ka kya le bo ma wilisi tsa mama na tsho utlwa
5: e tsara mvoliso
0: sebele so ke le sedi mamedi ele
6: a u mvolo
0: e shapo wa mtate
6: a mo ke tsona
0: a shapo ke tsona u tia ka ke ma wilisa le kae
6: a o bua le mokotso ka monna le dikaga sa masogolo se bona ha ngwana mme go kotse ka 89.0
0: di a bua le sotho mokotso
6: a tsa go le tsa go ngwana mme go le tsa ha ke di shaba di ka tsena tsa ke tsena go ka tsela mo na ba ka le tsiri tsi tsi le bua le ke tsi ma ne di 4 plus 1 ni tsi le le price tsi ke le tsi tsi
0: au ba nna ri a le bua ba sotho ha ba dumele ngwana mme ja dia
6: a monna ke se
0: sale shapo ke tsona ngwana mme tsebele tso ke le sedi mamedi dumela
7: Mela yeli.
0: A shapojwa.
7: Ha o jong khona mo yela fa tsa na tsela ja.
0: Ntodi mo na teng ntodi mo na teng khono di aba.
7: Yo di a hantle ka leng tse ko mametsi.
0: A o re le bo ang khono e tsha da.
7: Medi we.
0: Khono?
7: A o e bo hlukuse ka papa ke le sa hle.
0: Ei, a hle ke taba tse bo hloko ha holo.
7: Ne na mo ke be a tsidi se hle bathong.
0: A o re le bo.
7: Le ba pantsho sa sanda o se tlhela. Ke tshuba la pala phasa ba tla pala o se.
0: Khono re le bo o se ile wa kokoto wa fitisa matsidiso re le bo wa khono mamjalefa.
7: Re le bo mbololo halala bye
0: bye. Bye bye khono. Ai a so bule o sa kokotile khono ka neta fitisa matsi. Le rona re se re a fitisitse khono. Ra re pepi. Pepi pepi. Tla re tla re mamedi ke tsela rona ka ofela ke bohloko ha e tloilei a le motswalle mongwa kwa mozulu o dula e skoti mane o na di se ra maya male tjena are mvololo ya bona lo mhlabo yadla hey uyadla umhlaba kodwa udile mfa are uyadla umhlaba udile kona ke utlwisisa mantswana mmamedi gore ka nnete fatshe le ena le aja le aja le aja le gore mix re tlo fisa mabenkele na le ona re a phethela mmamedi 086-000-3084 079-585-066 le sedi FM hashtag re kaofela ke a
8: Shasha! Moya ke wa tistika hohle hohle. Ke te ka menyako ya tona na hadi ya bolo ya maotja lefatshe ka style le Hollywood bag. O ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betcha fela ka 10 rand ka paofeta. Dipapadi dife ka pa difitsa bolo ya maoto. O ka betcha online ka pa lekale le haufi le wena. Betcha hona jwale mme o hape haholo. Kona le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betcha ya na le license. Ba dilemo tse ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. Ke 0800-006-008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076-675-0710.

0: ke le bua mme mamolo i bana mme wa wetse o mme ke le bua ke mme wa ka mamolo i bana mane e kwakwa di bel dar he mvalolo ntoditsa mamona te le kholokwe re mametse le sedia fm dumedisa dr mamolo i memo no ntoditsa mamona te ke le bua wa ke le bua holofela ara ke dula ke mametse ka dina go tsohle le kholokwe o tswe magologwe re batho ba khotso ma ba ituketseng ba sna mo ferefere a o fitla kholokwe ngwa utlwa go bona ke kholokwe batho ba mofutu ya ara na mo ferefere la re thabile rula re tsheya re bo sosela kana go tso re jwalo mo mamedi ke ba go bona le kholokwe le hlenne mo never le sedi dumela
1: really voilà
0: shapulo and that
1: na shapo abud
0: e itada ke mauletsa le kae
1: lucas tsou de mona belo tsanke di wala be tsego ba metsi
0: tade lucas ke ala boare o reng ya bohla ya barar
1: o la ngwanes
0: e itada e wana ntwedi galaneng tsegere ke batlanga ka mahluko a kelelwa ka tlo nthusa mona gore ke eng hangata ga o le sebodu bona gore metseo tse tsheletse e tswela mo e tsheletse pele o tla gore a boraro o boo five hei ga reng ke ba boraro ba o katela famedi re a tswa re a tsamaya ka nnete ke shebile Aforika Borwa e tla kopana jalo le Scotland ke tsena tsa rugby he mamedi tough guy o tla ba teng tla o neletsa tsona ka mona ka Loftus Pretoria ba santse ba hle ba buisana le batsietsi ba ileng ka mono ke shebile mona le gotleng la gaso la Africa Borwa SABC News ntse hle qoka le batsietsi Springboks Scotland ka mona ka Loftus Pretoria le sedi dumela
2: mela ntololo
0: itada itada itada
2: ha huza ntate
0: o monate o monate ke mauletsa le kae
2: a ke nna motlo matensi ka nnete go mametse mutsa ke nare tsohle a ya khobeya ka mosebetsi ke monate le dilo tse monate
0: ntho di tsama ha monate
2: ntho di tsama ha monate ka mona ka mele ka teng ka 18 bay how day
0: a sha bo ke tsona ke le buile mme wa ka
2: thank you hem kololo
0: wa o qetela mo mamedi moeng dumela
3: a bo ni so ke a tsata
0: eh sha buze
3: Nna salute o tsaka le bana ka le ka tsile po sa mataka.
0: Eh la mataka di a tswa mpiritona.
3: Mataka ke tsobe khona le nna ke motho le strata ke a rekisa Goldman ka wena sfela bana ba ke bana ba tletse ba reka ka mo.
0: Au, wow, wow, mna chelete ya kena.
3: Chelete ya kena mo di tso ba tso ba ke ne ka le tsapile tse mna ke ke mbololo ke o tiela ka strata ya.
0: Au tia strata ke le buile hle mna tsa machangura utlwa.
3: Outiaga,
0: outiaga, dile niso. Acha pokeso na outiaga na rokwa la yona ha monati. Mamere ke sebedi tsaka je na rokopa na usana pa kenga sa hora. Ya le shumele me semedi, la hora bora ro sana re thotse le bilo. Re tla be re hlile re mino mino mino mino mino mino. Lona lena la re ka ofela. Re iketlile re o tla bane ka nnete motho ya tsiba ndi tabo ro sonta ke letsatsi la baratani. Letsatsi la malapa ke letsatsi la huiketla. Ke le bo mamedi ka tshetso le bo mamedi ba ho kana go tshohle ne wa re mo nam vololo bua nnete kholokweng ha re batho ba khotswe thank you le kholok ai tada mamedi ke ntso le ka na di fela ke mana lo hlatla o latela le sedi fm molo mhlobo wa molo sia jalo ka pine mana tti i guess
4: danami
0: ba re mhlobo wa mamedi du tsi hantle pelong ya ka ke a ho ratla tsatsile mana 8 other

0: sebeletso ke lesedi ke mososo o le monga ka mora hora ya boraro mo bamedi e shapo mavolovolo o utlwa henthotsa ka dimonate ya mamedi dumela hle ya o dumedisanga ke tsholwa le boka o ke ka jeno nana o ka le dipapadi ke tsamaya DK e utla pele ho na le ntho mona re tlameha ho utlwa ka ntho ena ya matha ka mona ka tsebeng DK ba tla utlwa ka tsebeng ka
1: Thembisa o batho ba le motlotlo ka setso sa bona.

0: FM ke molelwa le sedile o gantsetsa ntsela ka sesotho se monate
1: ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletse go godisitseng
0: le go fa maikutlo a o begang motšheng o nepagetseng wa puo ya sesotho
2: babedimetso sekena yule gantle go ya supileng bosekeng ka moragora ya boraro o ntse o mametse tshebeletso ya lesedi a ko nneletse yona mono kgaitsedi yaka gobane ga ke na le yona ka mo nangkabe ke e tlabotse e ke beile gantle mo ntho ditlameng retlhe dimathemathe teng empa ga o na mathata le thomamedi ga o na mathata re tlo o fa tsona ditaba e re ke etsetšhe

0: Papo Rubem.
1: Okay, mabedi ke tla mayo re ke tle ke o neletse ditaba ke tsena ka nnete tshebeletsong ena ya lesedi. Ke nako ya moqebelo wa jackpot ya loto moqebelong ona. Ona le monyetla wa ho hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 19.5 million. Ena ke tjhelete e ke keng ya ho feta hle. E ka ho fetola ha o ka wa hapa. Bophelo ba hao hang hang me mohlodi. Aka e ka ba wena shebella ketsalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloho moqebelong ona ka hora ya borobong mantsibuya re bua ka 2100 ho SABC o ka ba yemong wa boradi milioni ba latelang ba Afrika Borwa eya wena lotho ya naha dipapadi tse ngata menyetla e mengata dimilioni tse ngata dipapadi di tshwanetse hore ho ba le dilemo a etsolo dipapadi di tlameha ho ba le dilemo tse le shome le metso robedi kapa ho feta bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ke ka molao ke sizekaya ke tsona he ditaba tseo mabedi motle tseo re neng re re o neletse tsona ne hlaka e kae mona e le siyo mona empa ona mathata le tose ge pshatile tanki DK mabedi metsotso ke na dula hantle ho re bonga botsekeng ka mora hora ya boraro o ntsoma metse tshebeletse kgolo ya lesedi o na le monga phofu ka tseno le DK re do tla le Jozi Maboneng mo kebelong ona dintse di tswela pele he mo mamedi dipapadi tsa mohope wa lefatshe maobane re bile le quarter final ya bobedi ya mo mamedi ene le dipakeng tsa sehlopha sa Spain le sehlopha sa Belgium me ya ba sehlopha sa Spain se hlola Belgium ka ntlha tse pedi ho ntlha e le nngwe ba hlaba ntlha metsotsong ya ho qetela hape Spain ya mo mamedi ya ba ha re kgone hore re ye nakong e keditsweng ditlobela di tswela pele hape mo mamedi ka jeno ho renya leshome le motsomong e ne ntse ke shebile ditaba mona e ka re ho tla boela hape di otla taba tse monate. Ee, le ka o bona he mamedi rona ee ke hora le shomele motsomong nnete ya sala e tlo ba thata papadi ena he mo mamedi ke quarter final ya boraro ho bapala England le Norway. England mo mamedi e bapala le Norway. Norway e shapile Portugal ka ntlha tse pedi ho noto maoba mona. England ile iketsetsa le yona re tle fihle mona mo e leng teng go tlaba monate ka jene goreng ya leshome le motsomo mo mamedi ka mokebelo jena e tla re go sane he goseng goreng ya boraro Argentina ya bapala le Switzerland e tlabe le quarter final ya go katela e leng ya bone go tlotlwa mone he mo mamedi tlabe se re ya dipapading tsa di-semifinale mme semifinale ya pele e tla baka la bobedi goreng ya borobo bosio France e tla bapala le Spain banna go tloetsala jwa mmo go tloetsala jwa mono mo mamedi semifinale yeo tsona na we e be ka la boraro ya mamedi motle re tla bona gore na Norway kapa England e tla bapala le Argentina kapa Switzerland go tla tswa fela gore na Argentina e tla hle mathematisa ditaba tsa yena jwang le sehlopha sa Switzerland ka setana le sehlopha sa Norway le sa England ya mo mamedi e tla ba ka la boraro goreng ya borobong o tla ba boima ka nnete re ke chechanyane o na le ntho e ke naanang gore e batla e sa saletse morao mone re ke chechanyane fela mabedi metsotso ke na dula gantle go ya leshome le motsomong botsekeng ka mora hora ya boraro tshebeletso ke ya lesedi ke moqebelo ke dipapadi go monate ya holo ntho di a etsagala ya mo bamedi motle e ke hlokometse ka nnete go batla o futhufuthumetse ke itse Argentina ho sane o seng goreng ya boraro e bapala le Switzerland mme re tla bona gorena e tla tlhe e sebetse jwang Argentina nnete ya sala a ntse kopana le ditlhopha tse se matla ga kalo. Ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng hemamele ke ya bona ka mono snakanaka ke o shebile ngwanaka ke tla o fa ditaba mabedi hang fela ka morapina tla ke re tlo sheba rona tse batlang di itlhomme pele ke difeng re sheba sedika dikwe sa dipapadi ka kakaretso re ke bona go na le kgaso ya papadi ya rugby ka jeno mo mabedi metsotsong e mashome a mabedi pele re fitlha goreng ya botshelela o tla ba le teng he tough guy Thabiso Maferika ka jeno Afrika Borwa e bapala le Scotland di mona Loftus Versfeld mona he mo mamedi go tla ba monate haholo. Dimonati di papadi ha ntso di kopanya le mino di tswaka mbona ke tswere comes a heavy duty ke heavy point it's all featuring Sanere li heavy K
0: ka mo qaba le yena o te ba bua ka manu comes a heavy point
1: ba re manu le se di affaire.

0: Apina kia a Kamza Heavy Point featuring Sanere Mumamedi Heavy K le Kamukaba. Manong mabedi metsotso ke na dula hantle ho le sheme le metso e tsiletseng ka mora hora ya boraro ha ke re di shebe he di papadi mamedi rona taba di ntse di tsamatsa mojang ho fihlela hakana maobane o ile a hlata ba mona ya mokwetlisi wa bafana bafana ntate Hugo Bruce moai yena o ile a bua mamedi hore hang fela ka mora di papadi tsa mohope wa lefatshe tse ba palwang Canada, Mexico le USA o tla be ya meja fatshe wa tlohella jwale re bone safa maobane ya raba ere o ntse a le teng mohlomphe wa ka o ntse a le teng o ntse le mokwetlisi wa bafana bafana jwale ha ke tse borena ebe taba ke difeng mme go na le bakwetlisi ba seng ba ntse ba le malala a laotswe gore ba ka nka setlhopha sa bafana bafana ba se isa pele e selo fela safa e tlentshe lentswe la bona la o qetela he mobamedi re tsebe go bona gore na go e tsela jwanga ka Hugo Bruce o a dula kapa o a tsamaya na Mabedikala mashumi ya mabedi ya metsi supile ngwana kgoding ena PSL Awards o tla bua dikgabo he dikgau mamedi bathongwa ba teng taba tsena di tla etsala ka mantaha ka hora ya bosupa bosiu o tla di fumana hantle ka kotlolo ho SABC Sport e tla o fa taba tseno di le monate nate di le jwalo ha re tswela pele he mabedi motle re a tlhopheng sa Orlando Pirates Melusi Buthelezi ke Steve Thibane se neng se le ga sa bobedi ha ho shebile sipo chain ya sa le lena di hulang pele he Mohamedi motle wa tshebeletso ya lesedi e tla o tla monate kgaitsedi yaka jwale monna ena o tloeletse tlhopha sa Orlando Pirates ya Mohamedi jwale ha re tse borena ho tloetsala jwang he di thibathibane mono tlhopheng sa Orlando Pirates ebe bana sipo chain o tla hle a salela le bomamono batlang ya tlang ho qutisana o tla qutisana le hlokwa le bomang mekwalong ya setlhopha sa Orlando Pirates go na le ntho ene ke batla gore nke ke ofe yona mona nke ke ujetse habedi ya rarona jwale mane go Orlando Pirates go na le go setse sethibathibane se bitswang Aithan Fisagi go setse Seabonga Dladla le ya monyane haholo ya bitswang ka gore ke Bayanda Zulu jwale gona mmamedi ke a ujetsa ke a o tlhapanyetsa ke a o tisetsa Orlando Pirates ke dumela gore e tla ile o batla sethibathibane se seng se e tlatlang se tshwarisa sipo chaini bothata ba hore ha ka apanya fela ba re ha o ka latlha site ke ya kena ba re wa latlha site fela ke ya kena jwale o tlameya gore le batla sethibathibane se reng motho ena a ka etsa phoso e nyane fela kapa boemo ba gae ba papadi ba theoa nna ke tla fitlha ke nka he ke tswela pele ka lesokwana jwale he re tla bona gore na go tla etsa le jang tlhopheng sa Orlando Pirates tlhopheng sa Kaizer Chiefs ya momamedi wa tshebeletso ya lesedi Fiacrin Twari re bone Chiefs le yona bekeng e fetileng ngodisa Ronaldo Lina jwale thibathibane dingata mono vuma o teng Fiacrin Twari o teng ka mane Brandon Peterson re fumana taba tsa gore Fiacrin Twari o ile ka kadimo sehlopheng se setšha se tswa fitlha ho PSL mona se bitswang ka gore ke Kruger United o tla tebuka ka mono he Fiacrin Twari ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng he Mohamedi wa tshebeletso ya lesedi ke tla o fa taba tse ding hape a tse monate nate nate bona ba haesale tshebeletsong e kgolo ya lesedi mpa he ke emetse fela ntho tsa ka tse di loke re tle re tsebe gore reporte ka mona ka mabenkeleng taba di teng tsa Cassius Mailula Segofa Tswamabasa komamelo kodisang a pule modi re tla o forna hantle ntle go etsala jwang ka dibapadi tsena he mamedi hang fela ka mora papatso ke tla gotlela go wena shebanako mabedi wa tshebeletso ya lesedi metsotso e dula hantle go ye mashumi ya mabedi ka mora hora ya boraro
1: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand e le tjhelete le di-bonus bets ka Hollywood Bets le Spina Zonke Mystery Puzzle. Betcha ka 2 rand ka fao feta. Dipapading tse kgethilweng tsa Playtech. Laboraro le leng ka 6:30 thapama ho fitlhela ka 8:30 bosiu. Le Sontaha ka 4:30 thapama ho fitlhela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betcha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betcha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa. Ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo clientele ha hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double agent cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshwedi forum SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Countdown e qadile ka Sontaha sa mashome a mabedi a metso tsheletseng pupu Kaizer Chiefs
4: a re bona obrigado ha ba ebelela mo tshegaja re playoff
3: e hora hora na le bompudi ba Zimbabwe Scotland FC Fugen Sports Palace, tlhodisanong ya 2026 Toyota Cup. Se ke wa fetwa ke motsotswana o mong le o mong wa ketsahalo ena. Ha di natla tse pedi tsa papadi ya bolo Afrika, e fatelana makwatsi. Kaizer Chiefs e botsana dipotso le Scotland FC.
4: Aba tsela ke reke bona.
3: Ka otlolo wa SABC 1, SABC Plus, le ditshebeletso tsa radio tsa SABC. Ka Sontaha sa la mashome a mabedi a metso tsheletseng pupu. Metsotsong e mashome a mararo ka morao ra bobedi thapama. Fumana ditikete tsa hao computer ke hona jwale. Ka diranta tse legolo fela SABC Sport ke moagi wa semmuso wa 2026 Toyota Cup
5: For the love of the game
0: ho jwalo mo mabedi wa tshebeletso ya lesedi ha re ya tlhopeng sa Mamelodi Sundowns hantlentle ha re bue ka sebapadi sena tsholo Cassius Mailula monna ena go bonala e ka o tla gokela gape tlhopeng sa Mamelodi Sundowns a tlo tebutebu ka mono a Cassius Mailula fela re tla utlwa ditaba Renze re beile brele tshegofatso mabasa ene le sebapadi sa Orlando Pirates hona jwale e hana se tlhopa jwale ho nona le taba tsa hore monnena o batla ke tlhopa sa Kaizer Chiefs empata beno fela ha kana hemo ba medi hote a eh ha hona taba mona ha hona taba e o Chiefs e matlang ha hona sebapadi se o Chiefs e matlang ha ho lusena tshegofatso mabasa fela ke forose ne dia sala monnena o hlaba dintla re tla bona hore na o tla tlhopeng se feng bana ka pa o tla ga e bo Africa kwa e ke bone le ntate mangoba mngithi ka re bela o tla kwetlisa tlhopa se seng sa continent ya Africa young African e ka re o tla ba kwetlisa mono re tla bona rena dintho di tla hleditsa majwang young Africans eh re tla sheba tabene le yona go ba melo go disang o tlhopeng sa Mamelodi Sundowns o kopa hore ka nete a ka e tlhopeng se seng a ka ile o debutebuka e le hore talent ya high class ba o tswela pele monna o ipatla ka lebaleng e u batla re tshebeletsa le sedi ne mohase e batla re SABC ine mo kenyemane marandram mane mo kenyemane di television mane a tla bona le fatse ka bophara bana go ba melo go lisa una tlhopeng sa Bitvetsvets na go nye ftileng ona moratampi mongadi George mogotsi o ka ba na mo George hunso ya jwang ba be re ya di papa dingetsa mo hope ya lefatse di ntse di tswela pele ha sa di dikalakala le shomele motsumong go ding ftileng ka jeno ke la le shomele motsumong go ding ya July re na le kgwedi ka ofela di ntse di tswela pele jwale ho setse matsatsi a makae bana a robedi pele di fela setse matsatsi a robedi ho bana go bane di tla fela ka la le shomele motsurobong kgona go ding yena jwale mo bane ya mabedi ha re ne ro ha setse papa di ene le dipakeng tsa Spain le tlhopa sa Belgium re kene papa di yena le hore di tikete e seng di tikete tsholwa di karatetse khubedu e ho jwalo karatetse khubedu tse neng di seditswe lo fela ha kana ke tsela shume le metso e meraro a di karate a tse tshehla mo mamedi maobane re kene papading yana le 260 ba ya ba di papadi tsenne di bontsha di karatetse tshehla maobane jwale di karatetse tshehla ha isa le di papadi tsa mohopala fase di qala ke tse magolo a mabedi mashume a tsletseng a metso e mene me a re sheba re fumana hore di bapadi tse seng di hlabile dintlha di kengwa papadi ntse etswela pele e se le di bapadi tse mashome a mararo a mashome a mahlano a metso e meraro bapadi tse mashome a mahlano a metso e meraro tse hlabileng dintlha di tswa bankeng o bana la ihle di sebetsa he di bapadi tse mashome a mahlano a metso e meraro ka ofela le maobane tabeni ile a etsala ne re dutse mashome a mahlano a metso e medi ya ba se bapadi se ba palang se tlhopha sa Spain o hlabantla ke merino he hlabantla a tswa bankeng jwale ke ka mogodi tabadi leng ka teng tabengwe nga ka one letsa nyona ke re ho fitlela ha kana mo ba medi ha sa le dipapadi tsa mohopelo fase di qala ho so ho ra uwe dipenele tse mashome a mabedi ka ofela 20 penalties me ho tsona di le jwalo di bapadi di khone ho hlabadi penele tse le shomele metsumine ba hlolwa go hlaba dipenele tse tsheletseng e kengeletsa mono bo Mbappe mono e kengeletsa bo Messi mono ba bangata ba hlotseng go hlaba dipenele nakong ya papadi ya 90 minutes la se di ya ka mane ka di overtime a di overtime nga mane e ho ya ka mogota ba di leng ka teng me o fitlhela ha kana mo mamedi di bapadi tse seng di tlhabile ka rumo dipapadi tsena tsa mohopa lefatshe ke dipapadi tse leshome le metso e mene kaofela 14 players ba itlhabileng ka lerumo ba kenya metsi ka tlung ba kenyetsa dihlopha tsa bona metsi ka tlung ha ba thata ha ba boima tlhokomela tlhe mo bambere gore di a kala a kgwedi e tlang ya phato ya makwatle pulula marole re kgwedi ya basotho le mo sa basotho se tla thwasa kgwedi e tlang he mo bambere a thisa calendara ke August ka di 1 he ya kala PSL 2026 2027 go tla ba monate ya holo Betway a Premiership ke tsegile ne ke re fela ko fetse eno tse pedi tse tharo yes

Pabili metsotso ke mashome a mararo ka mora hora ya boraro. Ngikukhumbula. Ngikhumbula. Matrix a caterpillar le basi. Papadi ne ke re nge go feta ba yengwe go bile le papadi ya tselo shomele motsetseletseng tsa o qetela bekeng eftileng mona parking ne le bekeng eftileng tsholo ka pakeng ya rabeke banna e mani mo hono go bapala Argentina le egepeta mo Argentina ileng ya ntsha egepeta ka nthatse tharo ho nthatse pedi ile hore egepeta e tsa mapele ka nthatse pedi ho noto jwale se bapadi se ileng sa hlabantla metsotsong ya o qetela Fernandez wa sehlopha sa Argentina. Fernandez wile a hlabantla ka hloho Fernandez wa Argentina ntlha yeo ya hai mo mamedi hai sali dipapadi tsa mohope wa lefatshe di qala ka 1930 e ne le ntlha ya dikete tse tharo dipapading kaofela tsa World Cup mo mamedi re sa kenyeletse tse ileng tsa ba teng ka mora papadi eo e bileng pakeng tsa Argentina le egepeta e ne se le dintlha tse dikete tse tharo kaofela 3000 goals Kala di 7 tsa July 0707 ya ne le 0707 ke hopola hantle ne le kala bobedi mo mamedi Argentina ile a hlola egepeta ka ntlha tse tharo ho ntlha tse pedi ntlha ya boraro ya Argentina e ne e tsa dintlha tse dikete tse tharo ha e sale dipapadi tsa mohope wa lefatshe di thewa ho tloha ka 1930 ne ke re felang ke go feta ba eno ya mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Dipapadi tsa Wimbledon di ntse di tswela pele mo mamedi. Di tswela pele tsa tennis di tla fela ho sane. Ho ntse ho le monate. Ke la ka fana ka history ya hore papadi tseo tsa tennis mo mamedi di qadile ka 1877. Papadi tsa tennis Wimbledon 1877. Mme se papadi se ileng sa hapa mohope kgetlo la pele ka 1877 ebile Spencer Gore. Papadi ya makgaola kgang o na hibisan ha bohloko mono le William Marshall ya ba he Spencer Gore o hapa papadi eno kgetlo la pele ka 1877 mme dipapadi tse neng di le teng mono tournamenteng eno mabedi e ne le tse mashome a mabedi a metsemedi mashome a mabedi a metsemedi 22 e le banna fela o ne o sena basadi mme batho ba ileng ba shebella dipapadi tseno ba ne ba sa tlole makgolo a mabedi gona jale jena ya mane Wimbledon ho senyeile ho be a holo jale e betsa ka bokgokgo mono e betsa ka bomang ho monate fela jale se e kentse bomme jale ho monate a holo fela ga e tsona di qadile ka 1877 ne kere nke ko feta ba tseno e ne le ka di-9 tsa kgwedi ya bosupa ke tsona taba tsene hemo wa mele motletsa Wimbledon tseo ke ne ke re nke go hopotsa tsona ha ile mona ebile e ntse e tswela pele mo mamedi tournament eno e ntse ga gatha le wona jwa ha ke bua le wena tjena fela he ho sane au ke tla bona hore na ho tlahle ho etsahale jwang ke tla ke dule fatshe nke ke shebe hore na hantle ntle basadi ba ile ba qalaneng tournamenteng ena ya Wimbledon hemo mamedi ke shebe le hore na bonyane ho filela hakana e se ka ba batho ba bakae ba di shebellang ha di thagwa dipapadi tse tsa Wimbledon e fela hene ke re fela ko fe rena hantle ntle Wimbledon ena e tswa kae mo mamedi ke le ka o lahlella yona e le nane ola dipapadi mane ke na le sebidi aba khotsa banna thabiso motlunga hela ngwana me ha ke jwa le o di ntsha fela je o sa di ngola lo di ngola ke ga ke jwa le ntwe na ngwana ga ke a hlafuhla funa ke phela ka yona ara a che banna ntwa we tsiba wa tsiba aizo untumedi setse Maxwell mo no e ne ke na le bona go le monate re le Josie mona re kopane e le nna e le sebidi e le Thabiso motlong le Thabo Maxwell Modau ana go le monate e go tla nthotse smart mabedi re batla fela o netefatsa se bapadisa Mamelodi Sundowns Jaden Adams taba dzidintse di hlaha gona jwa le gore monneno ha sa phela ho hang fela ha sa phela o na le dipapading tsa mohope wa lefatshe bela re batla fela motho ya tlatlang nga tabena ya BMO yeng Jaden Adams ho hang fela re tswa ka se monate o sentse na he mo mamedi ke ka mgo ditaba tsena di leng ka teng he mabedi re ntse re ka fela re mathe le dikai re bona hore na ke mang fela ka ramongkang ramea moye mona mpa Jaden Adams nete ya sala ha sa phela mme ha ntse le dipapadi tsa mo hopa lefatshe nkhono wa hae o ile a hlokahala
e bela re sa tseba rena hantentle bothata e bile bofemono empa monne na Jaden Adams talente e kalo bogoni bo bokalo tsebo e kalo ya papadi ya bolo mamedi monne no ha sa phela ke tsona tse se monate go bafana bafana le tlhopa sa Mamelodi Sundowns le di papadi nga ka kakaretso le di papadi ka ofela mo mamedi ka kakaretso batho bohle ba ratang papadi ya bolo maoto ba tsiba nga Jaden Adams le ba sa motsebeng sebang gore monne no ha sa phela ke tsona tse se monate se o ri lenga di fumana o sentjena taba tsona di ene di kene ka mohala motsimo ba medi etswe le motho le yena wa nna ye ka lebaka mothunga ke ka mogodi taba di nka teng re tla tla go to sheba rona hang fela ka marapina re tla be re rotha ka le DK e ke tebutebu ka le yena wa le ke sebetsa le yena le plaga mona baking gift le ne ke tshwere eyes of the man ya le kitse a bitle mpeleng ke tlo bona DK nge ke sebeletse plahaim mona ke Skyler Taylor ona le Jazz World le tukutela ele ni utemono le Solaris ibiso la pina ke vele vele uyena ni twalo tabai.

0: Yeah. Virginia na itswa di DK. Wana Bloemfontein nene ke tell. Mona ke hybrid. Yeah, wana ke telephone mona ke hybrid. Bara dia tswana ntotse o tsholo. Mabedi metso se le shemele motso mong a pele re fitla o ringe ya bone re a lo tsena he nge klate ka ka pakina ba nna mshane na o tswale tsuka mona ka pele kwa mo machemi bana ke ngwane so bana re ke re tlokoka qoka le yena. Ke le ke ba tla tlo mpha mabitso ana ha e ka botlalo. Ngwana mme dumela hle re a amela tshebeletso ya lesedi.
1: Amna tle ka le tlo.
0: He mana, ho mola tman, ho jwa.
1: Ah, o ituke ya lesedi.
0: He mana, o ka ha ke bua le wena tji.
1: Ke debe ena re bua tjena, ke debe ena.
0: Ah, jwa lo tlo taula ka sezulu o finyana wena, tlo go tla tsebetse.
1: Ke di bitsa ka ofela Africans Zulu eng ka ofela
0: ha o re njwale mona mabitso ana ha wa nkabola mona ke shebile mona ka bana ke se ga robe ya le mona ke DK re mona e tla mebe ke ngonde matwebu a go re fe ona hantle o a jwalo
1: e ya ona jwalo a jwalo le de tsholo e le ne bile ka ba le batswa di ka ona mabitso ana ei
0: ho bana jwalo ho bana o nkabola.
1: Ai mako ha khono a bitsa.
0: Yala ha ona le le bitsa ma be di fela le fa ke le ena le fane fela.
1: Eh that's quality ma ra ka bo la jo ju wa tete.
0: When now size guy?
1: Ke tsetsi welcome ndre jo.
0: Eh
1: ke tsetsi welcome thabo.
0: Wa kana ba dikolo ka mo.
1: Eh ke ne tsabelo a geta Kita suruh cebel ke Ribek High, go school.
0: Oh, bayar Ribek mana? Ribek High mon.
1: Ribek High umur tadi suruh.
0: Ikan alam uzal le mon, mana ikan alam uzal le tembang hatu le onar Ribek mon. Jual. Se cebel mana? Okai le nengka humat. Okai le cebel kapau. Okai le Ribek.
1: Okai le cebel kapau 2012. Negeri balas 6. Maka wajiban negeri engka fela ki kau yutul le fela mi le.
0: On todi letsa tuka o fitla Ribek High.
1: A di ntwa di ka di tuma ke fitla ha di ka fitla Ribek High ka di tshintsha di.
0: Ya huile ho etsa la. Ho tle wa ngoro jwa le o be smartisa sa manete ngwana ka o ska na wa ikotlolla mmeli.
1: Ei, ka di ona Ribek High mo 2017. Then 2018 ka ba serase ha di be di qala ho representa South Africa ka ba qala ho ba serase.
0: Ei.
1: Ee le tsholo ke la ya Mauritius ya ke tsala ke le Mauritius
0: ya butle pele ngonde o ntse re njwala e mbutle o so thewa Mauritius
1: ee le tsholo
0: o isitswe ke go ana o mata o ne isitswe ka sekolo ka paka ka tlapa ya hao
1: a ne ke le go mata ne ke ne den ka ba ngete ke le go represent the country Mauritius
0: o khetwe ke ona Ribek High
1: a ke ne khetwe ke Athletic South Africa.
0: Oh, Athletic South Africa.
1: Yeah, ndi tshe.
0: Mona ho ba jwa mona sfofane na go etelele je mona Mauritius. Ho etsa etsi ho ngore fetja ho bile jwa.
1: Yeah, then le experience yo. Ne ke dile ke duza ho etsa lang jwale. Ke nana ntse ding a ta ke bona a sheba fatshe ke bona ke tsare ka mo tsela. Ho ne le go no. Le experience mo etela mo la ke yo ne ke qala ndi tshe lo monate ma.
0: E ho lona atile ya fela ga sfofane nga mona.
1: Eh le tsholo.
0: Ntso ho pola re linkile ho ga tse ka emo yemmo.
1: Eh e ntse go pola in le 4 hours.
0: 4 hours.
1: Eh 4 hours le tsholo.
0: Ha ho hole mona gona ga betsa bo 10 bo 17 mona ga ya USA kwa. Na wena o ntso go 4 ha go buti.
1: A ke re di pele mo di pele ka di 4 ka di 4 hours then ga ga di 10 hours after 10 hours ga ga 4 hours after o ga 10 hours ga 4 hours hape.
0: Ah no ke o tlisisa.
1: Eh ntetsela.
0: Vale o fihla jwang Durban?
1: Ha ke qeta sekolo Ribek High. Wa tsiba ka frista ta kamani ai di timiya na di ha dinga ata so continue le coach ya ka ya nje my current coach o kona ntan shebile ha qeta sekolo afihla a injector ambotsa na dinga le team ya mlelo ka ha dinga team ambelela gore akathabela gore kitle ka debene re tlo sebetsa mmogo
0: eh
1: then ka ke tla ka debene ho ba jwalo. Then rasebetsa le ena rasebetsa dintho ha di a tsamaya hantle ne ke na le di up and down tsa bo injury then if you don't know where the entire color is going to handle it, you need to.
0: Well, how are they going to go to school? So now, no so students are going to go
1: to school. I need to school.
0: No, oh, I get.
1: Ona
0: le lengolo ka mora matric le o lentseng la ya bo Tibet College u la ga ya bo university ka pa ho ha.
1: Ah ke traile ja re college ba dena bo nneteng ka tsela ke bona ga a. Ntse a ga ditse ntse dina ga ke ga ya mo mathi.
0: Onto ntho di hana ka upstairs ga.
1: Ya go bua mara ya ja ha ha la ka ga.
0: I don't know.
1: Magazine ke le tsalo fa
0: e ya ngwana eso jwale re jwetse jwale pele pele ha re khutlela hanyane Mauritius u ile a sebetsa bang hele tonla ula ha ula Mauritius la pele
1: Mauritius mo team South Africa ene re seza for kindergarten camp in aid national ga Mauritius so bona ba tla like re khono matha together bo ne se re qualify le re ya Algeria so Mauritius ene le di preparation tsa hore re ya Algeria so Mauritius ke la kena number 3 la kena number 3
0: o matha mabelo a maghutswana matelele ho etsa lwa
1: matha mabelo a matelele ntate tsholo
0: a bona what about 21 ka panze ke rena
1: second 1 kilometer ke se ke le 21 Mauritius ne ke matha 8 kilometer ntate tsholo
0: o fela motho wa 21 we
1: ya ha nujina segele 21 segele 21 mai
0: yo tla fihla mona wo 42 o tloe mona yo bo comrades ka panze ke gena
1: he ntate tsholo comrades di jona ke batlanga ho le segele ke segele di million ranta tse yo ntate tsholo ye ba ke tla fika
0: ntate tsholo o ga ta chelete mona o tswala le nna tiki
1: ene ranta ke tlo wi ntate tsholo wa o lella hore mo tshwara no la tsho o na gila na bua le nna a ho tlo bina comrades
0: ona ke ngozi ke 11 tsa July 2026 ngwana ka ke 12 minutes to 4 o wena o tlo hapa comrades jwang ka pajwa
1: e ente de tsholo e ke ikana
0: e ngonde ba o mametse ha ikwala belkomo jwala o dula kae mono monna o so ha ile ka mo ka pa ho etsala wang ka debene
1: ah ka debene ke tla ne ke dula ka monana debene like club house ne ke ne se ke tla fela ka ke tsa ke go reisa ke a tla then ke a dula nyane then ke khutlela ha ya bela be
0: gore ga Welkom
1: e Welkom mo go ana le tete tsholo
0: o ntse le mo haiwa Welkom
1: ke le mo haiwa Welkom le nne ke tsitle ka sheko se bona debe
0: oh e buka o tlata re buetsa e ka re hona le thotsetsa lang ho sane mono ka re hona thotsetsa lang ka turubane ka bona mabedi sebeletswe ke lesedi ke ntse ke buisana le Ngonde kwano ya bomamedi motle Ngonde Matwebu. Ngonde Matwebu e raolo tsena ha ke pote ka mabengeleng ke a gutla.
2: When it

0: Win it, okay, star.
1: Reka sehlahiswa sefe kapa sefe senkang siyabo. O swipe karete ya hao ya OK Count On. O be monyetleng wa ho ikgapela holiday e majabajaba ya boleng ba 100,000 bucks. Tlhodisano e fela ka di 9 tsa August. Ha e fumanehe OK Express le OK Urban. OK, beng ba lebenkele bao ka ba tshepang.
0: Win it, okay, style.
2: E bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Mabedi metso suki robonga pele re fitla horeng ya bona ke ntse ke buisana le Ngonde kwano ya momedi motle matwebu o tshebeletsong ya lesedi ke smart ke smart ngwana mme ha re tswele pele ho etsa la jwang ka di 20 tsa September selemong se
4: ndate tlo ka 20 tsa September tla be ke le kwana Denmark ke representa South Africa ape ke di world championship yeah so yeah tla be ke le kwana na Denmark
3: akonjwetse mabelong a gago ga e sa le o qala ka 2018 na go na le mo o ileng wa tswa boemong ba pele wa fuwa digau
4: ntate tsholo ke na le di-asay titles tse ngata ntate tsholo tse ngata golo ke representile le South Africa several times
3: ebile ga o sa kgona le dibala dingata golo
4: ai dingata golo ntate tsholo dingata golo
3: nna o tshwana le Mr. Kuruta ba kofa ha o ka sheba gautsi a ntlo mane mona ha sa tseba le ena dikelaka ka moletsetsa ona bela a tlontshwetsa na gaudi ka Mr. Cool
4: nna Mr. Cool ka tswa
3: ngonde o fitla Durbane o sentse na ka pa maobane ho ezala wa king ntwe twe ezala Durbane mo
4: ke fitla o seng o se ndate tsholo ke fitla o seng o sane wa mathuba ke upside Durban 10k tlabe e le o sane senka 7 o'clock ande ditsho
3: monna ke eng o fitlha o seng le go lebele le go sane e be ntho e ga ena o setisa
4: aa e ne o setisa o ande ditsholo ga ene o setisa ane ke fitlha tlile ke jokile ka stretcher ai ga ona ne se tla etsala ande ditsholo
3: jalo o reng he o reng go balatedi ba o ka lebelo la o sane
4: aa ne ke re ba banshebelle ka Super Sport 29 ka 29 ka 7 o'clock ha ke tsa mekale mehlolo
3: ha o etsa mekale mehlolo ncebo.

0: Hello, who I be? Ke Davido. Jesswell GL. E ka tsana le CJ. Ma bene metso so ke mbedi ka mora gora ya bone. Ke tlalositse mmamelo re kala pele kgoding ya phato kgoding etlang liki ya qala. Me se sopa sa Orlando Pirates ma ba di tlaba pala Orlando Amstel Arena. Papa di ya bona pele ba ba pala le setlabotsa. Ba tlo ba pala le Milford. Milford o DK ikwetliswa ke Gaino. Ikwetliswa ke Gaino. Wa ngutla ke re. Ikwetliswa ke Gaino. Ntatinwa. Wa specializer. Ka mafu ya bo mefela. Ke yena he mo kwetlisi. Kapeng sa Milford o Mondrali. Pirates e tla ba pala le yena re tla bona hore na ntho tsa o tla dikopa kopanya jwang. Golden Arrows etla etelwa ke Chipa United. Pirates e etelwa ke Milford. Stellenbosch FC ya Gavin Hunt etla etelwa ke AmaZulu. Re utlwile mono hore ke nda ya nana le sehlopheng sa Pirates a tloa ya Stellenbosch. Ba mo raile Stellenbosch mane Mamelodi Sundowns ya mmatla. E batla nda. Sundowns yona mo mamedi etla etelwa ke Marumo Gallants. Ho na le ditaba sehlopheng sa Marumo Gallants mo mamedi tsentseng di ropoha mona le mane. Tlhopha sena eka se tla bapalla Pretoria lemong sena se tlang ho qala sa dipapadi sa 2026 le 2027. Ehlile ka re batla ka Pretoria ka mona. Ka re taba ya Bloemfontein ba tla etshela ka metsi. Fela he re tla o fa ditaba re tla o jwetsa. Sekhukhune United e etelwa ke Durban City. Ebe he Kruger United e se tla botjha. Etla etola ke Kaizer Chiefs manna ho tla ba monate etla be le ka di one ka mongqebelo ka di two pa pa di dipedi fela Richards Bay etola ke Polokwane City ebe he siwelele FC etla etola ke TS Galaxy DM di lidwa lo hema medi tsane tsa MTN 80 tsa di quarter final di tla qala ka di 80 mongqebelo o latelang ono he etla be le tseo tsa di quarter final hema mamedi di ntho di tla hle di tsamatsama jwalo he di tla tsamatsama jwalo ne ke re fela nke go ne le ha di tloa fela liki nya manyesimane kwa na di bulwa ka di 21 tsa August rona re bulwa ka di 1 rona re bulwa ka di 1 ba tla fitla sentse re gagatha mona ha go tlo ba emela lo ba emela gona re tshwere ka thata re ya sebetsa e tla be sentse re tsokalana mapa e class mona e hudwalo hudwalo ma medike tsona ditaba tseno tse o kene ke re khetle ke o ne le tsetsona hle ke ya le bo hle mona masinga ke singas ke ya le bo ngwana mme ronza thethele tsebe ka nete re mametse rona taba di tsamajwa mabedi etlale we setswile ka nete etswa mane le fapheng la dipapadi province ya Gauteng ke dipapadi ke bonono le boithapollo Afrika borwa mona ba beile taba mono ke nete nthwene le ntse le bua tsholo se bapadi sa mihleng sa Mamelodi Sundowns Jaden Adams ha sa phela ene bile ba palla le bafana bana ba sa tswa fihla maobanyana bona hemo mamedi re ba amohetse ka mafuthu OR Tambo International Airport. Ke yona monna eno ha sa phele mabedi motle eish ya o ile a bapala sehlopha se bitswang ka gore ke Cape Winelands Club ka makgetlo a legolo 139. Jaden Adams o ile a qala ditaba mane tlhopheng sa Stellenbosch FC ya ba batho ba mmona mono ba ragana motho ena o kotsi ya mo mamedi motle. A thusa sehlopha sa Stellenbosch FC mo mamedi ho hapa Carling knockout ka 2023. Ya ba he Sundowns ya mmona ba re monna tlokwano ba re tlokwano ba mongodisa kgoding ya Pherekgong ka 2025 ba re tlo he monna o tlo re bapalla re ke re bone hore na o tla hle o re sebeletse jwang jale monna ena o hlokala tjena e mamedi motlele hore o hapile CAF Champions League le sehlopha sa Mamelodi Sundowns. Eish, ya, ai mamedi bophelo ke ntho engwe man. Bophelo ke ntho engwe ka nnete. Ai, ha re sa tsiba ka nnete. Ke bua le wena tjena monna ena mamedi ka 2024 ho Africa Cup of Nations ba ile o ile a hapa bronze. O ile a hapa bronze. E nnete ya sala nako eo dipapadi tsa AFCON di neng di tshwaretse Ivory Coast. Ebile sebapadi se ileng sa sebetsa ka bokgabane bona ba e sale. Ke mo henta te Hugo Bruce le yena ka 2026 papading tsa mohopo lefatshe o ile a mo kgetha re monna tlo emela naga gobane nnete ya sala talente e teng wena mona ha hona mathata a letho tlo tlo sebetsa men ya ai ke ntotsa temo wa mele re tla re mana re tla re nka nete ha sa phela monneno Jaden Adams ya neng a bapala setlhopha sa Mamelodi Sundowns ya le lefapha la dipapadi ba se ba buile gore ka nete monneno ha sa phela tlale wena ebile re fuwe hape mane ke lengolo le tswang ho letona la dipapadi ntate Keaton Mackenzie a re ha moya wa hae o tle o phomole ka kgotso ke letona ke letona he moamedi enwa ke minister o ke kwa re MEC ke letona le kgale ke hana ke la tola gobane o keke wa re tona kgolo ke president a o ke kwa e tsho jwalo jwale ka nnete MEC bo re ke letona jwang enwa ke letona he gobane ke minister wa nkutlwa kere MEC tla ba sethokwana sa phethagatso lefapheng le itseng o tswa fela go na a tshwere fapha lefe ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng ke a bona o nthomeletse ntho mona he DK reke ke bone mona mona go Bafana Bafana Jaden Adams o na pepa jeresi ya borobedi go Sundowns mane o na pepa jeresi ya mashome a mabedi ya metso mmedi ke a leboatlhe DK jale ke a ipotsa rona go tlo etsala jwang ka jersey number 8 go Bafana Bafana le jersey number 22 go Mamelodi Sundowns na batlanka qeto ba re banna gona sebapadi se tlang go apara jersey number 8 go Bafana Bafana kapa jersey number 22 stopping sa Mamelodi Sundowns ha re tsebe e se tla ba qeto tsa beng ba tlhopha tsena tse pedi sa naga e ka sitana le sa Mamelodi Sundowns ke ka mokgwa o taba di leng ka teng ka nnete ke taba tse e se monate tseno ke taba tse botlhoko ka nnete re tla reng re tlotla re buisana le Mandla Masango metsotsong e leshome le metse mhlano ka morago ra ya bone re tlo sheba tsa Toyota Cup re sheba tsena tsa mekaubere sheba tsa mekaubere banna ba re ke di legends re ke rutlo rena ntho di tsamatsama jwang o tlatla re fa ditaba tseno e ke tla mo ruta sesotho ha ebe ha tsebe sesotho tla mo ruta sona ruta sesotho ka mokgwa o taba di nka teng he mamedi tshebeletso ke ya lesedi ena e o ntseng o e mametse o na le monga phofo le DK
1: Lesedi FM ke molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena go tloga ka majeke ha di kgogo di theoga dikalaneng go fitlhela re isa masapo go beng
0: mothemo o ne a go nna na ke isa masapo o beng kere masapo a na ke akala wika pele ha reporte ka mona ka mashelešheleng
2: Sha! Moya ke wa distika hohle hohle. Ke tika menyako ya tonana hadi ya bolo ya maotsa le fatsi ka style le Hollywood bets. O ka hopa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betcha fela ka 10 rand ka paufita. Di papadi di fika pa di fitsa bolo ya maoto. O ka betcha online ka pa lekale le haufi le wena. Betcha hona jwale mme o hape haholo. Bona le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya na le license. Ba dilemo tsa ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. Ke 0800-006-008. Kapa romela help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
3: Ebe o na le tsitsipano. Ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswa ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
0: Mabini metso si dula hantle ho ya le shemela mo tsomong bo tsekeng ka mora hora ya bone o ntsoma metsi le nana o la dipapadi le tsholo le buka uke ke tshwere DK
1: le sedi FM ke molelo se thala sa tlhompano le tsietsa no ya setshaba sa basotho
4: ba tshikile ka nete na o nkopa ka nya soyina
1: ba iketlile ka mmino di taba le dipaletsa bo pilo tse batso sa moloda
0: Mabedi Skalebala hlore setlhopha sa naga sa Springbok se ya bapala ka jeno le Scotland Loftus Versfeld papadi yao o tla e ha setswa tshebeletsong ya lesedimetsotsong e mashome a mabedi pele re fitlha goreng ya botshelela o tla ba le teng tough guy banna ke ntate Maferika ke yena a tla re neeletsa ditaba tseno gona mona go lesedi FM ka mantswe a mang ga re fitlha mane metsotsong e ka bang e mashome a mabedi a metsemetlhano pele re fitlha goreng ya botshelela ke tlabe ke ya ka kotlologe ke ya go yena ke utlwe rena taba di tsamaya jwang banna tough guy o di betsa ka bolonga mona o di betsa le ka ho yene motopo o di betsa le ka ho yene motopo ke monna wa nye wa nokono shapa ditaba tse bitswang ka hore ke bo di nokono ke tough guy yeah ke motho a pelo a tseba o tsiya motho a ka ke motho a pelo ha re mamele phoka ya borwa Cmax le malebo la ke batho ba pelo ha ke re mamele hore na ho etsa la jwang ka mora mona mandla masango

0: e mona tipine na bo DJ Lovers e bitswa Ramasedi o na le Mohawkies le Tsego AMG ga le bo bana DJ Lovers nati ga le bo bana ntse le tsatsi a ke le se bongile sona po a bina mamelo bina mino a se tume ona le pine mo e monate mo ne re re jega di thapelo a se bongile sona le ke rata be le tsa gagolo le ke sa otla nye o le gulo kwa le ke le tsa gulo pine na se bongile le mula mo mabedi me Suzuki ma shume ma bedi e pele re fitla hore nya bohlano hore nya bohlano e tla ba ditaba ditlabalwa ke snaga naka naka moloi le re tlame be re tlo buisana le teenage tlatla mabedi mo tle bana apo tsotso ke re na le mathata nyana go tle re mfumane fela he ba ntse ba le ka hore ba tle ba re fumane le ba bona hore na re mfumana jwang ho sane mabedi re tlo buisana le ntate wa re le buile Mofokeng tlo bua le Brass Chaba ho sane ya la ga tlhophisa mona ga tlhophisa ga tlhophisa ra di kopanya hantle bana ra di kopanya mona le di DK re di kopanya re mruti skita go re fumane le re tshaba ka mo DK re na ke se re mama mona ke re lukile jwale o tla tswa fela maybe le re kopile ra tle studio go sane ntate tshaba Mofokeng ba nthodi ka tsa mahantle o hlotlele mmendate o hlotlele mmemo re tla bua le ena o tlwa ka ra bohlane go sane re ke re tlo bua ka mo president wa Mathutao jwale o tla re fa taba tse ona le taba tse ge ba tlameya ba tla re jwetsa tsona o sane gobane go na le ntho e tsagalang gona jale ka re lebule Mofokeng ka jeno je ka jeno ka jeno ka jeno fela ba tla re fa ditaba tsae go sane sane o sane o sane ntate setšhaba Mofokeng re tla bua le ena ka nnete e re tlameye be bua le teenage tlatla o na le Bethlehem harabeke habane ba amohela tebogo Mokwena ona le Bethlehem mono le ena a tsamaile a butlempele le nna ke sa le bontate ke tla dintho
1: Thembisa o batho ba le motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubulana la kgaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelwa
0: Janto di luka re tla mfumana empa mabedi she ba hlemetse so ye mele show me kamera ra ba hlano tla buisana le Victor Hlungwane re ke re shebe tsebetso ya ba letsa phala dipapa dintsa mhope wa lefatshe le ba thusi ba bona gore na ei mamedi tabe na VAR ko maikutlo a ka ke eme ke le momane ha ho ne ho tliswa VAR mo mamedi ho ne ho the e tlo hlaola diphoso tse etswang ke ba letsa phala le ba thusi ba letsa phala e shebe di nthoka mona e shebe di nthoka mo fela batho ba lla bana jwale ba jwale e ka ka jwale VAR le yona ya ba ka bothata jwale batho ba lla are ba ka bothata e ba ka bothata e ba ka bothata ke tota ke bula mehala ka morapine a mabedi e motle re ke rutlo rena wena ho ya ka wena VAR ntse o tla dinthlantle na o e gotso falletse ka pa ihle wa e sola re ba tla Afrika borwa mona e fihle re a hopola ntate Kate McKenzie itse yatla wa e hloka na VAR mabedi inse sebe za hantle ha o ntse o rutse mona o shebile dipapa di tsa mohopa lefatshe kapa icon o tse yola VAR ena he mo mamedi e se yetswa ke motho e tshwere ke motho ha ita e le lelwa ke motho motho ke motho a Tom Landa bona le zinhle Tantese sa 086-000-0304 VAR. Let's have it. Welcome.

0: tsarele mabedi tshine ja tla o tla bateng ho sane re tla bua le ena ho sane o tla bateng ba batla ro atle studio mona ho sane apostle Jesse number 11 shopping sama khosi re buisa na hape le ntate se chaba mofukeng ka tsaga ka kapatseno tse pedi ho sane ya mabedi e ba tla ba le studio mona o hlotlele nyeo DK camera hlotlele camera Babedi ha ke re bua hle o di bona jwang tshebetso ya ba letsa phala ba thusi ba letsa phala VAR papa ding tsa mohopelo fatshe re ke tla utlwa ka wena o rena wena o ring he mabedi o tlantetse sa mona 086 000 3084 ke nka mo mabedi wa pele hle dumela
1: e khotlo ga ndere tsholo
0: re phetse ngwane so le ka
1: re tenda di tsholo ke mo hale ka mona ka qoqo tshofiu
0: ndate
1: e ya le tsholo nna ke re ye ya re ha ina mathata botata ke ba tsama isi ba yona yona e right yo ba ni khona u tsa papa di ha papa di ntse papa
0: oh
1: e ya le tsholo
0: ke utlwa tsi ba mrena ka
1: a re le wa mrena ka
0: nda tekele bile mabe di khotso
2: nda le tsholo
0: nda de
2: wa le tsa tika fa go jamo
0: fan go i mole di bo mo
2: ka le tsho wala di bohom mona na tsho
0: ke rata o tewe tewe ka mo nwana ka
2: a ke go sa pata par tsan tsa motho tsa tsa
0: ndade
2: a itse
0: bua he gu
2: a itse ye ya re ntate tsho le ke rata ntse
0: wa e hlo ka Afrika borwa motho
2: ka nnete ke rata le mo ho offset ya le tsho ha o shege ka menwa le nne di fela ka e foma
0: ndade
2: ndade go ata
0: o ka fan roi le sedi dumela hle mabedi dumela
3: ndate tsholo bana
0: hela ke mokotso yo bana ka ba kutlwa
3: ke sa tswa monga feme nka tla ka hauwa ke tla hlaka dipuli
0: tsela pele monga feme
3: ke monga feme
0: ai aitle
3: aitle
0: ya hele ke mokotso ke mokotso o ka Dr. Mchatso mo
3: e tla le kenta
0: o no modumedi sa o feta mo
3: a se ka mo atiba he ka 24 ka mona tsa fete
0: ngwaneso
3: a monate
0: ke mo kotso ke mo tsiba hantle dumela hle
2: ba re tsholo la ga
0: re phetse mhlompe wena
4: a ja phela ntate tsholo ya bua le mushema ya mona enwane a ntate tsholo na ke di ya ge ha e ntlenda ke ha e ntlenda di di ya ge ka bo yona ha ina phoso phoso yo motho ntate tsholo
0: e ya ntate
4: Hey,
0: ntate ke utlwile hle.
4: Ai, ntse ke na le wena ntate tsholo, ntse ke amo nate ke le bakwana motsekapa, ntse ke amo nate ntate wa.
0: Ha o kgotsofetse ke kgotsofetse. Ha o feta mane ho three sisters o kwa eme mo no dumela di se three sisters ka pantse ke re nna.
4: Oh, tse ba yo wa ntate tsholo, tse ba yo wa ntate.
0: Hey, three sisters, papa.
4: Thank you ntate tsholo.
0: Ke le bile ho lo semra na ka mamedi dumela hle.
5: Ntate
0: tsholo le kwa lesa le moya le bua le nna hela keke
5: ke kwa tsena ntate tsholo le gae
0: ha mona tu wa ngwana ka
5: a ke sharp
0: ola
5: ntate tsholo nne ke bona video assistant referee ke sharp one
0: eh
5: ke sharp mare ha engi diqeto ding kwa ke moletsa phala
0: ndate
5: sheba game ya Argentina le
0: Egypt
5: ke gana le Egypt
0: eh
5: Hey are ya monsa mara unga tseto ya hai so ke nana mo gona mo gona e tla re thusa because ka kwa re tebe re ba tsaka e ntse tsana ga ke nana le ka mo rena ka mafisa bora ka e tla thusa thata because di referee na go tering e shaba bone man le di sport official aba bone
0: le fana
5: e tla re thusa
0: le fahlwa le shebile ke ya le bua ntate
5: ba nna ntate tsholo
0: a ke le bile mhlompe mabe di tumela hle
5: a ndo tsholo
0: monga feme le kae na
5: a re te ngwa le tumelo ka mokatsakane
0: dumza
5: a che wa tswana le ya lena wa tswana ntate o bone le gaming ya Argentina le Egypt
0: eh
5: why nyo mo Argentina e go gile bona ba sa khutela mo ga o mole mo mo salane ba mo itse ka dinong ka di 18
0: ke tshojwalo
5: ai khona ai ai fele wona nyo bi ya ke
0: ka ba ba e bona bana
5: Ai kho.
0: No mochini ntate o tshwere ke motho, o tobetsa motho.
5: Eh, ba tlhola ho sheba motho mole. A ke re freela na ntse le motho.
0: Eh ntate.
5: Eh ntate.
0: Moranaka.
5: Ya pesolo.
0: Ke o taba. Wa feme dumela hle.
5: Eh ntate.
0: Hela, mngana ka ntiba.
5: A go tshwa VAR ya batlagana.
0: Eh.
6: empa bothata ke gore na e ka ba molao le molao e kemetsa GR e tsamaisa ka tsela e jang kanya dikreto na ke melekapana a na le maatla a o ka tlhokena o ya o yona kapo ke dibapadi kapo ke direfi tsena tse baneeleng ka mana ka kaborong ya GR kapo ke mang e batla e re tsaba ke taraka ja bolo bana ga re tsebe gantlentle gore na ke mang e baneng o tlamehile a ntse tsaka yona go GR ba ka nako e fela melekapana a etsa a ya mane a letsela GR mo ka tlasa a tsere kgatelo ya dibapadi. So ke nna ke re ga ke di babo ha re tsoka re tsiba ba ntse ba ke mang ka ntse o a se pa pa ga di tele di a se di na we ka itse
0: morena eh
6: ya re re tsoka ke e tende ke yona e ka ba ke mang ke ba le mo go le matla a feletse a matla e ba le mo go o tsetsa tsone mo le tsapala ka bona bi r ka go di ba pa di ka bona le ntse le bona ke bona ba le matla o ha o mane go ofodi go tsena di r na e se le tsa go se le tsa bo
0: ke u tlile morena rantheba motswalle wa ntate matshwele
6: ntate wa matshwele
0: ra matshwele
6: eh ke tla nna le botsa nna le tsana ke
0: eh o tla mmona
6: eh ba ke tla le botsa yena le le tsana nna ke tla ke tla hanga ka ntse matsetsa matsiya la pega le gelo mmona a ja tla le botsa se
0: e ka next jo ho yena ka mona motswalle wa ha ke tshege ke ntate gowe
6: ntate
0: go ba se ba ha ke o khoe ba nna o ba tsana ya khoe e ke tshege go tla re o
6: ya

0: South Africa bo rwa mona se ka vota ka ka ofela ga hona mothato re ha e batle
1: ntate ke lebuile
0: o lebuile ntanda de zulu
1: wa feme dimela se
2: ntate tsholo
1: e la keke
2: le ga baba
1: o lukile ura
2: ke tena le zulu
1: e
2: ai ke ntate tsholo ai ke le bi a re go tsola go la yo go ya le ngata ba mo wa
1: tsapa keke wa e batla
2: Aja
1: ba tsela tsholo. Ke le bile waka wa feme dumela hle.
2: We!
1: Mwanaka.
2: Om ke tsholo am na tinga. Ke le nna go tsaka e tle bie ya.
1: Wa e batla.
2: Ke ba tla om ke tsholo.
1: Ba la wa se a je gina.
2: Ke ke ka la je tsire ke tsana ga re ke open the blackberry. We!
1: We!
2: Solo.
1: Maneso.
2: Thank you mchiso.
1: Ke le bile ha holo. Wa feme, khotso.
2: Ke le bile ha holo khotso.
1: Maneso. Awo ya khawa hetsa jwalo. Dumela hle.
2: Anta ke tsholo.
1: Mwananga ke tornado.
2: Ke tornado ke tsholo.
1: O re ngwena.
2: Hai ke tsholo la tsai bona re ka jwang. Hai ke tsholo.
1: Maneso.
2: Re tla sheba e tle tle mo tar thusa teng.
1: Ke a le bohle tornado wa feme dumela hle.
3: Ndare tsholo le kae?
1: Re tle ga ndate.
3: Re tle ke ntate Pule Bloemfontein mona.
1: E ya ndate.
3: Ntate tsholo hi hi hle ke go lela khaibane go bane e tlo etsa gore mosebetsi wa bane tsa phala.
1: Eh.
3: Ba tsiki banka qeto ba le ba.
1: Eh.
3: Go bane ha o sheba papa di ya bolo ha e qala. Mothusi wa hae le ha ka ba ba re gona le Peto, inkwa ke motho ya tsamaisang papadi jwale molemong wa gore go save kapa go thusa mesebetsi ya bona ya baletsa phala e tloetsa ntho a ke ka nka qeto a le mong ka mantswe a mang batho ba tla ba bana le yona ba tlo mo etsa gore a be le qeto tse pedi go nka qeto ka ga lebala mpa he re a e bona qeto no batla a ko mathokolo o sheba gore na
1: We get it. Ngwanaka. Teto a se a motho a le mong ba bangata.
3: Thank you ndate.
1: Ba e bokanela, o na batla go hlalosa fela gore teto a se a motho a le mong ba bangata. Ke ena pina ya nehe DK. E buang ka motho e mong. E re ke skwekwekwe.
4: Skwekwekwe ma.
1: Ke la ka utlwa e betsa DJ la ba seka jeno. Ke gola number 2 bana kapa number 3 bana.
4: Yeah, Swekwekwe ma.
1: PKMZ, una le butana.
4: Swekwekwe.
1: Mr. Bikata. Le DJ Fariki.
4: Swekwekwe ma.
1: Motho e motho ke Swekwekwe he ngwa.

Mucha mucha buena morra, chuga se me desoya la serie. Yajuma radio. Mana ma you check to check. It is so good, it's so nice. Adia tete ya chwalem. Adia mata mulimonga watsebe ha wena morra, chuga se me desoya la serie. Kobani tsatsi ke le holo ke le tsatsi le diketsa halo. Ke le tsatsi le o ile ngore ke la mqebelwa kere. Rentse ke le monnati diketsa longa tse fapaneng tsa letsatsi. Monnati ke mona wa tsotso wa monnati ke mona o tsonga ga ditsebe. Mona morwati wa tsebele tso ya le sedi. E pele mo no hen di ka ufa om ale khagudi. E leng mona ya hletseng ga mona ma ga Pinville Soweto. O tla mo pula sepeng sa ne sa Harare. O tla bona hape mo pula sepeng sa ne sa Moja. Ya, e bile ke a hopola ke le ka bona. Meropa Casino. Bane ba le teng mo no ba tsamaya le bo Conroy Zikubu di le mongwe tse fetileng kwana le CJP le ena na le teng mono ya ke tsona a tseo e leng gore di gopotsa gore dibaka tse ngata o potholo wa Aforika Borwa e ne e salemetsana nnete re nka re o gopotsa batho re nka go gopotsa dibaka ebile gape re o gopotsa le diketsagalo mona morwati wa tshebeletso wa lasaedi a ka jeno lena diletse ntshoma ketula e motho moratiwa ya o tlhabalo wena beketlam e tshepheilweng epitseng tse golo tshepheilweng dipitseng tsa continente ena le bathoeng le ka borwa la continente ya Afrika nna ke lehlono lo tsholo ke tshepe e etsang modumo moholo ke re modumo wa tshepe ya Simbala radio ebe radio morning day ke mo gileng teng tuna mono hle

0: manga business. Ah, ke ona pidene kugetsiona. Sasing lemonati. Ki tsakiri ke tsa halo ke a tsiba u ihlahluwe ntate. E batho ba hatetse u dimo ntate. Ya ke bo me ba utile me aparo ya bona e batlanga ile batsi ya holo. Ha ile bo ntate bona ba ntse di fuba ntate di le fa fa umo. Dimo ye mona ntate o tla ba ke o tla ba bona ba ke na di ba ke ngatsa o tantsa mona. Ya bona re di mane ha wa u tla re tsene le fatse ntate. A le na ke ke yetse he? Shabile se tebela le phoka sa boemo bo di mo ntate. Era ke ke na ba bona lo ena ba bona re ah. Autena ya baba ye tuka malaka be utie. Mogi tsara menga tenga mogi de tenga tenga ki 086 003084. Emu ngiatse ba utswa di beke ngatse papaning mona mengwete. Ona lo tswa ngamfana, ona lo tswa ngamfana. Ya no ha o sa rekela batho no. How many out like unto a hound that don't know why it's in that? Wabana Mugu about our sugam. Ah, no, sugam in that. Dolo Tamil, we tell it as a shabbos a hound that. Kakula Becky a hound that. At 086-000-3084. Kimo Giri Ting a Ting and Wanamurati. What's a bit of Tuana Sadi? Mammy Kido Marin Ting, how do you try to be able to bear drawing? Mammy Hotso. Motu about to the guy.
1: I'm not the Gazapa.
0: Give one of my mona.
1: I'm not the Gazapa.
0: I'm going to go to the house. A jwale kato la ke bua ka ona tabure fata makwa se yetsa tshe re ke ngema mamiri ke no mali nte mamiri khotso man mamiri khotso moyeng le se di khotso le ga marona
2: ke re ya pa ka pa ginta ginta ti ka ka
0: pa e ntse di a ntle mkhotso wa ka
2: a ke ke go mamiri ke no mo entry mo ra ka ka pa.
0: Ya, it's a langa jenu. Bua le na wetse a lang. I'm not mo lente mono.
2: Ah, ye ye, jim togo togo kaga pa.
0: Adula nzo mametele seri utwa.
2: Ye ye, tuare kaga pa.
0: Kile bila holo. Mameti kina mo lente nga mameti kwato.
2: Ila kaga pa.
0: Mto aba tule kai.
2: Ebe kaga pa. Oso kama zule mija le fa wala paga ni agana mari Frankfurt ugom.
0: Khabani.
2: Nah, they go check 1.6.6 ke ga mona ka Cartridge.
0: Listen, di le tuka malaka be le a baba ntate, le a baba ntate.
2: Le tuka malaka ka kata ba.
0: Ke le bila holo weso. Mami dikino mali ntenga, mami khotso.
3: Ka pa di mena le ka.
0: Ri di le ka marona.
3: A bua le mam tena mona me a tsuni ka 88.4.
0: A o ke rata control twina, ha control to. Kala yo tsela jo angle se dika tseno
3: ai go tsira ha monate ka kapa ha monate ai
0: le o tsosa moluta le sedi
3: ka mo go ka kapa tanki baba
0: a dula ntse tile sebe o tloa ke o tsaba mamedi ke no malenteng mamedi khotso
4: ka kapa
0: marona le kai
4: ke deli kai
0: re di marona ke bona me ma o kai
5: bua le mantho mangwe pele mona ka re bonia
0: marona marona marona
5: a ntse ntse re a mona ka ditlhoni molato a oo
0: o tsho le sedi le di jisa fatshe marona
5: hantle aolo go re bona motshiso pele
0: motshiso pele marona
5: kangi ka kapa
0: a ka metla ke tsho kere tsatsing le na la ka tseno o le hlonolo e le ka nnete ba nntho e leng gana o e labalabela e leng le hlonolo o ifumane le lesedi ke a gola gale o ntse o le rapelela gore wa bona ka ba le lesedi bophelong baka jale o dithotse di le pedi jale o thotse le hlonolo o boetsa gape o thotse le lesedi la o tsotwa la o babatswa ke letsela tupa tsa bapadi drop di radio excop di radio molemong a whatsapp ya hao a digitally ria otla a radio ebe radio re ke ngema mme yo ke tsena ebe ka mo nge a thusha la le sedi khotso
6: allo ka tapa
0: motho wa batho le kae
6: a ona molato ka nne tega mna te le mofumadi go mametse bana ba yo
0: le ba be di fela a ke na bule la
6: ke ba
0: di tso ba re suna vela mo chaufa
6: wow
0: o le di malo
6: wa di tsela
0: mwana me yo se le joanga le se di ka tseno
6: a o ka nne ke re college le go tsoga mana te re ka kallebe ka kapa
0: ane le tse mo ka kallano tlo ntwe mwana me
6: Hala
0: hala ke utaba mutshe mutshe mona wa tsabele tsona seri a jole ginyo la le bilo go bana ke le bilo hona te hona teng ho reng yani ya bro bong ho reng ya di soski soski tsala seri FM a radio e

0: ha ke sheba monna yo o seng le yena ka jino ke hopola letsatsi le o leng wa pele wa ka lona mo ke o beya ka hara diatla tsaka mme ka tlelwa ke monahano o reng ha ke so be malalala o tswe ka sena empa
1: ha o pale ya se Afrika e ka phetwana nakong ya metsotswana e 30 ho e utlwa kaofela ha yona ka African Time. Reka Castle Milk Stout kajeno ebe o scanna QR code e pakaneng. Kapa o kene ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
2: Nakong tsa tahlehelwa bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

ya lo para metsotso e re beya mega se e kabang e erobedi e pele tlo reng yani ya borobong uncle kema willis watsoma ntwana e o gile nga elelwa ga ba ene ke nana ho etsa la gauteng dilemong tseno tsa bo ma willis dilemong tsa bo ata tsa bo 90s ene ga re ha ona le talente fela ba utlwa ona le ntho o ratang ho etsa fela ba ne ba o faka ka studio o tla bona bo big best black afro o ma willis si fela ba le wena e re tjena fela o re gago e re uncle fela e be cameramono he re tla jeka meketeng e fapane ba ne ba na le tsela eo ba tsamanang ka yona dilemong tseno tsa bo di-90s fapane ho na le sebini seo ne utlwa gore marieno ha a sebetse ka thata kapa a sebetsa ka thata bo thula mabota o ntse o bona thula mabota e thula mabota ba tla o bitsa meketeng e fapaneng aforika borwa a o etse nyoko a marieno ne e tsala ke o bolela dilemong tsa bo di-90s o tsebe go ne o na le tlelapa ene e bitswa Ras Mathas ka mona ka Johannesburg Bloemfontein o ne o na le tlelapa ene e bitswa Mingles

0: Motsedi FM. Ke mole. Hey. Mogwabo wa setso le puo ya seso.
1: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand. Ile tjhelete le di bonus bet. Ka holidays le spinner zonke mystery puzzle. Betcha ka tshwarantsa ka fofija. Di papadi ntse kgetjileng ka Playtech. Laboraro le leng ka 7:30 thapama. Ho fitlala ka 8:30 bosiu. Le Sontaha ka 4:30 thapama. Ho fitlala ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betcha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.

0: ka jana khone na ho di mo ya phupu e tla batsa tsia le shumele mo sole mo se le mo ke so di mo sa dikete tse pedi ma shume a ma bedi nang le metse se le senga bela we so e bangwe sa tswa kena dumela nna la ka lebitso ke dikeleti magazine ga tsa mesa le nna le to mo nati zwa go fetela go renyane ya le shumele meso e medi fela he hopola hore di papadi tsa mo hope le fatse za FIFA 2026 adinze ditola pele me abusi mbona he na hayane ya Norway e botsela dipotso le England ke papa data tsa go hore nya le shumele motso le mongwe bo sim bona ba ka tseno ba bo dira tla ha setso ke gaitse di aka pule leo ei aba ka go mela molaetsa ga dikiledi ba pina eno ya Tristan Molivi X botselo king ga ha ya ng hopotsa mofumehle eng hopotsa mele marobe senteng ga gaitse di aka ga nalela bo sim bona he di papa dintsa le fatse re atla
1: Bumam puti, babela nang tsetsengata. O setlela. Bui kemisetsu, jangelo. Baba mbona, ha ba hloke ho balebaleng, hore ba be bumam puti. Moputso wa bona, Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup, e etseditswe bumam puti. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dile motse ka tlase o tse 18.
2: Amakhosi, ngale ya tola ho putsa tse fitileng.

Le ha hore jolo he mabedi dipapadi tsona nnete ya salad ntse di tsola pele tsena tsa FIFA 2026 jolo ka ha busumbona a re tloga setsa papadi e pakeng tsa Norway le England e papadi e tla thakgwa ho re nyele shumele motso o le mong ka kodu ya kgaitsedi ya ka pule leo ba letla re metsetsi nyane le shumele metsi mehlano pele re kana ho re nyele shumele motso o le mong tabe ke monele tsa dithapo he a tsama le mokwetlisi ba ke sa hore ba tle ba alele le mephate pele nka thaba holo ka utlwa gore na wena o fitlhelela ga kale a gao mafela beke yang sa o tshwere jwang e la gao letsatsi la moqebelo le ya jwang o fitlhelela ga ka na o mosebetsing o tshwere ka thata wotla night shift na o selengweso o etsa laeng ga e le gantle ka bophelo ba gago a kontetse e senomorong ya mogala ya 086 3003084 086 3003084 kapa o tlo o tsobile molaetsa wa gago X Facebook Instagram at Lesedi FM at Lady Soski wa zona ka bophelo ba gago. And ke lava wa mrapper sa ba le leswi le malume Vector ba re criminal lo hi chomi.

0: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le qhubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
1: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke jackpot race. Betcha fela ka 2 randa kapa ho feta dipapading tse hlwauweng. Tsa Habanero. Ka laboraro le leleng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa Betcha. Bahlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Lady Soski, Lady Soski, kujile ka tsebe ya uswaka, kama metsi mmino a monna di ke papi mokwena Hot Flame Mpumalang, hadi che fatse a usi.
1: Ski Lady Soski, good night. Kumametsi ka mmino monna di. Bule mo khanya ka zwa strong. Kumametsi le ka usi mingi holo mo le usi boni. Mo a hlodi go mametsi ka matla ke Zastrod ka sarane.
2: Oh Lady Soski, Lady Soski, dumela Lady Soski ya. Tsore nne seng shabalala, tsone seng shabalala. Ka mona ka triple 5 no ntse bua le yona. E ile o fitla ka binone bonyane. Se go tsere se misi plus Soski.
3: Akele bula hola ga se di ya ka tshele bo ha weso ba ba di tshebe metse se ke ne tshebe le metse se feeling re fela se hora a ke ya le show me ke ko nketse a master b dupes ruby diamonds dj v kandlela ko nkela calvin fellow everybody wanna be in love then need to check ho ra lo na mothatsa ba tlong ho mala ga tsunga ke ao o bona ka nnete ya ha o le bona a timo thankile he ke maidi ya nalagato le letlalo le ya hlaka a le dilimo ke re di khotlela mora o bona motho a ntse a ntshafala fela ha ona ntho entle jwalo ka legato mo sa tsotelle ho re na ke legato la boina a ke legato la motho le motho wa haye ho salang go re legato a la ntshafatsa mogotsi wa ka ke re le letlalo lane la hao ha o itheba na matsena a di sa tshakelana a bona ntso ntshafala tsa tsileletsa tsi ba re helang dilo ye kana kana ke legato le jwalo eso. Alright, 086-3003-084 alisa di FM dumela hello hi.
4: Yela, Lady Soski.
3: Adimela, ha itse ya ka ho jwa.
4: Ha mona be ke botana ja breakfast le lunch. Ha ile tsa usi ka nako tsena morena rante ba di. Lady Soski pa ka ne ke a tere diki, ke a tere go botete di go jela ka tsebe hle go ngwana rona.
3: Le matetempele, hona le tsena tse buima tse bitswa matetempele. Dikopa.
4: E di ba pele ga le ke ke le le pa ka hare. Ha ke a kgya tshelo tsa u tshe la ka ne ka har ka ka ka mme ya ba tla ka le tse tshutre di a ba di la ka le tshutla
3: o so di belle ga thoko tse do so tla ha tsela busu bona o sa
4: ye re go be ke le pa ke futhi ka mon ta ke mo me tse le tsho tsara ya ntse di le ka he
3: ka itse da ka ke le bila ho lo tla
4: ha ke le tsho ke
3: all right let's do FM dimela hello hi
5: soski
3: dimela we so ho jang
5: na mona ke wa le ntate tshoute ka mona ka mosebetsing ka mona ka Beltfonte
3: ntate ko hlomphile
5: eh ha sa le ke ntse ke dutse le ka le ka kapa mona ka khutsetsa morao kwa na ka mino
3: ah a etsa ha iphetwe
5: a etsa bo chikuchiki bo patients Africa bo mandosa ka re hey mo motho wa o re wa le khutsetsa motho wa hole
3: a le hopotsa diletseng
5: a mona nne ke na le wena o fikela ka tla roa nya ke papa dia bolo
3: ntate ke le bile o tla mo bele busi bo botla
5: thank you Soski
3: right ba ba di tshebe metse o se ke ma shume a mabedi le metse e robedi le shume le metse go bongi bile ha ile handle ka mora hora ena e ya le shume e re ha ile tse bona here ha te mona re ya
6: so chiseho imitsu tu ya nalani ya bahane ba rona
7: 2 goals in 2 minutes and this one man remain remarkably calm
6: se ke wa fetwa ke dipapa ditse jwa jwa tsa bafana bafana tsana go e fitileng jolo ka rutisetsa leeto la mehopolo e fitileng ya papa ya bolo ya Afrika Borwa
7: and

a buiswe buisiwe ka bona ka petsana matlhagantleng a re gana le nna ka mametse tshebeletso ya lesedi maqhubunga 89.2 o momolaetso tla ka bona ka Melodying Virginia o re dikile dikwa mametse maqhubunga 89.4 ke Charles Tsotsotso mametse mmeno wa monate ba ka gishima ngengqondo. I want to do two dollars to my Liza Wadi ya Mungul. I can like DJ Stakes, Tabingete, Ngamanu Hambe. Sean Stylist, the Chili Boy RSA, Tembi J. Mezo zike mashume ama bedile me swimine. Pile rekena horenga iyele shume le mosole monga. Morhe, mwana mwrili ntinga sere yutu kisa hukena vale mabale ngadi papadi. Obade kilaka shokara no way. Isa la domote tlansi le na hayane ya England. Di papadi inga sa mohope wale fwate za FIFA 2026. Jule ke papadi eto ta kuha horenga ya. Yele shume le mosole monga. Fela kilo kena horenga tle ketia nela kaisi diya ka pule liyeo le moko etlisim. Metso tsinge le shumele metso me hlano pele ho hora ya le shumele motso o le mong. Vela wa se ba ke mafola beke ke moqebelo. Se tlobusha betu ene pine bina ke black kid. A ke wa tsaba re bo shamo wa bo makoko. Ba go bo shamo makoko.

0: Ehle a ska go jalo mo ya go jalo lona wa tiba nenze ke tla go wena ke tlo go ebe wena nke tsa re re foleng yana ka hle
1: o se ga se se bathe o batla nna ke tsa mo re batho ba se kampa ba ba bala nna ka poso bua ba ne ke tlisteo
0: ga mo go tsiya go tlo swa swa tena ba pale ao ha o sheba go re like na surprise video ka ofela ka ke mang a ka nketsa go feta wena
1: tsa mfuta mang yo mpo
0: he batho
1: ke le ka khudiswa ka ngwana ha o shebile ha hona motho ya ka khudisang ka moriri hela le wena ba hantle
0: a ke re ka hona ke reng ke batla
1: ho o nahana ho ba ne saloni ya simpila e tletse
0: ke dumellana le wena hle mkhotsi a ke re ke ka ho ke wena a tlo nketsa go motle ka lenyalo la ka
1: eno nka yetsa ke tutubetse ha fela nyana le lola ha o le tswela pele
0: tshong sentia ba jwang jwa la ho go jwala o sanse ke nana ho o thabetse kanti o lakaletsa go lola ka lesikala tswele
1: nna a ke o lakaletse le dipati
0: ha ya ba o tshabe mo
1: o tsa hore na ha bani a ka tseba hore o robetse le den na konyo go tshwanyane pele ho ya hai o tlo re ho tloetse o nahana ho nna ba tlo ho nyala
0: ke bo ska makala
1: hey ke bohloko
0: ao ke tlo bohloko
1: he o hlofatswa ke mesebetsi yao
0: eh wena ko hena le mboko go ke bohloko go bohloko go tyanya tshwanete hona o tlebella kae fani o le dene re robetse he kapa o so re dile ho mojwe na ho bane o na ho mojwetse
1: go tlo le nyalo le sentse le aua ka fauchina le shano nte e dula e hlahela le ha o ka ba gwaeta kapa o e rwala ga tukweno ya hao tse he tsaka puleng ya
0: eh ska ba tlomba pisa le pe nna o ba ne taba ka puleng ha itswane ho hang he
1: tsone ke ho ba ne ke mafata yena na o si taba ene tshwane lo ka ka biri
0: o si e fa pa ba ne nna le robetse pe khutlelana le fane jwale puleng o ho mahali a nyala ne ditshulwane he batho he o jealous
1: ka tsong ka bola ga ho rato ga ke tsebo ba idomo ka pa be le hona o ntshang ditlhu khala tsa ho tsa gore e hlile dikotsone ha o sa ba ne ho ba ne he jwetse fane he he hai hana hore ha ona thata
0: e ke mo jwetse jwang hobane e nwe di fitile ka tlo mo jwetse ka ntho tse dileng nna ne re tla bophelo bo bo ka haiba o ele lusa ha o hlokela hore e bentse ke bua ka tse fitileng tse tlatlang ditlo ba maqeba ha tse hore ke ne ke ratana dene mo si ine bo le bong fela ntho fela ka ntibetsa hore e ke tlo tla fani ntho e tlo senya ntla ka nna
1: ka ha o le dene fitile ba ka ile peo ka mo pe hana bo su bo bo le bombo bo buang ka wona
0: se pa o tsamaye hle
1: ke tsamaye jwang go robetse den
0: Wasa,
1: kiras.
0: Wasa.
1: He?
0: Wa o ka go buela o di mo kana
1: ke. Ema ke o le.
0: He?
1: Ah, o si. Ene ba ntse ba kere ke sine ke. Ha fela ma wa tse ba ke.
0: Mona.
1: Ke tla thola but ke thola le kere. Fela o ska re. Ha ke ya o itse. Ha tsena tsa hao. Di se dutswe.
0: Cynthia o eng ho ba ne nna le dene go robe. Ga etsa ngwana.
1: Na o
0: wa fani.
1: O thena.
0: Wasa.
1: O thena. Ke ga ke ka why o tshwile gore ke
0: hey hey a di batle batho ba tle banane
1: o tla e ka ba watse ba le mo la toilet paper tlo fela no
2: dumela hle se mma batho
3: dumela principal o ba ntle mme
2: ke ntle mme wa tsa fela wena o ntse hantle
3: ke hantle empa o sheba ha le ka go principal e ke motho ya sa robalang ngwang bosiu ke ene
2: wa tseba ga ke gopole ke tlile mona ke tlo bua ditaba tsa private le wena nase ke gopola ke tlile mona ke tlwa taba tsa mosebetsing ke tlo bua ka nna jale ya gore ke robetse kae betse ga ke a roba ga ke bone go na go kenang teng
3: o sekang fa di-hot beans he a bona ko shwa o omakaleletse empa ga o na bothata prese ko omametse o ne oreng
2: mamela ke ne ka tla go tseba gore nna ditukisetso tsa marate ntse di yajwang
3: ela di ise di ape
2: ma batho
3: ne ke kopa tshwarelo hanyane ke tla ke yana gore ke tla bisa kopano tshege amang re tsebo etsa ditlhophiso e le nako ke a leboga ga o nkgopoditse
2: tlhophisantlhophisantlhophika pelenyana mmeke kopa gope repoto bonyane pelo la botlhano gore tle re tsebo re ise batswadintsha le teng fokene yana e arabe founu ena re tla bua hello ee ke ena a bua kae police station ke ntate ke tatla gona jwale jena ke ya le bua ntate ba bye
3: prese o etsa ke mafouni tlo bua ka playstation ona
2: wa tseba ke qata ke founu e mmakatsa mma batho
3: ke a bona le nna otlhe ya makatsa ka tsele o shelang ka teng o etsa principala o tweng ke puleng gantle
2: ke founu yalwa ke di-tv o surprise vile ma playstation o mpolelela gore ke tle police station mo bapile ba tsa puleng
3: ke tshwane o etsalang o ntsa le

0: tla bogalo go tlhora ha ke nlato go bongaka
1: fela ma di thantsa e wa hao yena o reng ha o motsa tlhomonga ka hopa rona o le eng hape
0: a tswa ra puleng ha so tla mona go mpona o ha ke tsebo e mure ga e kufeng mo mo thabile o ke tshwego
1: ha o nthwe ka e etsa ya ba ya makatsa o ne ba le ga ke hana la o ka thwe ke a iphile fie
0: o jo jo
1: a o ipola ya o ya mathata ha nka se mga hela ba dino wa le firi ha o nthwe mo hlang
0: empa a tsa o ya le ka ka tsho bua ka yena bueng a ke bona o se thusa ka letho ke tla ke ke fuma le ba ke mala bo pa ka tla bo ntusa gore ke tswe ka hanya ya ke nya ene ka bo yo
1: kana ha mo le tse ke kipima ka tsonya mo tsa
0: easy
1: ke nna le go ke se se
0: easy
1: ke nna le wena lo ka monana le nna ke tlo fopula gore ke be ke fune nnete ya gore ke eng e hetsa e ha o ntlo dula trong mona ntse ke le teng never ha e ba tsa di go hlotmane bo pa mali po ha e butswela pepete
0: batsa wena ke ga go lebese he wa tswa ka bonthusi motswana o nthusitse ha bo fela ha ke tsebo rena ga nne ke tsa jwa ka beng ka tsa jwa
1: se ka tsenya ho ha
0: ma ke yona le ntse ba motswana o sa ntse ntse se tswe tsa mona a bo re ka mo ke bora ile na ha e ka teng
1: ka
0: hala ke di tsile ha e fitse
1: ko tso o ye o mo ha foka tsa re bona o tsone ka mo
0: motswana nthutse ya di tswa ka chete le wena wa tsi
1: a ga se
0: nka se tlwele o tshwenya ka halo go neng wa halo o na le tšhelete e fetanyana
1: ka moya motswana o nagane thata gore na go etseng tsatsing le mogale a ka ba ba ba tšhelete e fetang lefatlheng ga o sena molato gona ona ke o tlameletse fela ntho e re e batlela mo gore na re tsee gore na nnete o tsala le ena mae a ipatlela nnete gae motlha ebile a tso bophelong
0: bamotswana mo ke leng teng kore ke seta o nagana a ke gopola fa gore nka nna ka lwa ke mosebetsi neng kane ke jwang fala ke ne ke yalelampu ne ke bate mo yena
1: motswalanake fela maare nto ka o bolelang yona breathe in out breathe in out
0: jwale he
1: ela lefoise gore na o etsaetseng le jele eng ne di phewe mang ke mang a o tliseditse tsona dijo tseo
0: ke gopola ke gore tsatsino ke kere rolo re take away
1: eye
0: ya ba ngwaga gore mo o tlaya ka ndula fela beya ya ba o ngwatha dijo ya ba ke a bona go maga nnoma dijo tsena ka ntsheletseng na di nyane joe wat motswala jo tseo ne di tlampe di joe ke nna
1: bit boleletse
0: motswala pudi o ne batla mpolaa
1: ko boleletse
0: heba
1: wena o ruruile mose a tlong ga thuile marae
0: ke a gopola
1: jalo ba olo mpa monna wa gago a tsegwe gantle mofuta o feng wa mogo fela wena
2: ngwana senthi o ne lebeletse gore tse jwang o ntse o tlo ngwana wa heno dilampolae
1: drop the act he o tseba gantle o thulang a ke se a o bolaya ke ona ena a batla go mo bolaya
2: wa tseba ga ketse o bua ka eng senthi ga ne ke batla go bolaya tshola gobaneng e le ya qeteletseng ke sepetlele
1: ke taba ya nakwana fela taba tsa tlabe di le tenemeng very soon nto tsa gao a tasete ngwananaka o ne nagana go tshwane ke ene a tlo jang dijo tseo tsa gago fela ka letlhonono ke wena e leng a dija le wena o ntse o ipotsa le ka jeno gore go tlile jang e be ko wena jeleng dijo tseo
2: cynthia ko o bolale gatore ga ke tsebe wa ka eng ke a tseba gore ga o nrate wa cynthi fela ga ke utlwisise gobaneng o tlamaya gore o nketse le ka ntho empe ga kana bothata ba reng
1: kawena ga ona mo nena e kopaneng le rona ke a gore kapa ko tloile o tseba gan ke bua nnete gaufi le kgotho e tla re tseba nnete ena mme wena o tlo ba ngwena a o kwalwang nke nnotlolo se tsena ba se latlhe kae mololotsa too wa gala botšhane
2: batsa wa ithetse betere nna ke ba nnete ebile ke a tseba gore ke bua nnete ga ke nataba gore bua eng ka nna kapo o bua jwang ka nna sentle o tlwaetse o bua gampe ka nna
1: o ke e rata ke gore ya o thetsa ba wa thetsa lefatshe le ena ka o fela wena o ka se ithetse
2: bolenannete
1: ya gore o ipolaetse nna e tla e o ja tsatsi le tšhabang le dikelang o molae pole o molae o bolaeana gago ke a ipotsa
2: gorenaobala jang a ke na o kgona go robala
1: o le ngwana tshelang pele jalo o pile wa mogale molae to
3: then aa wa jaleng ka se lokeng o batlaeng

0: Vous dites des bâtiments.
1: Et moi, je suis pour la raison. Et il va y avoir un peu de temps. Bon, en parti ma moi en train mona mi kai hantle ntlo ka motho le fatso o ka tswa o ya pele gapo ya mona wa ngu
0: ti ke ke ka ngwe sa ke botle le nna jalo ka sadi nka thaba ha o ka mtsa gore o nthata ha ka e se go tsena ka ofela ke ke tlameile gore ko o she ko futume wena o etse ntho sentle ah e tedi o tseba ha le gore o tshepisitse go tweding ko pa se batsa
1: mpo ma ile a tlo ha nne ka ready ke ga bua ka lebaka la ditšhelete bona mara gompele e ka ba gantle wena kankemelo of kerme jalo ke nkaa oloki re tla sebe tšhelete ena e nka o feleka re ba etweding ya fela bokati o nana ke wa jan fela o se ka gana o kannete ke e tlo ba popnyana ga o mone ke ntse tsa ditepesa
2: Fela ha ke utlwe tsholwane ka o hopola hore e re ntse re tjo tsholwane ha ka.
3: O ke te kuhutse. Nna o na le ntho e le nngwe fela ke utlwang ke thetse. Ke ya hore ha a bolelelwa motho
2: ka sho hape.
3: Nna wa hela hore tsholwane o ne a ntse a bolaya puleng. O ya puleng batho a se ka phonwa.
2: Nyana hore ke re iphe nako re lo mpuleng wa batho ba tsena. Mme wa mokona wa tseba sono ka puleng.
3: Ee. Sho nnete. Re tlameha re fe tshehetso. O tsebana ke na re re ke re ipanya re le basadi re bomme e tle re ha ngwaneng wa motho a ye kgotho bekeng e tlang rona re be re etsa gwantlo gore tshwane ena baile a se ka ba e bone
2: mme mamokwena wa o bua nnene o ke monaano o tle gagolo mka re tlale o re bone go lwane ga fe baile wa utlwa go ba ga a thola baile a tlo a tlokelela poleng
3: ja ke yone nna ntho e ntseng naganne fela a kompise e le gore tshwaneo o ne a nanne go bolaya puleng fela ke gobane tsholwane a sa rate ngwane wa gotho a sa motlhae e a batla go fela molae e e bobasadi
2: hai mme makwena ga ke maelane le ntho leng a e entseng fela re ka se eme fela ga shebela ya e entseng wa seba ke go wena jacobs violence e jele seagolo mo naeng ya gotlhe ke bona ba tshwana go tsholwane a nagana gore sadi o lerwa ke lefontse phoso aa tlameya go ema motho mamokwena re le basadi tsa presvid
3: o ke nnete ke nae kere re tlameya gore re le basadi ba sa presvid jalo ka gao lwane beile se ka ba e bona legale a o bolela thokong re etse motlhala ka ena gore ba bangwe ba tla tsebe gore mosadi a se bapalwa a se potele thong ka letlhaka yes
2: ba tlameya gore ba tsebe rona basadi ba sa presvile gege no to
3: gender-based violence yes
4: bathong moga o nkisa wae nna ke na le mabaka nako ela o mpitsa mona ke tla ke matha e bathong
5: se ka batlo bua tsie batimo
4: o tseba

0: nta hore wa nkota sepati
1: he betho
0: e banna ke ha ba tla ke tla o bitsa anytime
1: wena sekolo tse sa ho fele mohali ha se fele
0: e banna
1: he e u tuaka o nketsitse ntho se ngata ha ho philong ka sampolela ho ntse ko bolota la hana jwale
0: mosadi o tla tella ho nkolota mohla nna keng ha o sa nkolota
1: he betho
0: ha ile hona jwale ha ba tla o tla me ha hore o tla o na ho nna
1: hey obutwe bona ga se khona mahali hona nje na go e fedile bophika go jwetse e fetotse bophelo ba ka
0: wena
1: ka thong
0: o bona ntho ya hore ka fetola bophelo ba ga go la ho no tbatalo ga go thwe ka di million ke tsela fetola ba ga o ndo fetola
1: ba a ke tlo e la ke ntse ke matha ka mora ha o batla
0: bona go hela ho nga ntsana le nna wena ha ke o batla go batla ra go wa betseng ke re na rana na
1: go tla eng go bona eng ke mametse bu hey nna ke batla ho zapela batho ba mpona le wena mondila
0: bona tse ke tlo kongrajuta ngwana ke re le spado male kutlwa go tlo wa nyalwa ngana ke itse hema ke tlo ikutlwa from the horses mouth gore e taba e ke nne
1: wa tseba gore ke timogale a ke go bone eno e itlesetse dikoranteng wa bua ka
0: ke ka tlhaba gonkara kapa go sholwe gore ke nne ka gore wa
1: a ke shoe eng
0: a ba putso ke nne wa nyalwa kapa tšhe
1: hei a nyalwa tamae o bane ko kabila ke go ntho ka
0: wena not so stella na lo wena ga na ntho tse ata tlamea mo di bua lo wena pele o ka ma ha o lo jwang ha ile mona o nya ke botswale wa ka ha bo fane re ding last man steady last man steady
1: shebe o tlo eng wena le fane le tswale he ska ba di phoka ibile phoka la pele a khale
0: ha ni ya nyala wena go tla hantle la ha ile botswale wa ka ba nna wena re bitswa ke re tsebela diphiri tsena tsena tsa gale
1: e le gore ga antle mogale ke eng e o e tlang go nna oba nna ga ke tsebe o lomedien le gona joke tse borso
0: but joke wena oba wena e le o nyalo ke fae o neng o matha e go neng o matha ngwana batho
1: mogapa o kgabane ga ke o mamele o ntse o nyenyefatsa ke kopa go kgabane le nna ke tsaye
0: as leaveorele le kere fa pele o tsamaya ke o gotsa gore tsong kolota
1: kolota
0: ha holo jwang go lo dula le fa ke toroka ke to hloka holo le te
1: he batho mmale o ka se le hore ke hloke nna wa ka botshebe ihle ntse tsena tsa ho ke kgetile ka tsona ke se se bophelo bo no
0: ska tlo ke tsa betere mona wena spot he go ntse o tlo ntla mo sebetsi wa no ile go yetsa office ni patu tso go yetsa
1: hey mohali mmale bona mmale ba tlo go kitlo go di file ha Hela nka se khone ka le tle ke gathe dipelo bona.
0: Ke sipane. O tla khona jolo ka ho ile hona ka office e pato. O khona le hona jwang.
1: Fela ile ntlo mo go ka mahali ka ba hoetsa lang ka wena.
0: Ke tle ka ba jwang ha ku kwa di tsa hore o nyala le fani. Ka tshona ka ra nna man. Ka ne di thapelo. Di arabe ka ra go mo le sa rapedi tsena man. Tele man.
1: Ke o kopa mane se se sa le nyalo la ke ke o kopa. Ke o kopa mane o go tsena ntsa ka.
0: Ka se plan ya ka yena ke monna ya na mamela. Ke tloela o setle in pele e ba setle ba move ke re bapala chese fela ena move ga ke a tloa ke e bone ma re tla boela kopana ke re maranting
2: shut up seipadi ai ba o tsela ka mona le ka mona ka jese fito ke ga o latelang ka moso.

0: Lady, ha sa mpolella hore ntate ha bo fano le seipati ba cha. Ke se ke utlwa batho mo strateng.
1: Hey, bonyana. Ma ke se fela lwa lo kwa mkhoma ke seng ka di. Ke teng ke di betse monna lo bo bolella hobane. Wena ka ona ho tsena ka ho fela ha ke dutse la pe mona. He mwana ke wa ntwantsa. Wa ntwantsa. Ke tsiki ke ipotsa ha ke fitla la pe mo ho ka ba le khotso nne.
0: Nna.
1: Ka di.
0: Ke di ke lwantsa wena.
1: Hey.
0: Daddy, nna ha ke hopotsa fela ka ditshepiso tsa hao hore daddy o sa hopola o ntshepisitse 1, 2, 3 ke a lwana. Daddy, ke mosebetsi wa hao hore o nkgotsofatse.
1: Obona ha o so bua tjena ke a tseba ka nnete o so batla ho qala da utlwa
0: daddy
1: ha re e tlohele taba eno pele re qabana mphote e re ka mpa ra bua ka bolofane le seipati o betetshana monga ka tshwa ka taba eo.
0: Ntse ke sa kgolo ntate ha bofane e seipati mara a sa ntate ha bofane mabanyana mo a nentseng a re seipati a sethapi ya hae batho
1: e o ka bua o bile wa tseba ka nnete emponyana wa kabana hei fane ke mampha wane utlwa ha kata ka nnete a ba iponega ke tlen e fane aa seipati ka ga batho ba bohleosi a boshebe fela e nna le kgale bona ke re le kgale man ko go lang ka sala le seipati wa tsaka le babedi fela lefatshe mo bona nka se moshebile o mosheba bona ke sheba
0: bona o bua jang ka basadi ba batho ke basadi ya motho motheo
1: o so lebetse gore monna a se kgalenyana mao banyana ga seipati a batla gokabanyane
0: neng
1: seipati tloa mponyana maseka e tsametlolojena mane a o sa gopola motlangwane wa nantlhatseditse wa tseba tu a tatetse o dimaka go di ngwane o no kwatile ebile o se o batla le ongala o baneena a tlonyane ne a fela e chese o angalamotlatsatsi
0: leo ke gore a ke soka ke kwata jalo go tlwa didi ke ne ke bona gantle gore o ratana le ena seipatin ke kore ke sa gome
1: ebile ka baka utlwang kga matlatsano ga ntse ke naa tseba a na le mokedikedinyana wa matlheunyana a jana
0: kaeaona
1: na fela ka nnete se ke boka le seipati wena oa tseba danonea wa nyatsa man e ga ompone gantle man ke kebe phadile eno ke mosadi wa surprise bile na kao fela le tatsing teng to ausi o ne ga ikagela godima ka mona a batla kanee ke tokobala ebane o batla goetsa ke ga jale ke santse ke maketse fela jalo go ka jenle fane o sa batla go monyala
0: mara dedi ga re bue nnete dedi phoso e kae gantate ga bofanwe a batla go nyala seipati mosadi eo a mo ratang kore phoso e kae ga batho ba babedi ba ratanang ba batla go chata motlho mo seipati o fetogile ntate ga bofane o bone se waka
1: empa le yana fanyeno gae a se taba gore ka nnete ba tseba amane aa ebile le kgongwana godimo seipati a seng ka o fetoa ke o gana maponyana bona ka a ntse a le jalo o fitele a ya lebiteng otlwa fane ke gona a ntse a tlo o tshwara mathata ga ngwaneng seipati
0: dadi sa bua jalo wena go baneng etsang tate ya bofane le meloije ga se rengelo ng tate ya bofane o lebetse mabanyana mo wena o neo matha a ketse o nagangwe ke metse kapakeng ka dibateng tsa bo sofi o sa gopola ne ntse re bona gago sofi mo tshwanetse ba gantle le sofi ga se lengelong
1: o bona e tsang fane
0: a ke tsebe o nagangwe ke metse kapa ke diphufudi ka dibateng ka bon
1: empa tsa o tlampola ka diso empa he mona a re dipoelo wa tsaya keng o santse o bua le ka bodi wa etweding ke kopa o seke wa tshwara taba eno go gamphonyana ga ke ko o boleletse gore ke sa lokisa taba tsaka tsa ditšhelete ebe jale ke fa white wedding ya gago eno eo ko o tshabisene akutlwa
0: dadi wa tsaya nna taba ya white wedding che motho wa batho se ke bua gobane o bua o ntse o ntshepisa yona nna ga ke tsebe gore e tla etsagala neng ke bone ka re motlhomong o ntse o mpa bua fela che gobane o batla ke dule mo ke gotlele
1: gaebanna ei ao mathodiso se ka etsa tena ma o bolele ga kae mpo gore go na le tšhelete eo ke neng ke e lebeletse empa jane taba tsa teo ga di a tsamayang ka bose ga o bona ke lemedimo
0: nawena nako tsena kao fela ga o tlamehile

0: fitlhile sena go mo di ya ma mela tsatsa mo tsao tshirna e munyaka ya tlhano ga olo dikete tse go le kgolo le mushuma supile men ke ntabise moki ke tsa male morana male tsijo
1: le mwatsaka ke ne ke sa nahana ka nnete fani o tla qetela anyetse sipadi
2: nna o monyetse ka poetsa hala ke thabile kore ka nnete ka gana go etelele go be le ntho entle motseng wa bo rona hle squad ko ena ka ofela re la go utlwa ditaba tse bohloko
1: tsona ke taba tsa kwa ka nnete bile di ka tlo ka ho a mpara ngwane wa batho
2: ka o hele
1: wa za rona bo squad re gatetse ke ntho ya dula re matha nyewe tsa lapa a ba mona surprise vi we ke khale ke matha
2: yo mo hatsaka ke ke bona go mphenke ke be ba udile he tsa batla letho ka poso eme go neng ka paneng nna ba kokota ba hela ha re
1: mphosa ya e e ibile nka thaba ntlo ba neng ke be ene hele wa le he ke monna motho ene
2: utlwa
1: e ibile ha o ka thuma ile ma thante ba le mo di sana ba ne ke a se ba fela ha ke qala ke tswa monya go lata tshelete ya kela
2: hai bo
1: e ya bo ke a tshwa ha tshwane le bana ba bana ba ka re tsholwane le bopuleng he ba tswa ba tla dula go isa kwana le kwana ha ba le man ha ba le futhi ba
2: yo
1: tinch
2: Deskwati wa tseba ho bua ka bao. Lona wa ka o bana matsa di kgolo. Batho ba nkopelo ba o ke o bulele.
1: Wa tseba mo ja ka ke ne ke ra hanana le wena thono utsho. Empa he ka mara ke e mo ke bona rena ho etsa eng. Ke le ka dumela le wena ka nnete. Wa tswa tsholwane. A tshwara ngwane motho hantle. Ho hama
2: tsa. Oh he lo ka tho. Fela he ke a le ka bonyana ha ile mo ile wa tsama wa lohlente skwati.
1: Eh.
2: Na ke se ho ya ba tseba. Hobane ha ke batlo iphumana ke kentse pula bathateng. Yo, bulele o etsa e fihla mo.
1: Ke fihle no ka fumana tsholwane a ta go fele.
2: Eh?
1: Wa tsama ka motho a ntshang ha meletse ngwane o wa batho. Khanti nne o na sa mbone ka letho. Ke re ke a thiba letho ke ha sa mbone.
2: Wa se nna ke ipotsa. E lo ga hantle ntlo tsholwane e sa ka ipula na molata.
1: Tswa taba ya bona e thata mahatsaka.
2: A she thata.
1: Wa nne. Ke a thusa. Ba ka mo fa nomoro nye nngwe tjenana ya motho e monye o wa thusa be ntsena tsa manyalo ka ra lo batla tsomono no ke le bona re na mohlomo ke ke a thuseya wa tseba le ha se ya khutla a tshe ba le yena motho yona ka bona hantsi jwa halo hantsa hantle fela tjenana empa ha ke ne ke mo he ke bona re tsholwane a a a ho hang ha hantle motho yona ho hang ha fetuwa man
2: o deskwete e wa mo tseba motho yo o no bulela ne ka ino ga tsama lo khatikeletsa
1: a nna bo nnete ha ke mo tsebe hore na ke mang wa tseba pampiri ena ke fumane nomoro motho eno no gona o nono renkeng tse ba di tsamaisa ba
2: re
1: thusa malapa a mata ebile a mangata jo ga cete o bua motho eno no ebile pampiring e wa ona gongotsweng go ngotswe ka
2: segopotlaki
1: bolelelana go thoeng gathoe a re bring back lost
2: love ka nnete mohatsa ke tshabe o rapele ka thata o rapele batho ba gago empente eno ga senyaphelo ba tsholwane
1: ga ke re ka moga gore ke ampiri eno ae motho ena
2: bothusamamela ke ya o rapela gobane ga o ka phoso e tsagalang ke lebitso la gago
1: Ela, mmena me mapakiso.
3: Ela wena, a tswena o nompotse, o sa dielo ho madirwane.
1: Mme mapaki. Mme di fitla ba tse le se mme.
3: A ke batle.
1: Bona, ha se ka go tla ho me mapakiso ke a pahle marone.
3: Wa tsobulele.
1: Yem.
3: Bo hloko ba tseba, bo thutho hele leng ho yena. Ke khona wena o na go taba tsena di fitse ho bane wena o ne a se o khokiwa ke. Ke tile ho lona ka go tso ya ba wena o nlele ka jolo ka ntla.
1: Mme mapakiso.
3: Wa hao.
1: Ha mme o bua jwang? Se ka mpontsa bohloko ka nna mpa ke tla kopa. E ya mme ke a kopa hle.
3: E hile go jwetse e bile go tlo ke a bua a bohloko ho.
1: Ha o bane. Mme mapa.
3: Ne le tsentho bohloko ha mme. Ha ye.

0: The toilet paper, little fella, no.
1: Dumela hle Mr. Simabatho.
2: Dumela principal, o ntse hantle mme.
1: Ke hantle mme wa tseba. Fela wena o ntse hantle?
2: Ke ntse ke hantle. Empa wena ha o sheba ha le ka go hantle principal. E ka go motho ya sa go balang ho hang bosiu. Ke eng etsala?
1: Wa tseba ha ke hopola ke tlile mona, ke tlo bua ditaba tsa tsa private le wena mistress. Ke hopola ke tlile mona ke tlo bua taba tsa mosebetsi e seng ke tlo bua ka nna. Jwale ya hore ke robetse kae ke robetse ha ke a robala. Ha ke bone ho na le mo kenang teng.
2: O se ka mfa di-hot beans he. O bona nako shebile jwa?
1: Hlemisa.
2: Ko o makaletse empa he. Ha ona bothata principal. Ko o mametse o noreng?
1: Mamela. Ke ne ke batla ho tseba hore na ditokisetso tsa Mandela Day ntse di ya jwang?
2: Jwe. Hana Mandela Day se di
1: aphemetse. Ma batho.
2: Principal. Ke ne ke kopa tshwarelo hanyane. Ke nahana gore ke tla bisa kopano le matitjhere a mang. Re tsebo etsa ditlhophiso e sa le nako. Ke a leboha ha o nkgopoditse.
1: Tlhophisang ka pelenyana mme. Ke kopa gore le mphe report-o bonyane pele ho Labohlano. Hore tle re tsebe hore re tsebise batswadi nako e sa le teng. Founu ke ne ya nna. E re ke arabe founu ena. Re tla bua o tlwa.
2: Alright, Principal.
1: Hello. Ee, ke ena a bua. Kae? Police station? Oh, ho lokile ntate, ke tatla gona jwale tjena. Ke a le bua ntate. Bye-bye.
2: Principal, o etsahalang? Ke mang a founung? Ha ke re ke utlwa bua ka police station, o etsahalang?
1: Wa tseba, ke qeta ke fumana founu e mmakatsang mma batho.
2: Ke a bona le nna hore ehlile e ya makatsa. Ka tsela o shebahalang ka teng, o etsahalang principal, ho thweng? Ke eng, puleng hantle?
1: Ke founelwa ke detective o tswa Surprisevilly mane police station. O mpolella hore ke tle police station mabapi le taba tsa Puleng.
2: Ke ne ke tshwenya ho etsahalang. O ntse le hantle Puleng?
1: Puleng o hantle.
2: Ee.
1: O thutse result tse di kgutlile, o fungwane poison dijong tse wa di jeleng. Jwale ke bona e ka ba batla hore o mohloma dipotso ka yona taba ena.
2: Ebe e le hore ba nahana hore ke wena a mo tsheletseng chef dijong?
1: No, ha ke nahana hore ba tshepa jwalo. Empa fela ba batla go ba ntlhome dipotsonyana di se kae.
2: Nna
1: ke tsebe letho ka chief le gona chief o fitlhile jwang dijong.
2: Tjhe, le jwale yona ya makatsa ka nnete gobane le dula le babedi ka tlong ya ebe e ka ba mang a na batla go bolaya Puleng.
1: Wa tseba ke a ipotsa le nna fela he Puleng ke motho ya etsang dira gotlhe mona ma a tsamayang teng. Butlwa wa tseba keng, ke kopa ke seke ka tlhola ke sentse nako mistress, ke tla utlwa ditaba gona teng.
2: O mpo tsamaye hantle tlhe.
1: Monna e mohale, wa bona ha ebane o tlile mo o tlo bua ka taba ya gago e le sefifi. Ke itse go wena o bue le Puleng e se nna. Gona nka se qobelele Puleng gore a etse ntho a sa batleng go e etsa. Jwale ka ha wena o ile wa kgona gore o mo etse gore o robale le ena. Le gona jwale tsamaya o buisane le ena gore a dumele o tlhapa sefifo o ntshe nna tsholwang ditabeng. O ntse o nkutlwa hantle.
3: Ke a utlwa fela ga ke atla mono ka taba tseno
1: tsaaofela
3: ga e ba Puleng wa hana go tsong wena o tla gotlisa tšhelete yaka
1: heaantle nawenaetse
3: gantle
1: e wena o bona kore ga onchebile o bona toy yo o ka bapalang ka yona ga wena o rata e ngwana gona ga o simoo ka taba e o tlile mo o tlo batlang gobane nna le wena a re metswalle ga ke batle ntho ena ya omane ya gore o batle wa etsa ntho ya otle go nna fela jalo
3: a ko se ka ikukela godibojena le wena tsholwane mane
1: batla
3: ke mo itseng ke batla setswalle le wena
1: o batla eng o batla eng ke
3: utlwa gorena ke kena kae ke batla go utlwa gorena ga e le gantle monna o nkga lefotha tabeng ena ya go tlhokagala ga ngwana wa ka
1: ore
3: nkutlwile
1: wena monna e le gore o imametse gantle gorena gore mmale o batla o reng ga gore ke nkga lefotha go tlhokagaleng ga ngwana gago o tsho fapane tlhona
3: ona tsholwane o dule dipheto gore Puleng o jisitswe chefo dijong
1: jale
3: le mapolisa a ne o bitsitse gore monna o lo araba taba ena ga o jalo ga go jalo
1: ke batla o mmamele o mmamedisise monna nna tsholwane am a pedagogue by profession a principal for God's sake ga ke mmolai jalo ka wena o nnagana man e banna gona o ne gore nna ke tsebelele kae gore Puleng o kile chefo kae ga o tlonkemelela mo ka lesome le sena motho
3: ke tshepa gore o bua nnete wa hanka fumana

0: dipapiso tsa gago o fana ka mabaka a gore ditšhelete di a shota. Bona banna ba sa etseng di-excuse bontate wa bofane. Motho a batla go thabisa mosadi wa gae o etsa ntho e nngwe le e nngwe batleng a gae.
1: Wena o kgatlwa ke nona fela e feta ka tsen seka mpapisa le fadi ausa man e fadi wao a seka mpapisa le ena ausi bone eno ga a tseye maemo a e gantle a e mona o eme ka e gantle ntle jalo ka motho lefatsheng o ka tse wa ona o ya pele gapo ya
0: ngwanantho ke le ka ngwe tlalosa ke gore le nna jalo ka mosadi nka thaba ga o ka mpontsha gore o nthata ga kae e se nako tsena kao fela ke nne ke tlameile gore ko o phushe ko o futumetse gore wena o etse ntho se gantle e dadi o tseba gantle gore o ntshepisitse white wedding kopa se ka itebatsa
1: empo ke maile a tloa ganne ka white wedding ke ile ka bua ka lebaka la ditšhelete bona mara go mpolela e ka ba gantlentle wena o tlankemela go fitlhela dine jalo ke nka tlaela go lokile re tla sebedisa tšhelete ena e teng ka go fela ka tuo re etse white wedding yao fela bona osi kati o nana ke bajan mara fela o se ka a nagana o ka nnete ketlo ba popaenyana gao mona ke ntse ke etsa ditepesa ke re
0: ke leboa papa teresa didi mamela ke a o tshepisa wena monnaka ditepe tseo o tla bona batho ba di etsa wena o tla bo o dutse setulong sa mane jalo ka morena e o leng yena wa
1: bona ditlwelele se re tla diona motlha letsatsi la dinyalo
0: ke leboa tlhe monnakaeeeaefane
1: ke yona jalo sa batla o nka lenyalo la e le nna ke seng ke nyala poetong no ke a phetisa ke kena tshebetso
2: Hey, mema mkwena, ise fela ha ke utlwa ho thwe tsholwane ka ho hopola hore e la re ntse re tsho ho tsholwane ha loka.
3: O tsoa ke te kuhutse. Nna o na le ntho e le nngwe fela ke utlwang ke thabetse. Ke a hore ha a bolaya ngwane le wa motho.
2: O ka sho hape.
3: Na wa helelwa hore tsholwane o ne a ntse a tlo bolaya puleng. O ya puleng wa batho a se ka phonngwa.
2: Ke nahana hore ke re iphe nako re lo mmona puleng wa batho ba tsena. Ao, mema mkwena. Wa tseba ke sono ka puleng
3: o bua nnete re tlameya re mofe tshegetso wa tseba nna ke nagana gore re ke re ikopanya re le basadi re le bomme e tle re ga ngwaneno wa motho a ya kgotho bekeng e e tlang rona re be re etsa mogwanto gore tsholwane ena bail a se ka ba e bone
2: mme mamokoena wa tseba o bua nnete ono ke monaano o motle gagolo mme wa ka re tlameile go re bone gore tsholwane ga fumane beile wa utlwa goba ga ka thola beile a ka tlo a tlo ketelela puleng
3: ja ke yone le nna ntho e ntseng ke e naganne fela a kontswetse e le gore tsholwane eo o ne a naganne go bolaya puleng fela ke gobaneng tsholwane a sa rate ngwane wa motho a sa motlhale e a batla go fela molae e bo basadi
2: hai mme mamokwena ga ke dumelane le ntho e puleng a e entseng
3: efe
2: fela re ka se eme fela ra shebelela ya e entseng wa tseba ke re o entseng ee gender based violence e jele setse gagolo mo nanaeng ya rona tle ke banna ba tshwana le bo tsholwane ba nagana gore mosadi o lokelwa ke lefu a entse phoso aa re tlameya go ema ka motho mo mokwene re le basadi ba surprisevill
3: moo ke nnete ke ka gona e ke reng re tlameya gore re le basadi ba surprisevill jalo ka ga o bolela tsholwane beile yona se ka ba e bona legale a o bolela tronkong re etse motlhala ka ena gore ba bangwe ba tla ba tsebe gore mosadi a se se bapalelwa a se potele kgothong ka letlhaka yes
2: ba tlamehile gore ba tsebe rona basadi ba surprisevill re re no to gender based violence
3: yes
4: bathong mogale o nkisa o kae nna ke na le mabaka ga se nako ela o ne ompitsa mona ke ke tla ke matha e bathong
5: se ka batlo bua ditsie ba dimo mona gonna utlwa
4: ditsie ba dimotsa eng
5: o tseba gantle gore wa nkolota sepadi
4: e bathong
5: e banna ke ga ke o batla ke tla o bitsa anytime
4: wena sekoloto sa gago a se fele mogale ga se fele
5: e bana
4: e utuaka o nketsisitse ntho tse ngata gagolo bophelong

0: phela moreso potlaki wa tseba ga e segele ka nako e ke ntse ke re nna ga o sa tla mosebetsing ga o bata jenanang tate ke ye ke bone batho ba bangata e ba malofa
1: ke na le mathatanyana monna sekwadi fa o mpona ke diegile jena monna o fitlha ga se ka boomo ngwana monna
0: ntate o etsalae
1: sekwadi mogatsa ka ga a robala lapeng maobane ga ke mo founela ai ga a rabe founu
0: jo wa tseba ke ntate
1: kopatle sekwadi
0: mosadi ga a qala go ratana ke tsona ntho tseo a di etsang tsona
1: ore sekwadi
0: ee motlhomong go na le motho eo a robetseng go yena
1: utlwa fela ntho tseo o di naganneng sekwadi
0: jale o batla ke reng
1: ga e ka ba moo wa teng o na le mathata wena o ntse o re o ile banneng o bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: a ntate pele wena o ka ikopisa tlhogo o tla ipherekanya mo nanang tate gante motho ena moo a leng teng he o natefetswe ntate he o jeswa dihelemnce he o tshwerekwati
1: bala mantswe a
0: gago
1: bona sekwati ee ke a o kopa monna e sotlhe se ka ntelela man wa ba wa telela le mosadi wa ka man se ka etsa jalo sekwati
0: he
1: mapakiso a se motho wa boitshwaro bo tlhephileng ko o bolelele ke kopa o seke wa ba wa bua ntho tse jalo ka ena gobane o nkutlwisa botlhoko nna ke tshohile mona wena wa bapala sekwadi se ka etsa jaloate
0: ka nnete o tlo lwantsha fela gobane nna ke bolelela gore ntho tse tjena o se ka nna wa ikopisa tlhoo ka tsona ntate gobane mosadi eo wa gao eo eo wena o naganang gore ke le nyoloi
1: sekwadi ee
0: taba dingata
1: sekwadi ke a o kgalemela gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore ke nako ya gore o etse metlae ka mosadi wa ka o bue fofotho ke re ntho e sele o ntse o utlwa gore taba ena monna e serius
0: wa tseba ke ntate ne ke sa batle go bolelela taba ena
1: ne
0: ke tseba gore wena ga utlwa nkgolo ebile taba ena e ka nna ya go qabanya le lelapa la gago wa utlwaorese
1: kwadi
0: ee fela jale le nna ke a bona gore kaekae mona teng ke ntse phoso gobane go jaka tloa ke o jwetsitse dintho di kabe di sa fitlha mona moo di leng teng gona jwaletše
1: e ba tsebetsa ka diae ba banna
0: ke tshojalo
1: e ka re o na le ditaba sekwadi o tseba gantle mo mapakiso wa leng teng sekwadi bua ditaba tsa gao kutlwa
0: bona ntate waka ke kopa gore o seke wa nkwatela gobane nna ke bua ntho eo ke e utlwileng o utlwa batho ba ntse ba bua ka yona mona surprise
1: bua sekwadi
0: utlwa he fela he ga ke na bonnete ba yone
1: ke ntse ke re o
0: empa he ke nagana gore ache go botlhokwa gore taba ena o e tsebe
1: a ko buetlhe sekwati ke tshwenyegile ke mogatsaka mane
0: ee taba ke ena he nna ke utlwile mabare-bare a gore mosadi wa gago mmapakiso o na le benthene ntate
1: benthene
0: ee
1: sekwadi
0: motlhomong ga o kaya mononong o ka mo fumana teng
1: ga ko kgole sekwadi mmapakiso a ka sese ikgwebo tsa gae fela jena ya bao ya monneng
0: wa tseba ke ntate ga ke rongkgobe ke re motlhomong
1: ga utlwaeleoshea
0: go motho yenonong go theng o matha le ena ntate o ka mo fumana teng
1: e wena sekwadi ke mang ena motho eo o sa bitseng lebitso la gae ke mang motho eo sekwadi
0: nna ntate ke utlwile batho ba re ntho ya mmapakiso le kolwane a ena saese
1: oreng
0: ka modisana ke a go bolelela go thwe mosadi eno wa gago ntate ga a fele koloing ye ntšha ya kolwane
1: kolwane
0: ee
1: mmapakiso a ka etsang ka kolwane lesea leo le sa tsebeng le go tlhapa ga se nnete taba ena sekwadi ga se nnete
0: tsamaya he o lo iputsisa ena kolwane gorena mosadi wa gago kae motlhomong o tla fumana nnete ya ditaba he gorena o kae o se ka tlotlhomoga tenana mona gante motho ena moo a leng teng e o
1: thabilengmonate
0: tlwelele
1: mantswe a gago
2: aa mare ne o e ntseng kgetlho le na yona aa ga ke bone gore na re tlo kgona go tswa go yona
3: jangomylove ga o tlhoka ga le gore o dulo ntseng gopotsa
2: tlhemoomo
3: a kere ke a tse bore ke ntse flopo gao sentse ke patalele diphoso tsaka kere
2: wa bona he botlhoko ba teng ke bona bo ba gore ga o patele o le moo le nna ke tsa mastrateng mona batho ba nkwatetse

0: ntiba le mohatsaka ke ne ke sa nahana gore ka nnete fane o tla qetelela a nyetse sipadi
1: nna gore na o mo nyetse kapa o etsagalang ke thabile kore ka nnete ka mara nako e telele go ke go be le ntho e ntle mo na motseng wa bo rona tlente squad nako ena kao fela re dula go utlwa ditaba tse mpe tse botlhoko
0: tsona ke taba tsa botlhokwa ka nnete ebile di monate jolo ka gotso ampe a tshware ngwaneno wa batho gantle
1: aohe
0: wa tsaya rona bo squad re gathetse ke ntho ena go dula re matha dinyewe tsa malapa a batho ba mona surprise vile e gale ke matha
1: yo mohatsaka etlile ke a bona gore mpholeng ke kebe ba odubile e ga o sa batla letho kapo so emetse gore neng kapa neng ba ka nna ba kokota ba re hela ga re ye mpho o sa ile gape
0: ee ebile nka thaba gampe gobaneng ke ke bena ele wa lefa e ke monna motho eno
1: utlwa
0: ee ebile ga o ka tho mpho o sa ile nka ya ke mathante ba leng ka modisana gobane ke a tseba fela ga re ke qala ke tswa monyako ke molata tšhelete ya ke ena
1: haipo
0: ee ya bokeatso ga a tshwane le bana ba bang bana ba kareng botsholwane le bopuleng he batho bao ba tla dula ba uisa kwana le kwana empa ga ba lefe mane ga ba lefe batho bana
1: yo
0: ba stinge
1: desquati wa tseba ga o bua ka bao mmele ona wa ka o bana le nama tsa dikgogo batho ba nkotla pele o bao ke o bolelele
0: wa tseba mohatsaka ke ne ke batla go ganana le wena pele ga o ne o utlwo empa he ka mora gore ke ye moo ke le o bona gorena go etsagala eng ke ile ka dumelana le wena ka nnete wa tseba tsholwane ga a tshwara ngwane wa motho gantle ke re go gamaao
1: he la o ka thona fela he ke a leboga bonyana ga e le mono o ile wa tsamaya wa lotlhatlhente sekwadi
0: ee
1: nna ke sa ba le go ya ba tseba gobane ga ke batlo iphumana ke kentse puleng mathateng yo mpolelele o etsa etseng ga o fitlha mo
0: ke fitlhile mo nonong ka fumana tsholwane a tauwe fele
1: he
0: wa tseba ka ganong ka mo ntho a e ntshang ga a emeleletse ngwane eo wa batho kganti nna he o ne a sa mbone ka letho ke re ka re ke a thiba le letho ke ga a sa mbone
1: wa tseba nna ke a ipotsa
0: ee
1: e le gore gantlentle tsholwane o ne isa ka ipuleng ga ana molata
0: wa tseba taba ya bona e thata mohatsaka
1: gobane
0: nna ke ne ke re ke a thusa ke ile ba ka mofa nomoronyana e nngwe tsenana ya motho e monye o thweng o wa thusa tabeng tsena tsa manyalo ka ra a le go batla thuso mo nono ke tle ke bone gore na motlhomong a ke ke a thuseya wa tseba le ga se a gutla moo ache ke kopane le yena motho enoa ka bona a ntse ga le jalo a ntse ga le gantle fela tenana empa ga ke ne ke ile moo he ke bone gore tsholwane aa go hang ga gantle motho enoa go hang ga fetoa man
1: desquete
0: e
1: oa mo tseba motho yo o ne o bolelela tsholwane ka ene go ra tsamaya le mo fadikeletse
0: le nna bonnete ga ke mo tsebe gore na ke mang wa tsebang pampiri ena ke fumane nomoro tsa motho eno no gona mono no renkeng ba ntse ba di tsamaisa ba re motho
1: haibo
0: o thusa malapa a mangata ebile a mangata jo ga cete go bua ka ena motho eno no ebile pampiring wa bona gongwe tsweng go ngotswe ka segowa potlakiulangpolelelana go thweng ga go thwe a re go thwe bring back lost love
1: wa tsa nto sekwete ya le ditshabe ka nnete mogatsa ka o ditshabe o rapele ka thata o rapele badimo ba gago empebe motho eno ga a senya bophelo ba tsholwane
0: ga ke re ka mogago gore ke a bona pampiri eno ae motho eno a
1: mothusiopakeaoaela
0: lapeng
1: mamela ke a o rapela gobane ga o ka ba le phoso e tsagalang ke tlo ntsha lebitso la gago
2: hela dumela mme mapakiso
3: hela wena a se wena o ne mphoti le mosadi ele wa mmadibegwane o batlang ga ka
2: mme di fitile taba tse lese mme ke a
3: kopa
2: bon ga se ka ga gotlela morago mme mapakiso ke a kopa tlhe marona
3: wa tsaya ko bolelele
2: em
3: botlhoko ba leceba bo utliwa ke motho e e leleng go ena ke kgola wena o ne a nako taba tsena di fetile gobane wena a se wena na phokiwa kere ke gore ke re ke tlile go lona ka kgotso ya ba wena o nlele ka jalo ka ntšha
2: mme
3: mosatsananyana yane wa gago
2: gao mme o
3: batlang
2: se ka mpua le mantswe a botlhoko a kana mme mapakisotle ke a kopa ee ya mme ke a kopatlhe
3: ehlile ko o jetse ebile ko utlwe ka ga ke a bua a botlhoko go lekana
2: gaobaselase
3: di ne lenketse ntho e botlhoko gampe gaie tswa gaka o batlang gaka
2: selaseolokile mme ke kopa

lehlana hlana ke la modima ha wa pitch le patelo mo hle ba habile ra ka surprise deal ho tla nna sa go hona ho ntse tla di ya ka ho lo ke ke tse tlo go le ma shuma tsela tse supileng nyaka na fela.

0: motswala ke tle hang fela ha kutwa taba tse
1: hey cuz
0: o tsa tse
1: ha ke tsebe hore na ke reng wa tsebe motswala o baneng ha hona motho ya ikemiseditseng le ho mamela ha ke re na ha ke na molato
0: fela tabena ka ofela ya makatsa
1: e makatsa jo
0: a tshe lo wena o dizile jwetse
1: jwale
0: fela go wena no hantle mos
1: jwale
0: mo fa mo motse se chefu ene ka phoso
1: o batla go jwale le wena o dumelana le batho ba re nna ke Philip le chefu
0: motswala
1: hona le gotla le kontse pa jwang ha wena madi ya o dumela gore nna nka bola motho
0: o batla go ha ka nge mantsoka hano
1: ah ka ga wi mamile
0: lo ha ke so re o bola ya motho ka pa o bolaile motho
1: o batla go
0: ke itse mo hlomong ke phoso
1: phoso ya yeng simfi ya phoso yang re bua ka chefu hona o teng motho ya phetseng hantle a ka tshelelang e mong chefu ka phoso
0: fela le wena wa utlwisisa gore taba e gao fela
1: ga e etse sense jwa
0: gotlela morago o ko gopola gantle gore taba tsa tsatsing leo go e tsaetseng motlho mongwe o na le gogong go o lebalang
1: batse ba kgase ke dutse mo ke ntse ke leka o nagana gantle gore nna chefu e fetile jwang dijong tsa boleng gobane nna tsholwane eno e ke mo tsebang ga gona motlankileng ka tshwakana le di-chefu mane ke na le bonnete ebile ba gore ga se nna ya motsheleletseng chefu
0: motswala ke o kgolwa ka bophelo ba ka kao fela gobane ke a tseba gore le tshintshi ena ya tshintshi o kebe ba baetsa leto ga o motho wa bolaya motho wena ke mpa ke tshwenya ko gore na legotla lona le tlo golwa na e gobane bopaki bona kao fela boshebile godumo gago
1: a bona ga o tshoke jalo ko rongketsa ke be wa re di o feta kase gobaneng agente yaka le yona e mpoleletse taba ya gore taba yaka e thata ko ke di jela mogalela ke tlameya ke fumane bopaki kore bo tlatla bogodisa le gotla gore ga ke na molato ke tlo bonka kae
0: fela mmadithantshwane eo wa gago yena o reng ga o mo botsa
1: hai
0: motlho mongwe a ka gopola gorena o jele eng gape
1: a tseba go bua ka puleng ga se o tlile o tla mo na tlompona
0: oreng
1: ga ke tsebe gore e morego wa gae ko feng motlhomongwe o thabile go baneng ke tshwegwe
0: ga o ne ntho e puleng a ka e etsang yaba ya makatsa me never le ke gana le ga o ka thweng ke ene a iphileng chefu eno a go ipolaya o paleya mathata a gae nka se makate hela mosadi ono wa lefiri ga o na ntho e mo tlolang
1: empa wa tsa motswala gona jale ke tlhoka thuso o bua ka ena puleng a ke bona o sa nthuse ka letho ke tlamehile ke fumane bopaki motswala bopaki bo tlatla bo nthusa gore ke tswe ka gara kenyakenya ena ke leng ka ga bo yona
0: kana ga maemo a letse ke kipitsena se ka ba tshwenye ya motswala ke nna lefokise sentisi ke na le wena tse jalo ka monana le lenala ke tlo fopotsa gore ke be ke fumane nnete ya gore na ke eng e etsaetseng ga o ne o tlotlo dula tronko mmona ntse ke le teng never ga e be taba tse di go tlhola gore fumane bopaki malepone ga e butswele ga e phephete
1: watsa wena eka ko lebese fela he wa tseba o tla bo nthusitse motswala o tla bo nthusitse gao fela ga ke tsebe gore naka nnete ke boetsa jwang kapa ne nka etsa jwa ntle le wena
0: se ka ba tshwenye gogang
1: mogale ke yona le yena wa tseba motswala o santse a ntshosetshosetsa mona a bolela ka moo ke bolaileng ngwana gae ka
0: tengaketsen a ko tsa o yeo tswa o mogae focusa gore re bone gorena
1: o tswa jang ka mone motswala ntho tse jena di etswa ka tšhelete le wena wa tseba
0: aga sese
1: nka se tloele o tshwenya ka mogale gobaneng mogale o na le tšhelete e fetanyaka
0: theola moya motswala o nagane ka thata gorena go e tsaetseng tsatsing leo mogale le ga ka ba baba le tšhelete e fetang lefatshe lene ga o sena molato gona ona ke ba o tlameletse fela ntho e re e batlang fela mo gore na re tsebe gore na nnete o e tsala le ena mogale a ipatlela nnete ya gae motlha e tsebile a tso bophelong
1: baotsala mo ke leng teng mo kore ke sita o nagana ga ke gopola fela gore nka nna ka felelwa ke mosebetsi neng kapa neng ke tloetsa jwa motswala ke ne ke nyalelang puleng ne ke batlang go yena ke ne ke ikenekene ka difemoga ka puleng
0: motswala nna satse fela maare ntho nka o bolelang yona brief e out breathe in out
1: eke jwale he
0: qoqela lefokise gore na go e tsaetseng le jele eng di ne di pheuwe ke mang a o tliseditseng tsona dijo tseo
1: a tseba ntho ke e gopolang ke gore tsatsing leo ke ne ke rarolo reka di-takeaway
0: ya
1: bapuleng wa gana gore no o tla pheya
0: mm-hmm.
1: ka nnete bile a fela a pheya

0: oma nno o na le ntho e tsalang monana
1: ntho e nyontshang ka go fetisisa gore ke boputsitse ga a ne a tlo mpontsha koloina a mpona ke
0: letseketsekeabeleeapona
1: ke leotse go tsena ya go ketela a nthetsa sefatlhamaga o santse a tlo patala ngwanene wa rati ke re o tla patala ka madi a hae ga e ba o tlhokeo tswetsa nna nna mogale nna bogale o ka se utswetse mogale and live to tell the tale
0: bona braaka kore a se taba gore ke batla go kwatisa fetsa ka mo o kwatileng ka teng wa bona braaka empa go na le ntho e ke ipotsang yona fela braaka o bua ka thabitso jenana ke re ke ipotsa potso ewane basa o batla go tseba potso ewane basa
1: botsa le wena ko loane mane kapa o batla gore ke o botse gore na keng o batlang go e botsa o duletse gore ke a botsa botsa mane
0: o tseba brasana um bosa ga e sa le thabiso a qetela go tla mosebetsing mo tsatsing lele le wena o ne tlhokomela gore ke yena a ntse a utswe e tsamaga o a o ye gore thabiso o nyametse ka mogo
1: batla
0: gore kolwane ke nyameditse thabiso a kere nix ga ke batla go tshwa jalo bryaka empa ke maketse gore ga ke so mone o tloa o tsatsi leno o no monana mosebetsing monana and o tsebe thabiso se motho a nyamenyamelang fela
2: jenanamy
0: leader my leader
2: a tseba ke utlwa motho a ntse a re thabiso mona ebile ka baka thaba ka nagana gore o teng ka mo
1: ona kore o sa ikagela fela ka ofising yaka tlhompho e kae fale
2: e batho tlhompho hai haiko e motho wa boteng ga ke tsebe ke lerata wa status jena mogale o expecta tlhompho tswa go nna
1: ga e ba ga o tsebe ntho o e tletse mo ke kopa gore o tswa o tsamaya gata ko sene o kwale le matidi ga o tswa mo ke a go kopa
2: o kwatetse taba ya gore ga ke o tlhompe wena o sa itlhompe wena mogale o ntse o tsamaya o ntse o e tsa bana le basadi ba batho ba bangwe ka ntle ka mo
0: banna o e kgotha kae na maetapele
1: fane ya ko o tswe mo ona mane o tlo batla e mo
2: ga o ne o tseba monna wa bona nkabe ke sa tla ofising ene ya gago e bang o ne o tseba o etsa mosebetsi wa gagoa you must do things right ga o sa batle o teana le nna o sa batle o bona ke tlile ofising ya gago
0: ko go tsenananana baetapele baka ke bona gantle ka re a dimpatle wa tseba um bramogale ke nana ga mpata tla mfumana ka ofising yaka kamane wa bona
2: mongakabotlebotlebotlebotlebotle ke batla go tseba gore na go e tsalang ka projecte yane e masepala lefileng yona and-e le wena ke o batla ka
0: mona
2: ke tseba o fumana dikarabo le thabiso e bang a le teng a tle a tlhaelela tlo ikarabelela gobane jwale nna ke sa tseba gore ke reng ga ke araba go media
0: my leader thabiso gayo monana ntate o sana le matsatsi a sa tle mosebetsing ke a bona go tlholwa ke tšhelete le koloi
2: a bona thabiso koloi ena ke a bona ya motlhantsha ga e ba ka nnete o bapala ka mosebetsiea o re o tlo e patala kang ga a bapala ka mosebetsi je le ntlong ke gale a sa fitlhe moo
0: o kompolele le mona my leader wena o utlwa e se taba e makatsang gore ngwana gago o nyametse fela jalo e my leader
2: kolwane ke kopa o tswa ditabeng tsa malapa a batho okwa mona re mosebetsing please thabiso ompa a batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela gang fela a bona gore ga ke mate ka mora gae o tla be a sa tlhaelela
0: bogopo ke bange
1: tapeleetlolapele ka nnete ke dumelelana le wena fane ga le o matha ka mora moshimane eno wa manna ke nagana gore monao ko motloelele ganyane a ka ithuta diphoso tsa gae
0: manalright
2: ke kopa gore re tswele mepele he ka meeting o ke o tletseng kwano please ke kopa re bueng he ka tabeng ya project ena bontate brother Big hey, o tsebe ke tswa diofising tsa mogale mane jale ke ile ka re nke ke fetele mona ke tlo bona gore a botiwa ka o ntsa ya jwang
3: e utlwang banna
2: lephetse
3: e wa mpitsa monatise o ntse o reng wa botiwa ka botiwaka ka nako tse dingka nnete go na le o itebala gore ke a botia wa tse wena
2: a ke a bona o thabela o bitswa abuti but anyway wa botiwaka ebile o kae ausi ya ke utlwa o thotsee
3: wa yena o sa tswile monna o itse ba santsane ba ile go gatlhwa ke moya yena le ngwane yo ba aeo
2: a no ga ena bothata ebile ke gantle ya ke fumana lesio tlena o na le ntho e ke batlang re e bua lesio
3: a ke utlwile fela ga gore a butu waka gore taba diteng nne ntse ke maketse gore na o kampisa ga monate fela tenana e le gore ga ona ntho nngwe o e batlang wena
2: a o ka nako ngwe ntse batla gore tse tlhoka re bonde manabuti
3: ao
2: ga mono teng a ke batle o bua maakantshwere ka nne

0: lo ba no e kadile le yena ba sa ya ka bona ya ba kere ke mpe ke mofe monyetla gore a e tshware
1: atsake taba ya gago ya utlwag fela ga o a nagana gore o kokale go nna o nnonye maikutlo o utlwa gorena ke reng he bona gona jale gorena thabiso nke ntse mone re morago gagolo ka project ke a dibona tsena gao fela le lebitso laka credibility ya company yaka batsoi ka baka la gago monna
0: bra yaka ke kopa tshwarelo bra mogale tsena ke ne ke sa nagana go thabiswa ke lesodu bra yaka tsena kore yone o jena ke ntse ke sa golo go thabisiwa ka tsa ntho ya mofuta o jena go thabisiwa
1: yes yes yes ke mofumane moleko
0: o fumane mang o fumane mang bra mogale o fumane mang a ka wa tshege
1: yes
0: o fumane mang
1: ke e mong ya nana gore botlhale ke e mong ya batho ba ne ntseng ba utswa tšhelete yaka le thabiso
2: ngwana
0: monnaaato
2: ke fetele ka kone ke tlatla ko o fumana ka monatlhe
1: monnaletšhakelana mosebetsing o waka ke gona
0: motšhakelanwantate
2: mogale ke kopa tshwara lo mogolo waka ka nete nkabe ke satla go ja ke ile ka tseba gore tabene ke batlelang kolwane e botlhokwa kae ka nete ke mmatla lebaka le very urgent
0: ke eng yona eno selase etsamo go botlo mpatla mosebetsing
2: akanakalwane wa tseba le wena go monna ga e tswale ka ga tseding ga ke reka ntle tlhe monere lo itsheba tlhe
0: selase ntho ngwe le nngwe yo o batlang go e bua le nna o ka nna e bua pela bra mogale ona letho le ke le patelang bra mogale
2: ke
0: jenana fela ke open book oye
2: ga ona bothata he e monna ke ne ke tlo o tsebisa gore ga e ba o ntse o na le kgatlhego di abong tsane tsaka tsa ntsa tšhesana o ka nna tla direka he
0: ke maitseng nna ke na le
2: kgatlhego
0: ke a makala le ka nnete ke maitseng ke na le kgatlhego ya diabo tsa tšhesanyama nna go ba nompone gore ke itshebeletsa and-e ke sebetsa ga monate kapo batlang senyetsa ka mosebetsing
2: dateosebetsa jwa monna ga se wena ileng a tla mola go nna tsatsing lela o ntse o mpotsa ka diabo tse le tsaka
0: ao banna silasiko go le wena o iketse ka ga go utlwisise o a tseba le wena re ile tšhesanyama mane re ile o le reka namatlhena and-e o tsebe ya line e le telele re tsamayantse re bua dintho tse siko nke se bitaba tsa business e le wena mane ka nako ngwe re iketsa moqoqo fela tlhe monna
2: andatebale monna motlhangono o ne o shabela o le siratse gobane ga wa reka lenama motlhangono
0: otlile
2: straight go rone ya bo o tshwantse o bua
0: kale wena wamphoqa
2: selaseloamphoqa
0: ka nnete gobane le nna ke le tjena ga ke na tšhelete o kopo wa lebalasetsang ke lekolota plate selase gona jwa le tjenanane santsane ke ikanne ka sekoloto sa koloi ntate ga ke gola tšhelete a ka e felela koloi ga ke na nix
2: o ka nna e tsalebe le nna motlhangono tsebe tsa ka diile tsa e ba ya bagaantle ee monna ntshwarele ngwana monna
0: ntshwareleantle senanatatea gobane ke a tseba gore nna kgonang ke sere ke le reka chesanyao ke sebetsa gantle je mo ke leng teng mo
2: allright no ga ona bothata e ka ga jwa se ke bateka le senyeditse nako re se ka e senya go feta mona utlwe
0: hetsamayantlesilase selase banna
1: e wena kolwane e le gantle selase o bua ka diabo tsa
0: baya o ke se dumele o bone o maketse jwa le nna ke maketse jalo ka wena nke selase ba mmakatsa ma
1: wena o senketsa ngwana wena
0: a bosa
1: kapa monna o lebetse gore ke o tseba gantle o lebetse
0: bra mogale bona
1: ko beile leitlho
0: sheba mongaka ga e ba o nna le ntho e ne ke batla go eopata kore wena o se ka ba e tseba o nagana goreng ke be ke itse selase a bue pela gago e ke batla o ntshepe mongaka ke ka mokgone ke ganneng ga re reye ka ntle go ja keile ka ntle ae o ne o tlo ba le pelaelo e fetang ena o nang le yona ona jalo mpontshang yona ena ke e fetogile ke kolwane ya gantle a batlang go bona ntho tse gantle di etsala fo company ene gao
1: enagantle
0: ntatele ebile ke swabile ke ntho e thabiso e entseng ya gona nna tlo utswetsa jenana e le nna mofileng marapo
3: nama ga e ke e tswa masapong kao fela le ka moso e ntse le letsa.

0: Ke qala ho utlwa ka wena tseno nna.
1: Atjhe, o qala ho utlwa jwang ka nna? Hobane o itse o na le temo mabane. Ebile ke nahana o boleletse wena o mpa o lebetse fela ho mpulelle.
0: Bona, ha na le mona maobane o mpontshitse reng ka re yena o batla ho nyala. Well, nna ke ne ke sa nahana hore o tla tswela pele ka taba eno. Ebe fane o rile ho etsa eng ka nnete ka o batla ho nyala seipati? Seipati wa moleko.
1: Aden, ho tlhakile hore o rerile ho ntshetsa lelapa la hae pele. A ke re ke wena a na ntse a mpolela hore fane le seipati ba lebeletse ngwana.
0: Ke kopa hore o dule fatshe mosadi aka o tsebe ho utlwa hore na ke eng eo ke batlang ho bolella yona. Ke a o kopa hle.
1: Ho lokile Den, ke dutse mpolelle hore ho etsahala eng.
0: Jwalo ka mosadi wa ka, ke nahana hore taba ena o tlameha hore o utlwe ka nna monna wa hao. Ha ke batle hore o utlwe ka batho kwana seterateng.
1: Bua fela Den, ke o mametse.
0: Wa bona Mapalesa se re le baholo ha re le bakanana hore re ka phela bophelo ba leshano.
1: Ke nnete.
0: Jwale ke batla ho tsebe hore ga o ne o le siko mona lapeng o ile kwana eno. Ke entse phoso e kgolo haholo mosadi ya ka.
1: Tene bua wa ntshosa. O entse eng?
0: Ee, banna o ii wa tseba jwale ha ke se bona tlamehile gore na ke
1: bohle Tene bua.
0: Wa bona ke ile ke reng banna
1: hela bathong Tene bua.
0: Ke ile ka etsa eng banna? Okay, o lokile e re ke bue. Ke ile ka iphumana ke kene thobalano le seipati mosadi ya ka.
1: Dene o reng? O batla o reng Dene?
0: Ke kopa ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Wa nkutlwa? Ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Le nna ga ke tsebe gore na go tlile jwang gore ka nnete ke iphumane ke ropetse le mosadi eno. Wa nkutlwa ngwaneso? Ebile ke a tseba gore ntho e ntseng tjenana keng. Ke nwele botlola yane eo ke neng ke fuwe ke Fane, ke yona e entseng gore ke be ke qetele ke kene modilikeng wa.
1: Ka nnete Dene,
0: ka nnete
1: o nkutlwisise botlhoko. O nkutlwisise botlhoko ba boholo ke o tshepile.
0: Mapalesa mosadi aka ka nnete a ka etsa ka bomo hle ntshwarele. Ka nnete a ka etsa ka bomo. Fela he, wa tseba gore ke wena o ntshiile le seipati mo.
1: Langa ka o sia le yena Dene, o gobalela le yena o le monaka Dene, o gobalela le seipati.
0: Mamela, ke ne ke tla etsa jwang? O ne a dula moo fitlhelela bosigo mosadi eo. Ke ne ke tla etsa jwang? O ne o lebeletse gore nna o ntshiele mosadi e mongwe. O tseba hantle gore nna Den Ranting ke monna ya na le madi a matlhang jwang.
1: Den, ke ne ke lebeletse o tla itshwara jalo ka monna nyetse. Ne ke tsebelela kae gore ga o tsebe o tlwaela borogo ba ao Den. Ga o qeta o tlwelela Fane a nyale ntho e jalo. Ejwalo o bane go mo tlwelela Den.
0: Fane ke monna, nke ka baka monkela diqeto le kgale gore na o batla go nyala mang ke taba ya gae.
1: Den, jwale o tsebelela kae gore ngwana yeo a mo jarile ga se wao?
0: Mamela, Fane o mpoleletse gore ke wa gae. O nkutlwe jale nna ga ke na lebaka la gore nke ke ka mogolo o kwe mosadi aka.
1: Le nna go na le ntho eo ke batlang go jetsa yona Den.
0: Okay, bua he, ko mametse mosadi aka.
1: Den, ka mora gore mpho le nke ke be ba ntse ke se ngwana wa bona, ke ile ka ba disparate ka etsa ntho tseo le nna di nswabisang.
0: Ke a tseba gore ke dula ke o emeletse ka ngwaneno wa gago.
1: Eya Den,
0: yo o utlileng le ena mona. Fela he, ke a o tshepisa gore ke tla leka go mo amogela ke monke jolo ka ngwana wa ka. Ga ke re ke yona ntho o batla go mpolelela yone eo.
1: Tenetle, eya ke yona. Ke a leboha ha e le mona o ntshepisa gore o tla nthusa ka botle. Ke a leboha Dene, ngwanena ke a mo rata. Ke mo rata ka pelo ya ka kaofela. Ke mo rata jwalo ka ha ke o rata Dene.
0: O lokile mofumahadi wa ka, ga go be jwalo.
2: Den, e le gore ke nnete wa moela ngwane o ka paese le taba ya gore letswalo le molatelo a ikatlhola.
3: Sefete ke ga o le latelang ka moso.

0: Jo, motho a se ka kokota mo. Jo,
1: o ehleng bathong. Ke hore le ha motho a re o robetse o batla ho phomola hoseng ha kanakana sa ntse a kokotelwa. Ke ena.
0: Helang, helang manana. Kgomo ya boroko ausi. E seng o mpatetse ke dibitle kana. O bonahana hore re tla robala. He-e, ausi wa ka. Ne ntse ke ipotsa tla ba hoseng.
1: O bua ka eng?
0: Hee. Se ke utlwa ka bomabaribari hore wena wa nyalwa.
1: Oh, o bua ka taba eo.
0: Ke yona ntho o fela o tlo e bua seipati.
1: Bathong Cynthia o batla ke.
0: Ha o le mathateng, ausi o mmathela jwalo ka ho nwa pheko o nna mane. Kajeno ka hoba ho monate ausi. O sware fela o bua ka ntho eo.
1: No, a se. Hei, o sa wena mare. Ha o jwalo mane. Just that ke busy ke lokisetsa ditaba sa ka tsa lenyalo.
0: Ngwanana.
1: Ntho se di nke di lebala Cynthia.
0: Hei, hatjhe ke botho bo jwalo. Nna ke a bona gore o nghopola hantle ha ke le mathata.
1: Ah, se ka bua jwalo mokgotsi, ha o jwalo le wena wa tseba. Ne ntse ke itse ke tlatla go wena ke tlo kopa gore e be wena nketsa moriri for lenyalo la ka tle.
0: O se ga se sebati? O batla nna ke tlo go etsa moriri?
1: Batho ba ngwe.
0: E se ka mpa ba bapala ka nna kapa o se o bua fela gobane ke itlisitse wena.
1: Ah, mokgotsi ya ko tlole o swaswa tena ga ke bapale ao. Ha o sheba kore like wena, surprise ville ye ka ofela ka nnete. Ke mang a ka nketsang moriri o feta wena?
0: Ke potsa mofuta mang eo o mpotsang yona?
1: Hey, batho ba mmare ke
0: nnete. Ke ka tlodiswa ke mang wena ha o shebile tje? Ha hona motho ya ka ntlodisang ka moriri. Helang, le wena o tseba hantle.
1: A ke re ke ka hona ke reng ke batla ho tla ho wena.
0: O nahana hobaneng saloni ya Cynthia e dula e tletse?
1: Ke dumellana le wena hle mokgotsi. A ke re ke ka ho ke reng e be wena a tlo nketsa hore ke be motle ka lenyalo la ka.
0: Ene o nka e etsa ke re ke tutubetse. Ha fela nyalonyana leo la gao le ka tswela pele.
1: Bathong Cynthia, o bua jwang jwalo ha ore jwalo? O santse ke nahana hore o nthabetse. Kanti o llakaletsa gore lenyalo la ka le se ka la tswela pele.
0: Nna, ha ke o lakaletse letho sepati.
1: He, ha o tshaba o tshabe motho.
0: Ke ipotsa hore na ha Fani a ka tseba hore o robetse le Dan nakong eo kgutshwanyane pele ho ya hae. O tlo re ho tlo etsahala eng? O nahana hore o tla nna a batle ho nyala. Ke bo ska makalla.
1: Hey, ke bohloko wa tseba.
0: Ao!
1: Ka utlwa bohloko.
0: He, o hlekofatswa ke mesebetsi ya hao.
1: Wena ke wena leng bohloko. Ke re ke bohloko hore o bohloko hore ke a nyalwa. Hona ka nnete. Hona o tla tsebella kae Fani hore nna le Dene re robetse. He? Kapa o so re dilo ho mojwetsa na hobane o na ha re mojwetse.
0: Ko tlwe mona ka lenyalo le sentse le aua ka foundation ya le shano. Nnete e dula e hlahella le ha o ka ba go e pata kapa o e rwala ka hara tuku eno ya hao e rwetseng. Ha o ithuta ka puleng ya?
1: Ah, hei, se ka batla ho mbapisa le bo puleng na hobane taba ka le puleng ha e tshwane ho hang.
0: Hei.
1: E fapane kae?
0: Hobane ke mafahla taba ena na. Ausi, taba ena e tshwane jwalo ka maphaka a biri.
1: Ausi we. E fapane hobane nna le Dan robetse pele ke kgutlelana le Fani. Jwale puleng o robalane le mohale a ntse a nyalane le tsholwane. He batho. He o jealous wa tseba
0: o nka bola hore ha o le marato ga ke tsebe bo iketsa domo kapa e be le hona o ntshang di-true colors tsa gao tsa gore e tlile dikolo tsone ha o sa wa dikene. Hobaneng he o sa mo jwetse Fani he? He? Ha e ba o nahana hore ha ona bothata. Tell him.
1: Ke mo jwetsa se jwang hobane tseno di fetile. Ke tlo mo jwetsa ka ntho tse fetileng. Nna le Fani re qala bophelo bo botjha ha eba o elellwe o sua ka. Ha o hlokahale hore e be ntse ke bua ka ntho tse fetileng tse tlatlang di tlo baka maqeba. Hape ha se hore ke ne ke ratana le Dene mose e ne le bosiu bo le bong fela. Nthonyana eo fela ka ntebetsa hore ebe ke tlo tlabolella Fani ntho e tlo senya ntho e ntle hakanakana.
0: Ntho ya ho le Dene e fetile jwang e le eo e le peo ka moo ka mpeng. Ha ona bosiu boo bo le bong boo bo buang ka wona.
1: Cynthia ke kopa o tsamaye hle.
0: Ke tsamaya jwang o robetse le Dene?
1: Wa gasa.
0: Ke gasa eng?
1: Wa gasa.
0: He?
1: Wa o ka tlo buela hodimo ga kana
0: ke. Emaa ke o robetse le
1: ene.
0: He? Ausi. Ene nna wa ntseba ke re ke Cynthia the girl. Ha fela mara wa tseba ke eng?
1: He o mona.
0: Ke tla thola seipati ke ithola le ke re. Fela o ska ba re ha ke ya o eletsa. Ha ntho tsena tsa hao. Di se di utshwere.
1: Cynthia o eletsa eng hobane nna le Dene re robetse ha re etsa ngwana.
0: Ao.
1: Kwa Fani yo.
0: Ao. O thetsa nna.
1: Wagasa.
0: O thetsa nna.
1: Wagasa
0: kwa
1: bwana.
0: Ke ga setsa eng. Hai bane ho sena ntho o ipata. Why o tshwile hore ke gase?
1: Hey hey. Ha ke batle batho ba tle ba nane
0: o ntwena. Wena thabola ha wa tsebana le tsana le mo.

0: Lady, ha sa mpolella hore ntate ha bo fano le seipati ba cha. Ke se ke utlwa batho mo strateng.
1: Hey, bonyana. Ke makitse fela jwalo kwa mkhoma ke tsenka teng. Ke teng ke dibetse monna.

0: etsang gore o betlo ba thata gore ba tlhabe dintlha.
1: A re bonege momamedi karolo ke ya pele ya nako e tseditseng hantle fela, mme e sebile e tswetse pele jalo e le one ka matlhakore a mabedi, one naga ya England, one naga yeo ya Norway letsatsing lena la kajeno. Mme he re bona jalo go na le phetogo e tsaetseng jalo monna wa ga leo Ostiga o kene leo Ostiga, mme ga re sheba he orena e tsamaya jang ena papadi, e tsamaya jang ena papadi. Me ar tsebe mo kotlisi monneno ya sa tsoke na ka kwano leo Ostiga go bona gore ke monna ya bapola morao a ke tsebona maano a mo kotlisi ka le sa kula tsopa sena sa Norway e be mo hlomongo o santsa batla tshireletsa ka pajwa
0: setsa hetseng ke horo ka hopola hore pele re tla ya mane mo papa di felanteng hegnem o bona hetse a na le mathata a misifa. Me ya ba mokwetlisi o lokela gore a etse phetogo, mme ke ka go re boneng sebapadi sena Ostigard a kena gobane go ne go tlhokagala gore ba tlise sebapadi se ka tla batlang se tlisa botsitso moleng o ka morago.
1: Ga re bone he bolo o thwe gaebe bolo kenang banna ba eso, gaebe bolo e tla kena jalo he luna ka mono setlhopha sa sena sa yona kamane Norway e tla ba huku gape-gape ya Norway e kamane ka gokunyane e ka lebo ya botšhabatsatsi ebile ke England tshwarelo go thwe gaebe ya England he banna ba heso ke ya bone ya naga ya England e tlosa kamane ke ena Bukayo Saka, ba e tlosa kamane yena mona wa Bukayo Saka. A re bone ke wa e tlosa kamane Bukayo Saka tlajalo go yona kamane wa e koba boletelele karolong ya leitini tsholwa ka matla magolo la lejano ebile ke yane bolo wa tla gape ka yona Bukayo Saka tsosa motho kamane keo o le ka o tsena ka bolo wa ba e phamisa ke bolo ntle karolong ya leitini kamane kinkane empa la lejano mosola kamane ne fete gape bolotso o teng kamane Bukayo o isia morao nyana ganyane e betsa jalo kamane ka lotu la manga ga isena kamane Arya Singh o inetsa kamane Bukayo Saka Saka wa e koba bolo ntle karolong ya leitini ya fete bolotso o teng ka kwano monena wa e gabeletsa kamana hantle fela ke nenamne e le nyana kue hi se bile ba ntse tse ka mane ne ene le SM ne impala tlo keo raha bona sisa ai bia ka ha re ka mane ne ka ba manga ene ka ba mamu mamedi hai siena jute Bellingham we be a hape ka hari we saba jalo hantle fela metsotsong emedi ya nako e tseditsweng we be ka hari jalo ye ba 2 tlhopha sa England 1 naga ya Norway bolentle bona ba e sale mokotlisi ya ba we be ka hari kamane Jude Bellingham ka shoto ya dishoto
0: ke ntlha e ntle gagolo e tlhajwang ke tlhopha sena sa England ka morago gore ba buletse geo tlhopha sena sa Norway mme ba qetela ba tlhajwa ka ntlha, mme ke nako yane e sokolosi metsotsong e kala nakong e ekeditsweng mo teng goreng ga ba ka ba tsepamisa maikutlo, mme sebapadi se boetseng gape motho o ka ware o ka bua ka sona ka gopoola gore go bile le phetogo, mme sebapadi sena ke sebapadi se seng sa dibapadi tse e leng gore di kene di tlhagamane bankeng, mme go bolela gore tsepamaga ya maikutlo e ne so ka efile e tla bo emong bo lokileng. Empa Bellingham ke yone o tlhama ntlha e ntle gagolo e leng gore e fa tlhopha sena sa England e monyetla.
1: A re bone he momamedi e ne le bolo e ntle bona ba e sale e ke bolo e ntle gantle fela bona ba e sale e le nyarrawa kamane ke ena Morgan Rogers empa he ka moramono ya ba o enka jalo kamane o tla setibatibane ya gutla a enka kamane le second bolo yena monna wa ha Bellingham ditso ka re jalo e le 2 England noto kapa ke re bone Norway ga re bone ke ena bolo betla jalo e a tla bolo ka mane hantle fela ka kwano boreng ba le bala e ne sentse ebile kena jalo ka kwano ebile e tla morrao e le kao tsena ka bolo Norway e lebisa ka monaka moleng o ka botšhabatsatsi kapa ke re ka monaka lepiong le le 2 nalaka ga ke shebile ka bophirima go le bana karolong yena ya pele kapa ke re tsa bobedi ya papadi ati naha ya England karolong yena ya pele ya nako e tseditsweng he e lebisa ka monaka le pion la ka le tsiadi har bona tsane bolo ka manini ri ka tsana ka bolo hape no way by siam rawo empa na lo tsalo tsane e matelo hanta pela ka maniki mona wa ha sen sender beja onka bolo ka mani sender beja

0: Hotlajola ka bona yeo ka mane center page we ka di ma ka kwano ka mona ka prima bana bana we batla hanta fela ke na sibile bantsi tsela lo jano e bile ke na ya rotan e ne lena ka mane pera se ne fela ke wa ele ka tsena ka bona ka kwano munna a mo tsela bolo ha bonno lo fela ne hanta fela ka kwano ka mona ka prima bana bana e bile ke na ya nkuwa mo rawo e tla ka kwano e tla hanta le ka Jesse number 14, Andreas Andiana, Anane, Kinelena, Orvia Singa, Imperador Cianibolo, Helicotana Cabolo Caman Kio, King Kaina, Uncabolo Siam Rau, Winneta Muraumani, Sibide Bacchiana Jalo, Nayana, Ya Inglani, by Neta Caman Jordan Pickford, Pickford to Kiwa Pamisa Tibola Tele, Imperador Fita Boluto, Ibile Itula Cante, Ya Basula Camani, Ya Basula, Inglani, Ya Basula, Caman Inglani, Ya Basula Camani, Inglani Utri. Haibe boloche number na baisu eleta selo akamani kamne ngo ka botsa tsi etala selo hape ho tuala selo nge kiluna kamuno nahaya nahayo ya no way sabile bala setse kamana hanta fela innocence ibile etena akamani ke ba nka baisi ba harin bale bala jale asia ba harin bale bala kamani pechan onka bolo kamana ruban na baisu le ho kai efela ke ane bolo sabile ba nkile kamani eta jola kalo tuai kamani matina o digata Arega tikion kabolo kabani ki ore onta itula jalo karra sorono bichi se barne bar bala chem kapteni wisia kamani kamlengo kabo chaba tsa tier bono kiwa sibile bain tite amatelo bolo kina bolo besente eta kakwano mona morrawo a christofan onka bolo kamani pala jalo kina bolo arbona kamani peta sinan ole ka chena urban na besu to hong wa in tsaka kwano kamlengo kabo prima hole bala e kina bolo beta jalo enkwa kamani chimuna ya perenga no moro ya lishume le nan le mutsu ulimine ne impala jalo kiani bolo ele ka chena bolo kamani kamlengo Kakwano Kamango Kabu Priman, Eta Hunter Felaka Pageon, Unsabolo Kamanikianini, Wainsa Winita, Yena, Odegata, Oregatu in the Sakamani Pageon, Uncabolo Kamanikio Kautena Kabolo, Sandra Pageon, Batalata Mutamu Mutabolo in Palajolo, Wissiam Romani, Ustibatibani Ojana, Nailanta, Assembly Tite, Liena, Ankajolo Kamane by Siam Ronyan Hanyani, Ekautena Kabolo Kaman in Norway, Kamanikena, Munawaha Pageon, Urbana by Sulokai, Winita Kamanu Kapteniki, Martina Odegata. Regati Winsita Elena, Harboniki of Asleva in Tabaka Kajalo, and it's a Pepekamani Olegatan, Babarin Balabala Jolikian Bolo, Elisa Kamani Kamuko Chabatati, Erika Jolokina Kabolom, Inadena Munawa Christopher Ajene, Kratiani Bamleta Bolohape, Wata Kaboleo, Enta Jolo Kamani Christophan, Ebulekina Bolivetta Jolo Kapano, Enkua Kamanakiana Captaini, Odegati Martina, Imperatolikian Bolovahanam Raukano, Ibide Yatsuran, Yata Bolokian Civil Ventite, Andrea Singa, Hamisa Tulele, Yata Bolo Kapano, Naka, Enesle Uruakina Kabolo Munino, Rojasa Mogena, Impa Jolo by Rata Lutulahai, Ezola Kantoti, Hai beta selo yanu nakamuna nahin yana iya no way oti hai beta selo yaluna ya ikamuna ka inglani hai beta selo yaluna ka kwanu inglani banna bay su re mitutung e robedi carlo kia pele ya papa dina ko nye chertinga ya tabolo kamani kiani bolo sibili ban site romani ibile eta hanta fela kamani ka modena yinali enna moken rojasa imperador kiana bolo ya taka kwanu kamani ngoka prima hole bala na eliota ibile kiana bolo ile ka kiana ka bolo kamani ngoka prima hole bala na harbona kiwo ya kiana bolo kamani ni ka inglani mu mamedi harbona kiwo inglani ile ka kiana karlo nyari tini imperador harbona ye kiwo awam ne fati huti Hoti penalty. Hoti penalty. Hoti penalty kamani. Karlonga yadietini. Naha ya. Vainteposo kamani no way. Dile wanemun kamani hanta fela munina. Ilinyana kamani space. Jeta. Oh, eti penalty. Una ke nam ko tisi munena hante aimpa na jolo ya songa fati che ka ni to bona la re hona le mo ba ile mba o tsao tsana teng ka ma utumo no hante fela le ena jersey number 22 ile nyana Oscar Bob
1: bo thata bo ke bona mbo etsa hetse bolong yeno ke hore na ha yena ya no way ba ile ba tshepana ha holo me ba ketella ba dumela di bapadi tse pedi di ketelle di sebetsa ho ka leka ho ka thiba matla a se bapadi sena sa England empa bothata bo boholo bo ke bo bonang ke hore akaba ile ba le ka mohlomo ho ka le ka ho hore ba ske ba moqobelle hore a e ka ntle seng a tle ka hare me ha o sheba le bolo yeo se mohlomo mo letsa phala le kile ngo se bona ke lotlo la ho qetela le ke neng bolong yenu me a le ka ho fumana hore se ba pa di tena sa no way ha se a fihla bolo pa o likile hore a sebedise matla ho ka thula se ba pa di sena nete fela nkeke ka makala ha mo letsa phala a keke a qetella a ka lokela ra fetole qeto ya hae
0: jalo ka limona elore o yamane li hlong lane la yona kamane VAR o lo le kola hore na ho etsetse mono a tsebe ho sheba fela hantle fela hore na ebe ho etsetse e mono ho bona la hona le seo a se belaelang mo letsa phala re tla utlwa hore na ebe pelaelo ya hae e tla ba yona taba ya hore ebe penalty e kapa e hle e seke ya e ba yona ho latela ka mokgwa VAR e di bonang ka teng letsatsing lena la kajeno wa kgutla jwale re batla ho utlwa lentswe la hae mo letsa phala.
2: After review, the attacker put his leg in front of the defender without any foul. So final decisions, no foul.
0: Oriyalo he muleta phala kamane oriyalo he muleta phala kamane monghadi Clement Chupin are banna baeso hauna poso mono ho baninga wena ya ba petinga pidimani eling hanta fela munino achiba joloka eling yana kamane space wile abialo tula hai kapila city bate se kap kapila munino ya ba pala murau eling yana kamane Oscar Bopa ya ba kimo he eling re poso etlamile tshogwe ho yena etlamile e tshogwe ho yena ka kwano mona wa space jole ka tle jole he e hanwe mo kotlisi penele eo
1: ho fela ho le jwa lengwana mme motho no ntse lebeletse hore menyetla ya hore ka ba penele ne se hlile ba tla ile menyenyane haholo empa ene le engwe ya dithuto ho sehlopha sena sa Norway ka hobane ne ba butse dikgeo tse kgolo haholo tse e leng hore nnete fela Hannes Spence a ile a sebedisa matla a hae hantle a ka ba ile a kgona le hore a raele le sethibathibano bane dikgeo ne di le kgolo haholo
0: a re bone keane bolo ka mane ka mosewane molemo ka botšhabatsatsi e le ka tswalo kena ka bolo ka mane hantle fela enkwa ka mane morrao kwano mona morrao ka pacir barebalake sander bagan onka bolo ka mane keane wenelitse wa habo basemile bantsitse ka mane keo amatelo bolo ka mane ka re kena Peterson o le ka kena ka bolo Peterson hana ka mane ba itshola ka batla bahulu morrao naha ya England ebile kena bolo e tla hantle fela barebala morrao empa la tswalo kena bolo basemile bantsitse jwalo ya tla ka kwano ka molemo ka boprima ho le balane ine sense ebile kena ka mane ka lotula hae Oscar Bopa impala jalo kena bolo a khabeletsa ka kwano ya tla bolo ka lotla mo captain ye ile nyana ka mane mona bo hamate na ode kata impala jalo ke wisi amra nyana hanyane ibile kena bolo betla jalo la sibile ba ntse ka mane nime hai bata lotunga la ana or sinsa impala jalo kena bolo ya taka Oscar Bopa ntse na hanyana ya no way karmi jalo tini a ka mane impala jalo wo tla motu ya wo tla ka mane mona wa ha ya wo tla ka mane mona wa ha yana ka mane guwe ye anele bolo robin ka khaba ni borbay sare kena nusa ona raile bolo ka bani nusa aite ka hanta pela me yauta ka bani yauta gwei ya teteleti eto te kan tlo tui haibe bolo yaluna eta ba huku yaluna ka mono na haya no way iya botsilela jole ya no way ka bani ka hukunyane e ka borwa bu prima hule bana eta ba bolo kenan jalo ibile ki borwa bo chabatsatsi eta ba bolo kenan kamane ka mane ka borwa bo chabatsatsi eta to so ka mane ki na ya no way enka jalo ka mane ba to sabo lentse ka ronya ditini a in pala jalo ha mane ka mane ba tsula ka batla bahulu e tsula ka mane ki na bening hama in pala jalo kiane bolo betla jalo rota mo ronya na kwa mo nam khuta jalo ka mane hanta fela har bonen ki ba bolo ka jalo kenan ka bolo hape eling na ya na e ya no way e tla jalo ka mane ka musewani ni e le ka jalo kenan ka bolo har bonen ki wo no way intele one intele two na ya England hi ibile etla bo harin barbala bejane ka bolo ka manchewa wa insana le jalo khuta bolo ka kwano ka monane ile ka jalo kena ka bolo ka lotla hai mona wa yena ka mane ne li yena Antonio Nusa me impala jalo kena bolo ba netsa Antonio ke manga ke Arya Sena wa ko ba impala le jalo o teng sitibatibani o teng ka mane sitibatibani ile yena ka kwano sitibatibani sa England Jordan Pickford lahlela ka matlama olo ka bane Jordan ebile ke ena e tla ka kwano ka mone ka molengo ka bophirima go lebalan ene ke ena bolo ka bane empa na le jalo ba ipiletsa ka kwano ba ipiletsa setlhopha sena sa job sam sa yona ka kwano England fela gothe papaditswele pele banna ya tla bolo ka bane keo sebile ba nkile jalo ka bane morrao e le ka jalo kena ka bolo ka kwano ka monan e ka morrao ka bane Christopher fela ke ena ba sebile ba tla jalo ka bolo eo ya tla ka bane ke e ka molengo ka bophirima ba lebalan Inkwa kamani ke Ori Simpson Ori Simpson ke mpala jolo kewa Ana ka kwano banka jolo Lutu lai kamani ke Spice mpala jolo Izene Una ghi wiki nyalo utu Kela kia nebole beta jolo Rota mrao nyana kwano Ita hanta fila kamani ka lutu la hai John Stones Rabolo kamani mpala jolo kena bolo Ibile ta ka kwano kamani ka uprima Spice Reki samu utu Winsa jolo kamani Spice Wina ta ka kwano munina Ele ngueyi Gueyi wina ta munani John Stones Mpala jolo kena bole beta jolo Inkwa kamani kena James Winka jolo urban nabes Lokai, my heart, the Kamani Jameson, Mr. Lentite, we need the Kamani Mojan Rojasa, Mojan Kabutsali, Fita Kamani Mojan, we battle of Lahaika Kamani Pinama, Sedan Sabor Kamani Kiwa, we need the Kamani Spencer Kamunoka Prima Baribaran, Wakana Kaborio, Imperator Kamani Izen, Izabai Pamisan, Ferajani Bahana Kansho Hakamani, Murrao by Tuna Kamani, Hunter Ferakiwa, Ilin Yonakamani Noway, Imperator Kinabolo, Nakotana Kabolo Kamani Benetsam, Lutu Lamokan Rojasa, Imperator Kinabolo. Alinsin Elliot Anderson winner takamani Rojas Rojasi ke ore kautena imperatoro tiani pamisa kamani Anderson we batalo tula bukanya saka kamani kamlo ko kabacha tsati ona lena muna wa Pedersen imperatoro tiani bolo ibe tsaka tola kaka Elliot wa pamisa bolo ntle ka rona le tini imperatoro tiena we tiba pele tola ka ntle ka kwano kamlo ko kabuprima bale bala munina eling yena Berrechi ese ise Boti wena kamono Berrechi ise haibe bolo yaluna kamono hay khutele mrao ile offside masible ben tide ka pinya na ka kwano no way na ka dolo tena ka bolo ka bane no way en la bana bo harim bare bana im pala dolo tena bolo ya ta bolo ka bane sibile ben tide jolo ka bane ke Elliot im pala dolo ka bane Harry Kane win ti tena ina har bona ka bane Penny Hama win le tena ka bane Buka no Saka Saka kiwo wa ta ka bolo Saka di bombo wa tena ka bolo win ka jolo o tarra im pala jolo har bona ra ka bane ni Bellingham Hekela tarashishe antsa batile batla jolo ka yona mokotisi bana bana ba sa pasena sa inani ba batla ntsha ya boraro ho bona la jwana
1: ba sebetsa hanto fitla ha jwale nete fela na ha yena ya England wa bona hore ba batla ho fumana ntlha empa hape engwe we bona nke hore nete fela le ha ba sireletsa ka lenane le hodimo haholo ebile o bona batho ba tsepa Mr. Maikutlo gobane ba tseba ba bapala kgatlhalo le tlhopha se ka sa tlaba ntlha nako e nngwe le nngwe
0: yalla pala otiposo he kamono banna ba heso yaane bolo sibili wensi tsela le jalo ya ta bolo ka kinkei won ka bolo ka mani kinkei na wa tsena ka bolo ka mani keo retlo ka bolo yeo wisi amra nyana hanya ni fela we ka di makamana rbono tsiane bolo yalla pala yalla khatola pele khatola bobedi yare banna ba heso re ba petse hanta pela metso tso e yeruna e fedile karlo nyana ya pele yana ko etse ditsenga e fela jalo e lo reki one na ya no way into the two na yana ya England le tsinga le na la kajeno jalo he buko tsi re tabere tsena hape karlo nyabe dia papadi re bona rona e tabe e re tshwaretse eng ke skiing seo mo hlomo motho o ka selebelang karlo nyabe dia papadi mukotlisi wa tlopa sena sa England ke eng seo a ka se buang gona yena ya England gore ba dule ba dutse dintlheng tseo tse pedi kapa ba dieketse ke eng gape-gape e ka etsiwang ya bua ke mokotlisi wa tlhopha sa Norway gore motlhomong ba tle ba tshireletse kapa ba tlhabe ntlha ya tekatekanyo
1: e tlo ba papadi e thata gagolo go qetela metsotso e leshomele metso mehlano ya karolo ya bobedi ya nako e ekeditsweng mme ka lebaka leo go bolela gore dintho dipedi tse tlo etsagala nageng ya England re tlo ba bona ba batla ba sireletsa ka lenane le godimo gagolo mme ba sireletsa ba atamelane gore di geu di tle di sketsa bateng mena hengena ya no way re tlo ba bona bakala ba romela lenane le ho di motlhaselo ba re tlo ba bona bakala ba bapala bolo tsenga tatse ya mpile me ka ho le ba ka gore ba le ka ho fumana tsela ya ho hlabantla ka pa yona ho le ka lekanya dintla me ka le bakale ho bolela hore ha ba etsa seo le bona ba tle ba ba tlokotsinya di ya hore ba bule di kgeotse kgolotse leng hore hlopa sena sa England se ka bapala ho tswa le rabelane la counter attack mme o ka hopola hape hore re bua karolong ena ya bobedi ya nako e keditswe mo tendereng di hlopa tsena ha di sa di bapadi ha di sa na matla hakalo empa ke nakong ena mo teng o ka wa reng na mokwetlisi wa England o lokela ho hopotsa di bapadi tsa hae hore ho setse metsotso e leshome le metso e mehlano hore re emane nako e ho tsane tse nne tse tla bapala pele ho makgaola kgang mme ha re ka ra tsepamisa maikutlo ra se ke ra hlajwa ka ntlha ho bolela hore re fetetse moo mme ho naga ena ya Norway mokwetlisi o lokela ho hopotsa dibapadi tsa hae hore ho na le dibapadi tseo re di bapetseng mo teng re neng ra lokela ho kgutla morao gore tle re hlole papadi mme re na le nako ya ho ka etsa le papading ena re na le metsotso e leshome le metso e mehlano ho ka etsa jwalo mme kgatello e kgolo e ho hlopa sena sa England hore ba tsepamise maikutlo ba tla ba sireletse hantle
0: Arbona he momamedi hoti haibe banna ba isu a petro hola le petro e tsetseng ka kwano mokotisi halanta hotswile letsatsing lena la ka jeno hotswile tsepedi ya tsepe ka re tsakurenga hotjane ka mane jersey number 11 re tla bona me arbona fela halate kena monna ya tsuleng hanta fela letsatsing lena la ka jeno me hotjane yena monna wa jersey number 11 Eling yena monina waha stranda lasin okene kamani lasin stranda jersey number 11 lasin okene kamani lasin strand jale akitiburna ibe mkotisi ha samuntsitse tsena halati sena halatsetse tawele hore ha bone ka hlabantla ho bane ga motsiba halati bo holo bana ko dipapalin tsena tsantsenga dipapala batla anane burutunyana bo itseng empa ketelo nya letsatsi aba tsaila a sa hlaba dintla e le hore mo mokotlisi o na santsa a tetse ka yena ka pa jwang mokotlisi
1: le letho ngwana mme ke nahana hore di bapadi ha boemo mbona ba qala le bona ba ba le nnete ho bona hore mesifa ya ka ha isa ntumella re buile hore dipapadi tseo ba di bapetseng pele ho papadi ena ebile dipapadi tse batlang di nkile matla ho bona mme dipapadi le bona ba qetella ba ba le nnete hore ache mokwetlisi ha ke bone nka ka hlotse ke thusitse setlhopha ho fitlha ga jwale mme ke lokela ho phomola mme jwale o tsebe ho tleng ha lassen ho bolela hore jwale ba tlisa lebelo mane molengo ka pele e leng nngwe ya dintho tseo mohlomo motho ha a di sheba ka re sebapadi sa bona sa mantlha se tswile e leng hala empa jwale ho keneng ha lassen ho bolela hore o ba fa papadi e batlang e fetohile e leng papadi ya lebelo e leng gore bane ba se ba sa e fumane ho halante ka lebaka la mokgathala
0: a re bone he bolo kena ka kwano ka mona ka molengo ka boprima ho lebalane e le ka jalo kena ka bolo ka bane hantle fela ka bane bejam fela kane bone betla jalo a e lebisa ka kwano ka molengo ka boprima ho lebala ke ena bolo ya kena bolo ka bane ka lotula haye antonio nusam wa e kopa impala le jalo ba hana morao ebile ho te poso banna ba yesu le bapetse ngwane mong hampe ka mono ho te poso le ka bona rona poso ke a halatse a monnena Bellingham ka pa ke mang fela he ka tla ke bona rona ho tsogwe poso kgatlano le mang he mono mo mamedi ho tsogwe poso kgatlano le ena ka mane se bapadi sa Norway ele poso jalo ho te bapetse Bellingham hampe e tla tloswa bolo mane mo poso e tsa tsenteng hantle fela ka pela di 18 tse kgolo tsa tlhopha sena sa Norway tsa sena sa England hantle mo mamedi ebile re tla ke dipakeng tsa lebokose le nala di 18 tse kgolo le segonobi ke se bagareng ba lebala ga re bona kane ba enka jalo ba phamisa bolo tele le banna ba letsetsolo ba shebile hula ka ditlhomane morao Christopher Ajene ebile e tsola ka ntle ebile hantlentle ke monena e ne le ena ka kwano ka mona Leo Ostergaard e ne le ena ka mane Leo Ostergaard e tsola ka ntle ka mane o thwe tatlhelo ya lona ka mono England sebile ba matlhetse ka mane mpala jalo tsola ka matla maholo ka mane a e tsola ka matla maholo ebile o thwe poso wena ka mono bu saka e otu poso ka mono mona isu bukayo saka otu poso ka mono bukayo saka eta to so bolo karlo nyade tini sa so pasena sa no way aso ka manike na munna wahame ori ki ojana Orjane he Neyland. Hota tosa kamana Orjane Neyland. Ainka wai pamisa ki boletelele. Bana bai metse kamana impala jole kio. Sula kamata mahulu. Ibide kio hape hape. Rota barren bana bana kiani bolo. Zeba inka jola gari kio kakwa nuka mleko krima hule bala. Iata bolo kamana kalutla Andrisina. Eki Orisina. Impala jola bai siyamu rawu. Eki anakamane Ajan. Wineta kamana istiwa tibani ilinga Neyland. Ilanti wei inka jola wineta kamana Christopher Happen. Urbana bai suto nga kilibu naloka. Ibide kimu nino. Inede nakakwa numuna wahalia wa Oxtigaten. Impala jola kiani bolo. Sibili main tisena li jalo. Ia tabo haringa bale bala kalu tula Patrick Beckham. Hota kabono yeo. Urban na baiso ki lehukai. Hoto te mola mola warren bale bala jale. Winka jalo ili bisa kamani kamu sewa ni mulengo kamu chabatati. Amene tabo lo hape kamani kiewo. Urban na baiso tunga. Unza sile ai teta jalo. Isia hape kamani ni. Ui batalo tula Oscar Bob. Unka bono kamani Oscar. Oscar kie unza bolo. Arbono kiani. Ahaha! Patrick Beckham. Amusula kamane kela tarashishe mukwatlisi
1: mo onalikile se bapadisena berg me nete fela ne le digeotse botlhang hape ka pela dipalo tsa naha ena ya England empa ene wile bolo e ileng hodimo ha holo ya qeteletse e hlile saka ya ba bothata bo bokalo ho stiwa thiba
0: He atla jole he bolo kamane sibile benka hape ka dikoho ya khuta bolo ka kwano ka mona ka lutu la hay mon Antonio Nusam fra tiane ba munchela bolo habu no fena a khuta bolo ka mona ka inglani harbonen ka mona chinkeina on ka bolo ka mona chinkeina oi ba talo tla busaka kanyon e ki busaka sa te ki buka yo saka na saka ki o karma jale tini ra hay kalo jaro o te ka mona siwa twani wa inga ka mona orjan e ki orjan e neilantan inte poso ka mona ni harbonen ki bao Hape Inglani Raha Pawana Saka Impawahana Hape Kamani Sivatibani Orjan Neyland Aribone Kiani Inglani Ilika Utena Kabolo Kamanika Rojasan Kanakiani Baisiam Ronyan Hanyani Ibekhuta Bolo Kapano Inkua Kamana Hanta Felan Ilika Jolotena Kabolo Kalutu Ella Hai Kamana Eliota Unka Bolo Kamani Kamaneta Bolo Hape Eliota Andasin Impatina Bolon Iata Bolo Kapano Innocente Ibide Ikenan Harbone Kibao Impana Lijano Isiamanu Situatibani Ilinia Kamani Jordan Unka Bolo Kamani Jordan Pickporten Rajibolo Tele Bukanya Saka Saka Kiwakina Kabolo Bukanya or Belukai, Yapama Flaha Banabesu, Levatanka Sutu, Bukanya Saka, Listen up Asparoto, Banabas Levati Lam Kotisi, Jolokabanaka Sonso Sakitling, Hurry, Banabas Pasanasa, Inglani, Banabas Levarabaki, and about Otlani Shoto, Impa Wahana Sivatiman Rau, Eling Neyland.
1: Spencer ke ke mo di papadi tseo ke dumelang gore nnete fela o tlise phetho e kgolo ka haro papadi ya tlhopha sena sa England ka tshebetso ya ha entle haholo mme nnete fela seo motho o se bonang ke gore naga England e bonagala e fumana morethetho ebile e bonagala gore e sebeletsa go batla go tlhola papadi jwang
0: ebile yona Englandi e sentse e batla go etsa phetho letsatsi la kajeno go tswa yena kamane Jude Bellingham go tswile kamane Jude Bellingham go kene monna wa nomoro ya lesomelelemetsometlhano e leng yena kamane Dan Burn go kene kamane Dan Burn monna ya pepileng nomoro ya lesomelelemetsometlhano Ribona jolo akena hanta fela ai ka khala ka situtswana liena atota acho are kene kile teng musamune ne na ko nyeo reneng ge ritella naha ena ya no way muhalakani hanta fela ka kwano ai ka manika libaling lani lena la Miami stadium ele tu naha ya englandi ili noto naha ena ya no way okeni he ka mane den burn Otsile yena Jude Bellingham arebona kyane bolo karunya de tini kaveta poso impala jolo kio bolo sulo kama tama huluka kwano kamlengo kabu prima hule bana ibile enene na kama James harebona he mukoti surna petuo yena yabanna baso pasana sa inglani ki petuo e ka salosan ing haili mona atsile yena kama ni Bellingham
1: Bellingham na sa sebe di sitse mata ha holo nete fela ngwana mme me seo ba se hlokang ha jwale ke ho tlisa botsitso me ben o tla ba fa botsitso bo harreng ba le bala ho bane ba hloka se ba padise ka sa ba fa matla ho ka qetela papadi ho bane so ba se hlokang ha jwale ko tse pamisa maikutlo ba qetele papadi ba hlole papadi
0: are bone he bolo se bile ba itse morao ka mane ari amne orsin fela tsane ba inka jalo hanta fela ki re tsi bone kiwa se bile ba itse ka mane ka musewani mo lengwa ka botshabatsatsi are bona tsane bolo betla jalo ka ena captain hape ile nyana ka mane martino odegata honka bolo ruba na ba itse tonga tsile bona lokae wisi ka mane ka motsio mo lengwa ka botshabatsatsi are bona ki ba bale ka tsena hanta fela ka kwano ka bona sa pasena sa no way ba inka jalo ka mane ba phamisa ki bolo telele ene phamiso hanta fela ka mane ki leoto le khabane bona ba isali ene le yena munna ni tibo joloka petrika himpa la jolo kena bolo ya ta bolo bile rota borne bale bala kamani ni ele ka jolo kena ka bolo banka jolo bane tsam orisin se ke ka bolo yeo wi ne tsaka kwano ka mulungo ka bu prima hole bala antonio nusam wi batalo tla ka mane sander berge himpa jolo kena bolo se bile ban tite ene le itso hanta fela ka mane ka musewani harbona ke ya kena bolo jale eta hanta fela ka no way banka jolo bane tsaka kwano hape harbona kena bolo Antonio Nusa wa inka wa pamisa bole tele le mpala jalo hauna moyanteng masola kamane Antonio Nusa abasola kamane Antonio Nusa hoti haibe bolo e kare hona le monne motle le otu hona le monna kaniti e motle le otu no way penalty ki eki huku ya busupa no way Arbone kamanika ukunyaneka lebo ya botshabatsatsi etato sa kamanika lebo ya botshabatsatsi ya tla bolo kamane no way o ba bolentle ka ronya le tini arbone raha kela tarashishe kamane ye kela tarashishe oscar bopa ay kela tarashishe kamane oscar bopa ay kela tarashishe kautima mikollo kamane ene le bolo erungwe ninive Yekela tarashishe bokotlisi.
1: Ine le bolo entle haholo ho bane se kgose ka pela dipalo. Ho no bona halana ha ena ya England ba saka ba sebetsa hantle ho se sireletsa. Me na yena ya no winning ke le monyetla ka hore bana ba emisitse bop. Hantle ka pela dipalo hore bolo tso hletse leng hore ditlatswa ka mane ka road 18. Ditle di fihle ho yena.
0: One naha ya no way noto kapatiritu naha ya England. Papa dinga ya di kota finali le tsatsing le nana ka jeno re metsotsong e le kholo le shume le nana le metso e mine le tsatsing le nana ka jeno hanta fela re tabona e tsa re bolo ba inka jalo ibile feta ba haloso ya tsaka kwano hape ka Oscar ibile ne le Antonio Nusa impa ba ratalo tla ha ye ibile hoti wena ka mona mona iso Allah se na strand hoti wena ka mona Allah se na boleno instu ko ena he monna haibe bolo ya golki ke taw mi kolunga ya sitibatibani isa na ya ingani hiling jordan pickford atlato sa kamane jordan sibile raile bolo telele impra jolo bay hula ka tso mon raw kwano ibile tiena bolo ene sente ibile tiena jolo pamisa na roa tiena bolo kamane kam lutu la haimun na eliot anderson impra la jolo tiani ni bolo atna mautu yalla palauti poso uti poso kamon mun nay suena Morgan Rogers Oti obapetse ngone mongampi ilinga Patrick Berg obapetse kamane Patrick Berg ampi monnan haibe bolo etsoang ibile obapetse monnena ileng lasen strand hampi hape oti obapetse hampi kamono Antonio Nusa haitsoeng ka kwano wena monnaiso James obapetse Antonio Nusa hampi Yatoso akamona kamonengo ka prima hole bala Yatoso tena mo captain wa bona captain my captain Martin Odegaard Yatoso kamane Martin Odegaard and numero 40 amisa leto jol mato jol kamane Martin Odegaard chachalla murraw kamano ta sakale le tsiari o kale pion le tsiari Mulengo ka prima wa pamisa bolo ntlae impala jolo tiani bolo tsula kamane stibatibane ka to kaka estibini yalla pala Uti poso luna kamon ban na baeso kariti etsetsa ineletswa sibapadi sa yona ka kwano no way ke kariti apini isale ke kala boibona etsetsa letsatsina ka jeno ke tawne letsorna ya ke mang sibapadi seno se mana kariti no etsetsa letsatsinga lena la ka jeno ya ke tawne letsorna ke mang ke munena ile nyana ka mane Christopher Adje Kena munna yaf manin kartieno etsa tlahe Christopher Adje esele di karete tse 265 jwale esele di karete tse 265 atsa tournament ena ya mohope wa lefatshe ya monongwa ha 2026 hopola re na hajana ya Norway ba fumanwa bane lenaneng la FIFA babu emong babune banna ba hlopa sena sa Norway babu emong babune lenaneng lena la FIFA anna barrene che tswang ka hore ke the great warriors of the cold auto a kasile mo sa skete ma khoro bonga ba shume amararo anana mitsiro beri ane ba kala ho ho ba pala papa ditse na tsa bona ba kala ba pala kwa mona tournament ya FIFA World Cup ho ba ile ba sebetsa ka bogabane teng re hopola ba tswa boemong ka pa ba tswa jalo ho tsere shume le mitsotsire tseng tsa ka tela mkhatselo ngwa tsela shume mitsotsire tseng tsa ka tela ka 1938 le ka 1998 anna ba tlopa sena sa Norway are bone ke ane bole betla jalo ya ke ena bolo ka kwano ka mlo ka prima Antonio Antonio ke ba mletsa bolo hape impre tlo fa pana le bolo wa e kwala pile tsola ka ntle ka manene o na le James Antonio o isi mo royal la pala yalla pala o tui no son tlo ka sutu ka mono wena mo na iso Antonio no son tlo ka sutu wena Antonio Nusa osina pasporoto osina pasporoto haile na ko yona ki metsotso e le shume le nan le metso e meraro pele hora ya bobedi mesonyana ya letsatsi la kajeno empa hodimo mane he nako nya papadi re metsotso nga e le kgolo le shume le nan le metso e robedi re saletse ke metsotso e se mekai ba tsen saure re tse ho kotjela ena papadi tsatsi la kajeno utlo botloko mo kapteni e le nyana ka mane Kane utlo botloko ka mane Kane o itsere hlohonga mokotlisi kapatlego moletsa phala re monna ema wena ka mono Kane o seka batla go reka nako mokotlisi monnenwa Kane ke ke bone ka metlhale matsatsi ga e le mona ba tlola kapa ba eteleletse pele papadi gagolo jang metsotsong ya go katela gangata o rata go bapalela morao e le moo a tlabeng a sheba gore a thuse lebota la gabo la morao gore ba tshireletse ntlha tseo
1: go fela go le jalo ngwana mme ga o sheba ga jale o saya mane molengo ka pele mpa o kala mane morao go etsa bonnete ba gore tlhopha sa e se sireleditse gantle mme ga o sheba sa se batlang ko bona tlhopha sa ga e se tlotse
0: ga re bone he bolo keane betla jalo ka mane ka mosewane ga re bone mpala jalo ya mosula monena Spencer ya mosula ka mane monna wa Spencer re saletswe ke go ka etsa motsotso fela go kengwa metsotso e mmedi ya nako e keditsweng gobaneng ga metsotsong e masome e lekgolo masome a le mabedi go setse metsotso e mmedi gore re tle re tsebe go kotela papadina tsatsi la kajeno go naga yena ya England e mathapile ka ntlha tse pedi go ntlha e le nngwe ya naga yena ya Norway ga re bone keane bole betla ebile tsola ka ntle gothwe ga e betatlhelo banna ba heso gothwe ga e betatlhelo he banna ba heso yaluna kamono na hayana ya Norway asela ke bona tirele anna ba metsi impala dole tsana pete ba lutso ke bona ka re re tla bua mantsi a u kileng ka bua mao ba mona mantsi a kamane kana hnyane ya swa ya Tanzania ele mantsi a renga yenda polipoli yenda vizuri mungu atakusaidia kama unashindwa tlhopensena sa yona ka mona Norway e leng mantswe a puo eo ya ka mane ka Tanzania Seswahile a reng banna ba heso ga e le mona ditaba di le boima di le thata tjena nkang dintho hanyane butle le sedinki ka pelo empa ga e baneng le hloleha modimo o tla le thusa yenda polipoli yenda vizuri mungu atakusaidia kama unashindwa ga re bone ke ena bole betla jalo ya ke ena bolo ka mane gantle fela ka lotola Antonio Newsen Nusa ke wa ikoba boletele ka rolonya letini impala jalo ya basola monnane ya mosola ka mane Oscar impala jalo keo gutela borao o teng ka mona sibathibane e leng Orjan Neilanta e ka molaneng ka pane mphalan impala jalo ke re bolo ba inka ka ditlhogohome e tsola ka ntle o thwe ga e betatlhelo ya rona ka mono naha ya Norway e ka nna la neng kapane phala we lasetse ka ntle ka so ka mane monane e leng burn itse ha ke rialo yalla khatola pini yalla khatola bobedi khatola boraro yalla jalo pala ya moletsa pala e bula la re banna ba hesu le ba petse mitsolo na fedile e ke ditseng e fela jalo ya na ko e ke ditseng e lo re ke a ti na ya esen englandi ili no I won na ya na ya yona ka kwano no way moten rileng ra bona he mo mamedi e hle englandi ile tsa di huku tse ka bantse nne ka ofela ha ile no way ba ile ba tsa di huku etse ka banga tse supileng e ka ofela me ka nnete ibile papa die matla bona ba isali pa tsentsa na hatsela tse pedi jwale her tla tle re bona rena ibe e tla sebetsa jwang englandi ho fitela pele ke o he mo kotlisi letsa tsina ka jeno re bone papa di haikala me tsa tsina ka jeno re a bona haiketella inkile matsatsi a mabedi ka ofela ha isa re qala maobane papa di na e fella letsa tsina ka jeno ke matsatsi a mabedi ka ofela
1: matsatsi a mabedi ka ofela ngwana mme a papa di a bolo papa di ile ng hore nete fela motho ka re molatedi moradi wa papa di a bolo o batla ka nete ke dumela hore o thabetse motsotso mo lomo wa papa di ene bile papa di e matla haholo empa papa di nya bolo hangata ba e ba re ha di papa di tsa hautsa mantla letsatsing leo di hlile di sa fane ka seo ba tlwaetseng o fana ka sona o seke wa lebelela tlholo nnete fela ga o se o sheba sebapadi sa bona sa mantlha e leng Haaland o ne tlhile a sa fane ka seo a tlwaetseng go fana ka sona mme ebile papadi e maatla gagolo le ena ke dumela gore e le sebapadi o le a lokela go amogela gore no tsatsing le ena e tlhile dintho a di ntsamaye le gantle empa se segolo seo motho ka ba buang ka sona ke go bona ntwa e leng gore naga ena ya England ba e bontshitse ka gare o papadi ena go fitlhelela ba kgona go tlola papadi ba gutla morao mo teng e leng gore ba ne ba lelekisa ntlha e ileng ya hlajwa pele ke naga yana ya Norway mme ba gutla ba tlaba dintlha tse pedi tse ebileng botlhokwa tse tlajiweng ke sebapadi sa bona seo leng gore motho ka re se sebeditsa ntlha go leng enena Bellingham ya tlaba dintlha tse pedi empa ntho e kgolo e motho o e boneng papading ena ke gore tlhopha sa England se tlotse papadi ena ka lebaka la go ikatelela ba bapala jalo ka setlhopha ebile ba bapala matleng a bona ba ne ba elelelwa gore ba bapala kgatlhano le setlhopha se maatla se e leng gore ga se ba dumelele go ka fitlha dikarolong tse itseng tsa papadi empa ba qeteletse ba kgona go sebetsa ka maatla ba tlhola mme nnete fela ba se ba batla ba le gaufinyana le go ka fitlha makgaolagang ke dumela gore ba tla lokela ba tsepamise maikutlo ba sebetse gape mme ebile papadi e ntle gagolo pakeng tsa ditlhopha tsena tse pedi
0: e jalo mokotlisi letsatsing le na la ka jeno ebile go le jang re gopola gore goreng e na ya boraro ke a kgola ke nako e ka tlase go hora le metsotso e se mekae ka mane ka Casas City Stadium re tla bona naga ya Argentina ba tla ba amotse setlhopha sa naga ya Switzerland goreng ena ya boraro mmehe motlhodi pakeng tsa naga tseo tse pedi o tla kopana le o tla tiana le naga ena ya England mme re tlatle re bone baneng re a tseba gore ka la 14 e tla be le ka la bobedi bekeng ena e tlang mona mo teng naga ya France e tlang go botsana dipotso le naga ya Spain semifinaleng eno ya teng ya pele go ya ka mogota ba dileng ka teng re tlatle re bone mokotlisi o rena ebe ke ba feng he ba tlabeng ba ya papading yane ya makgaolagang ke le buile golo mokotlisi ore nna le wena re kgonne re kopana gape-gape letsatsina ka jeno matsatsi a le mabedi ao e leng gore re ne re tlisa kgaso e o tlodileng ya papadi e pakeng tsa tlhopha sa England le naga ya Norway 2-1 ke le buile coach
1: ke le buile ngwana mme tsa mophomola
0: ke a lebua ngwana mme re ko lebowe ka kapa kgolo wena ponto gantle fela tshebeletsong ya lesedi FM
3: ya o le qetile la diagoropa date
0: le fedile ngwana mme ke shebile nako ga bone ebile ke sheba nako ke re itsa ke sheba nako ene ke ga e kgona sa gao fela korompo o emele
3: ke saine fela ke swe ke tsamaya
0: o tekene fela ngwana mme ompo o tse o tsamaye ngwana mme
3: ebile gantlentle go ja ga oa ka wa e ba le
0: extra time
3: go ja go bile le dintlha tse lekaneng ya ba hua thaong ya dipena le a ko botšhaile o dikalaneng kwa
0: aoba
3: ka moraora a bobedi a kege se le dikalaneng
0: ee se le dikalaneng kabe ke le kankane
3: ko bole kankane wanane mosebetsi o motle re ya leboa re ya kopananeng gape
0: re tlotla re kopana ka semifinal ya France le Spain ka labobedi e bute pele ke e netefatse ngwana mme Eh ka nnete ngwana mme re tla kopana ka labobedi mme re tla ikatella ka moqebelo ka la leshumele metsirobedi mme World Cup ya ka e tlabe fella ka moqebelo he
3: letsatsi le monate
0: ke a leboa ngwana mme
3: mamari wa tshebeletso ya lesedi e re bombetsotso pele go gora ya abobedi
4: Natufela ke nkha engwe le engwe motsotso o molomong tlholo engwe le engwe e mmatlafaditswe ke holubetsa halagasha
3: re tseba mofuta e wena sehlopha sa hao sa bolo ya maoto seo o ikapetseng sona sena le mabitso a maholo ka ho fetisisa papadinga empa phitlhelelo ya hao ya bolo e qala ebe e qatelle ka gore wena o hwelehetsa TV o na le mahlale a ho manolla papadi ho etsa qetellong empa bo haufi bo o ka bo atamelang ho papadi ya nnete ke ha tekesi ya hao ya meter taxi robeile ka hare ho sephetepete sa lebala la Soccer City se etsa halang ke sena Coca-Cola e phethahatsa ditoro tsa nnete tsa papadi ya bolo potlakela Coca-Cola Fan Park e haufi le wena latela Coca-Cola ZA ho di socials bakeng sa 411 le ditekete papadi e tswela pele a scan up ikutlwele tsohle ka Coca-Cola
4: khaso ena e matlafaditswe ke Holubets halagasha
3: Beso ke a tshepa le bone hore Shield jwale e bitswa ka hore ke Rexona fela e ka batho ba bang ba sitwa ho qapodisa lebitso lena le letsha e mong wa metswalle ya ka o e bitsa Rexona empa beso e bitswa Rexona jwalo ka ha o ka re Rex owner e Rexona Lebitso lena le letsha le tla le tshabahalo e ntsha le e technology e tswetseng pele e futhumatsa mmele ka ho e sebetsa hamfela ha o sisinyeha e o boloke o itshepa letsatsi ka ofela motsetsi ya motlotlo wa bafana bafana le banyana banyana Rexona e keke ya o phoqa

Mamere wa sebeletso e ya lesedi re sebeditse e se re tla kopana re qhwa bosiu sa sa ka jeno hle a e pule le ula ntima moya re e pontwe re ke o phumotse ke sebetse o tla nka ntho tsena o reng ya le shumele metsimedi gitla ha mama rao ya ho reng ya bobedi mamere wa mona tumana nang o hla tla ngola tela tshebeletso ya lesedi pine qeta ng fitla pheletso nye re modimo ke boso no tsi ho lesedi ya fema mamiri wo monate mananeng o tlhatlhangwe latela a tshebeletsoena e meraromeso sopele gora ya bobedi ke a tswa ke a tsamaya ke osia ka pine monate e bitswang ka gore ke obushabetua ke ya black kid babae.